0: ang akong padadaw. Nagsige baya kung patulos akong bata. Adig Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Kaipiktay po kod anak nay. Di ba? Halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma. Apan tungod sa Kuya Dudes Wonder Eye Solution, naulian og mihayag lang akong padadaw.
1: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dudes Wonder Eye Solution. Kuya Dudes Wonder Eye Solution.
2: Pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
3: Ay, shoes. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dudes Herbal Oil.
4: Yehey! Maayo na ko, Lulu.
2: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
4: Oh, Lulu.
2: Oh, it's a miracle.
4: No, Lulu. It's because of Kuya Dudes Herbal Oil.
5: Vamos!
1: Kuya Dudes Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dudes Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dudes Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dudes Herbal Oil.
0: Dong, basa pa ba ya akong buhok o?
6: Uy, day, naitulya diha. Panarapo.
0: Dong, wana ba ya ko'y sapot?
6: Naunsa man taon ka? Panuhuton ba'y kana?
0: Lagot, uy! Dong! Wala ba ako'y underwear?
6: Ugma dayong day, magpalita. Usa ka rosina.
0: Sula! Ni mo panahak ka!
7: Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman! O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, o mupabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
6: Dito tas di pwilday, ako'y bomba.
1: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
1: Bomberman!
2: Sige, sige, hawere, hawere.
3: Dilian na bitaw, dilian na diha.
2: Hapit talaga di, hindi ana.
3: Shima, shima, ay, tingog in town, shima.
2: Agoy, kasakit sa akong samput, shima, agoy.
3: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
2: Agoy, kalit magbigol-gol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Simba.
8: Gol-gol.
5: Mahal nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nahwa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayuma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
2: Talaga?
5: Kiniang tumara, Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodge Anti-Arthritis Tablet.
6: Mahal, niya nga akong sweldo. Kumplito na ha, way iban.
7: Sigurado ka? Kumplito ni?
6: Ulagi, ipagani.
7: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
6: Giiha pa, murag magkaklaro.
7: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
6: Isakto na oy.
7: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
6: Laro na day?
7: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
6: Di arbita day oy. Nagpinta kong palitdaan day o Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
1: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodge Wonder Eye Solution. Kuya Dodge Wonder Eye Solution.
7: Unsa man ning imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
6: Pasensya na, day. Usaon nga, luya namang kut, hinay nang mabumba.
7: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
6: Day, agwantahan na lang kut.
7: Hello, moy? Ikaw kuno'y padaganon, nga kulang og hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
1: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pag tumarlang sa Bomberman.
6: Day, sakto na sa hangin.
7: Dung, baligsin ako, Bi.
1: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
8: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay magkatunan. Sa programa, Health Nerds with Kuya Dots. Health Nerds with Kuya Dots. Ingat! Health Nerds.
9: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodge sa probinsya sa Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa nay mugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay ug prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dodge. Health tips with Kuya Dodge.

Ega Lexon, kumustag? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ining atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Mainit nga kabuntagon dinis akong naimutangan karong adlaw nga Lunes.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban. Osbon ko, mayong buntag, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: O Tabato, o Lanao.
1: Good morning!
0: Busan, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao, del Sur, del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, o Zamboanga, del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini nasabi niyo pinalanggang kuyadod sa inaot nga kitang tanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Mo na pina kanindot nga labanan dinhi ning ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi, labing mahinungdanon, dasig ug kugi lang. Adlaw karon nga Lunes, kumusta ang mga atong mga partner radio station? May buntag pod.
1: Good morning.
0: Giyag tagdumala gikan sa News Station Manager padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labi na sa technical department. Salamat sa matag adlaw nga pagkonektas dibuk Mindanao.
1: Thank you.
0: Siyempre sa itong mga nanay, tatay, lolo, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan.
1: Good morning!
0: Sa itong mga igsoong mag-uuma, may buntag, kumusta man mo diya?
1: Good morning!
0: Sa binas, mga nananom, sama sa mai, sumay, tubo, balanghoy, saging, kamuti, pinyag, kape, guban pang mga lagot mon. Salamat kayo sa inyong kadasi kong kakugi, naakanunay, dress kuya dudes. Magpasalamat or mapasalamaton og dako. Thank you kayo. Nay makaon kinabag ang duod sa katawhan, labi nang kinatibok ang bahin sa akong banay. Mapasalamaton. Salamat.
1: Thank you.
0: So natong mananagat, salamat pod. May buntag ninyo diha, naami masud-an.
1: Thank you.
0: Kanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw diha sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan ug kadagatan. Good morning ninyo diha.
1: Good morning.
0: Salamat pod na imong malinaw nung usa ka lugar, area or komunidad, gumikan sa inyong kadasig ug kakugi sa pagbantay niini. Thank you kayo. O gato ang mga taga-merkado publiko, good morning. Ha, mga gwapo-gwapa na ito ang mga tindero, tindera di as nagkadaya nga palingkis tibuk Mindanao, nakamonitor din nining atong tulumanon. Samtang nagkubi-kubi, nagkure-kure silang tagsa-tagsak ang mga paninda diya.
1: Good morning!
0: O plastar pahimutang na, ha? Kay magsugod na pod si Kuya Dudes. Ito mga taga-pantalan, taga-terminal, mga biyahidor, dumudoong, mga laborer and porter, driver and conductor, good morning.
1: Good morning!
0: Mga driver dias, bao-bao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado, nga mga sakinan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Ang paimang no ni Kuya Dudes, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Ayaw! Para tunay, og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahals kinabuhi nga naghulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka. Muna sa pinaka-importante kayo diya. Unya, kay Lunes man karon gimingaw na ko sa akong mga silingan. Akong silingan, inyong silingan, ilang silingan. Ang lima ka klase nga silingan ni Kuya Dudes. Good morning ninyo diha, mayong buntag. Ha, una dinhi nga atong silingan nga Purya Buyag. Ang silingan nga Purya Buyag mao kana ang klase sa silingan nga anda mo suporta malipay kung unsa may imong nakabot nga kalampusan. Pero kung naa may Purya Buyag, napoy silingan nga Purya Gaba. Ang silingan nga Purya Gaba, mutaas ang kilay, masuko, maglagot, kung naa kay bag-o nga butang. Kay kuno hilig og utang. Una ha? Una og ikaduha. Una nga silingan, Purya Buyag. Og ang ikaduha nga silingan, Purya Gaba. Ang ikatulo nga silingan ni Kuya Dudes, may buntag sa mga silingan na kong bigaon. May buntag sa mga bigatla. Ayaw! Ako, inyo, wala. Og ikapat nga silingan, ang silingan nga puti og isol, nga lawom og pusod, nga murag bangag sa agukoing karaan.
2: Ayoy!
0: Kani may pinakakuyaw. Bantayanan, delikado, pero makatabang. Ah. Kabalo sila og kanini ang kaninga matang sa silingan, kabalo sila og unsay imong pyotior.
2: Ayoy!
0: Kabalo sila og unsay dagan sa imong kinabuhi.
2: Ayoy!
0: Kabalo sila og unsay imong kaugmaon.
2: Ayoy!
0: Ang bantayanan nga silingan, mga libakero ug libakera.

Muna'y pinakabantayanan ha. Akong asawa may amiga nga murag wak-wak. Pero kanang tanan walay lami o gulay. Kanang dili ka mamahimong madasigon. Dili ka mamahimong kanini ang kaning palaban sa imuhang inadlaw-adlaw nga panginabuhi kung wala kay silingan nga pakialamirog pakialamera. Walay lami ang imuhang kinabuhi kung wala kay silingan nga himantayon. Walay lami ang imuhang kinabuhi kung wala kay silingan nga kinini ang magbantay sa imong mga lihok. Kanang tanan makahatag og kadasig sinadlaw-adlaw ni imong panginabuhi, di ba? Ana lang, wala sa pinakanindot. Og siyempre din sa atong live sa Kuya Dude Serval Marketing and Trading, may buntag. Walay puas, walay paglubad, kanunay nakasunod-sunod, nakakonekta, basta magprograma na ta. Daghan kayong salamat ninyo dia. Dayon pag-like, pag-share, pag-follow sa ato ang Facebook page, ang Kuya Dude Serval Marketing and Trading ug ang E6FM 99.7 Davao. Good morning ninyo, Laras Tanan Hurot. Kanini ang kanunay nakasuporta niya, naminaw ka karon na kay cellphone, wala kay lingaw, gusto ka nga magkuyog-kuyog, maguban-uban, magsunod-sunod, magsabak-sabak, sungay-sungay, bababa, kugos-kugos ni Kuya Dodge. Dalikyate, adto diya sa imong Facebook, pakitaan diya sa search engine ang Kuya Dodge Herbal Marketing and Trading, tapos i-like, share, o follow na siya gamay ha. I-like gamay, i-follow gamay, kanamurarag muta gamay. Good morning, dini kang Mildred Grace Kiruben, giya Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Morning, Maris Nunggong. Good morning. Good morning, Kuya Dodge. Kumusta naman ka? Long time no hear, Kuya. Kumusta naman ka, dia Maris? Good morning. Naot ko nga nakas, mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas, kang Judita Kalang. Diya sa Purukdos, Kanayugan, Bayugan, Siri. Good morning. Ngayon nino dia. Judita, dili ni si Christine. Silingan ni Moniten. Bagan kay tag-listener niya sa Prokdos, Kanayugan, Bayugan City. O, nagsunod ning duha. Nag-utron po siguro ni pangalan ni si Kuan. Si Christine. Judita Kalang, masiglahi ni. Kinamay ang banad rin. Si Cedric, naakon na sila karun sa Sugbong Kugon. Misamis Oriental, ngaligo og dagat. May pagkadya, Drik, kay ligo-ligo kadagat. Imong asawa dito, sige banggod o balanghoy. Ang bana, naas ka kayan di oro. Niya, ang iyang asawa, naas ka na yuga, sige banggod o balanghoy. Basta naman ka na, dong. Kent Russell Costas, may buntag ni mo niya, Bon. Good morning! Dugay ra ko nagsugo ni mo atong para sa mata. Niya, wani mo, karun pa ni mo aksyonan. Kumpiyansa do. Kuya Jesus Losada de la Fuente, may buntag ni Maria Kuya Jesus. May buntag sa tanan og masuking tigpaminaw, nabilar ko sigig huna-huna aning akong atay kuya. Unsay maayo ani? Ato na subaon kuya. Ayo sige na guna-huna ka mo na makapasamot. Atong kuan ako kanini ang kuya na kung kaning buutan. Vice President na mo sa Davao Dakila Eagles Club. Morning ni Maria Kuya Jesus. Ato nang isgutan karon. Ayaw kaguol ana, dali ra kay na ay. Na may Kuya Dodge Liver Care Forte. Nya tudluan ti kana unsay mayong buhat. Ayaw kaguol na imong atay. Ani dress balay. Kinapa koy maskara dre ato isagol. Labi kina subaon nya sagulan og kanini ang utok sa baboy. Paksian na ito na yung matay, Kuya Jesus. Jo, si Lorio, may buntag ni mo dyan, Jo. Good morning! Kang reminiscis, morning ni mo dyan, doy. Asa pa man ka, naapakad yas, Kwan. Kanini ang, asa kito na pita, ima. Dilsor, oriental nga bahin. Umrag, wala ni Dris, Kwan. Wala ni Dris, indangan ro, nani gilakaw. Morning ni mo dyan, Jo. Jo, may buntag ni mo dyan. Grabe niya itong mga listener eh. Mary Joy Diaz, may buntag. Julie Guzon, gikan niya Salvacion, Bayugan City. Morning ni Maria John. Good morning! Shout ko nga nakas mayong pagpaminaw. Jonathan Kiamjot, Happy Monday Kuya Dodge, sa taga Purok Antorium, San Agustin, Talacogo, Nagusan del Sur, mga Burgos, Sipada, Puyos, og Digurio. Salamat kayo, Jonathan Kiamjot. Over, morning ni Maria John. Good morning! Nora Katilok Sanchez,
Shout out sa May Purok City, Asinso, Barangay Fines, Oroquita City, Catelog Family, kang Mama Salud ug kang Papa Fernando. Gikan na ni Nora Catelog Sanchez diha pod sa Tandang Sora, Quezon City. Morning ni Maria Nora, sa imong mga kaparentihan kay Galaan, kay Sunan ato mga listener, follower, users ato mga produkto. Gikan dia sa Oroquita City, may buntag. Good morning! Sabi na itong pagpanimbaya, no? Isa ka oras, man po. Ay! Day-day, Lourdes Estalmayra. Morning ni Muda Day. Good morning! Gikan po dia, gikan sa Karkan Madkarlan. Morning ni Muda Day. Naot, Basilisa Pagubo. Good morning! Ano ni Basilisa Pagubo? Ay absent ni. Maris Nunggong. Gikan diya kang GMT Tabar Limasa, Connected 90.7 Radyo Supremo Klaberoy. May buntag ninyo diya. Salamat kayo, Klaberian. Good morning! Dirita, kanini ang roll call na punta kay adlong Lunes man karon. Roll call ta sa ato mga partner radio station. May buntag ninyo diya. Nanukad gikan sa 99.7 A6 FM Davao. Good morning! 96.7 FMR Radio Nabunturan Davao de Oro. Good morning! Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Aoga, siyempre sa Farmers FM Trento, Metro FM Trento, mayong buntag. Good morning! Aoga nga, Bayo FM DXAK Bunawan, may buntag Bunawan nun. Good morning! Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta partner radio station diya sa Rosario, ang Kuyaw FM Rosario, Metro FM Rosario. Good morning! Plus FM San Francisco, Radio Natin San Francisco, Kuyaw FM San Francisco, Sky Radio San Francisco, Metro FM San Francisco. Good morning, San Franz. Good morning. Pinakadaghan na itong radio station. Ang buntag ninyo diya. Padayugdog tangad to sa Barubo. Duan na ito ka radio station diya. Ang Vayo FM Barubo o Pinoy FM Barubo. Good morning, Barubonians. Good morning. At siyempre, ingat to ta. Paingon po sa Tagbina. Ang ato ang duha ka partner radio station, ang Dreamers FM Tagbina. O ang kanini ang DXRN Tagbina, may buntag. Salamat sa matag adlaw nga pagkonekta. Good morning. News Radio Hinatuan. Good morning, Hinatuanon. Good morning. Salamat gihapon ninyo dia, labi na kang Boss Rolly Abdullah Martinez tagiyag tagdumala. Morning nimo dia, boss. Good morning. Balik ta sa agi kay Didena. Ayon. Direta padayogdog ngadto ta padulong sa Liangga nga atong radio station dia ang Radyo Kamayo Liangga. Good morning. Iwan FM Marihatag. Good morning Marihatagon. Pinagi ni Maring Lisa Logronio. Morning ni Modia Maring. Good morning. CFM Kaguait. Good morning Kaguait non. Good morning. Og siyempre gikan di Askarkan Madkarlan ang Heart Radio Madrid, Espanya Madrid. Good morning Madrid Danon. Good morning. Dagan kayong salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta ang KFM Claver. Good morning! Good morning, Claverian or Clavernon. O gang siyempre ang Radios of Remo Claver 90.7. Good morning! Good morning, Ninudia. Ang buntag, Claverian, kutubs, mabot sa Sibia o signal. Sa duha na ito, radio station di ang KFM Claver o ang Radios of Remo Claver. Good morning! Good morning! At FM Siargao. Good morning! Og, siyempre ang kanini ang Honey FM Kabad Baran City. Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta. Good morning. Buntag, upat na to ka radio station sa Bayugan, Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan, Smile FM Bayugan City o ang Metro FM Bayugan. Good morning Bayuganon. Good morning. Express Radio La Paz 94.7, may buntag. Salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta sa technical. Good morning. Happy Radio Talakugon. Good morning. Og siyempre ang Metro FM Prosperidad Baba. Good morning. Suwag Radio Pangantukan Bukidnon. Good morning. 94.7 Gold FM Calamba Misamis Occidental. Good morning. Siyempre ang 97.7 Gold FM Oroquita City. Good morning. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur, Barangay Radio Dipolog City. Good morning. Itan mayong buntag. Hanga ka oy, daghana nila. Salamat kayo as matag-adlaw ninyo nga pagkonekta. Pagsunod-sunod, pagbagat-bagat mga programa ni Kuya Dudes. May kabahin sa panglawas ug uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan sa kahanginan. Klaro, tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot. Gikan sa pinakakaraan, hangtod sa pinakabago. Gikan sa alternatibo, hangtod sa medisina, ato nang panagisgutan dini. Gikan sa pinakakaraan, nadiha ang buyag, palina, pamuhat,
Muna siyang mga gimbuhaton. Hangtod na po na sa pinakabag-o nga mga gimbuhaton. Ato nang ginahisgutan din eh. Gikan sa mga katiguangan, hangtod sa mga nagkatiguang. Laras na. Gikan sa alternatibo, mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay ug prutas, ato nang ginahisgutan din eh. Ngadto pod sa medisina, ato nang ginahisgutan din eh. Dire lang na ninyo madungog, pinaagi ni Kuya Dudes. Apil lang bughat, bughat tingag, kabuhi, di ba? Pagpanganak, pagpanabang, Dagan eh, pagkahibalo nila nga si Kuya Dudes, kabalo manabang, kabalo mo sibog o kabuhi, dagan kayong manawag, kay gusto nila nga ako'y manabang. Kaya may nalang kuno, ganahan sila gutong. Ako, maldita, morning ni Modia. Good morning, Kuya Dudes. Mungutan na lang ko kabahin ng akong barkada ba. Ngayahang tiil og bagtak mura nag nang hupong. Niya medyo nilagom na pod. Bikugan daw siya, Kuya Dudes, sa trabaho. Unsa ka, usa siya ka security. Oh, sa iyahang, sa Malaysia, security human sa iyahang duty, matugra. Human matug na pod, duty na pod. Mauro na iyahang buhaton pirmi. Kasi mayo nga itambal kuya kay pirmira ba siya bikugan niya manggahi na daw kuno iyang bagtak. Salamat sa pagtagad. May buntag ni Mudia. Ah, doon ay sagutan ron. Ah, imuhang kuan kanini ang barkada nga ipa-exercise muna panagsaoy. Oh, munay kuan matud pa nila nga usa ang kana nga klase nga matang sa trabaho. Oh, ilara na istorya ha. Trabaho sa mga tapulan. Pero wala sila masayod nga buwis buhay na ilahang gibuhat. Labi na sa mga security guard nga kanini ang dunay pagpangga o pagmahal sa trabaho. O, dili tong gabagdoy-bagdoy pag abot duty matuog ra. Ate Elbe, istorba rilyon na. May buntag ni mo di Ate Elbe. Kang gikan dia sa Bayugan 2, San Francisco, Agusan del Sur. Napagod si Rosie Arayan Burha. Mabi no? Morning ni Mulya Rosie, may buntag. Good morning! Shout out kuya Dodge, sa akong banang si Cristito Burha o sa akong mga apo. Nga si Malik o Silib o Kalib. Gikan ni Nana Rosie Burha. Gimingaw na minimo Kuya Dudes. Ah, grabe. Miss you to. Dapon diri si Risma Puhanis Bagundol. Gikan di Asmisamis Occidental. Good morning. Buntag ninyo da. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Tatay Turo Arayan o Grusing Arayan. Ah, grabe na mga Arayan. Morning ninyo da. Napod si Francis King Elyorin. May buntag ninyo da. Gikan sa Montalban, Rizal, si Engineer Frank Elyorin. May buntag ni Muda Engineer. Good morning. Frank Elyorin. Gikan dia sa Montalban, Rizal. May buntag ninyo dia. Good morning. May buntag Engineer. Good morning. Namos mayong pagpaminaw. Na ipang like, pag-share na ito ang live dia para nga tibo kalibutan, tibo kapupudan makita nila mo abot dito ang tuwang live. Inyohang mga friends of friends. Abot ganyan tong signal dito sa Pluto, Uranus, Saturn. Morning ninyo di alaras tanan hurot ha. Shout out sa tanang Clavernon. Si Manding Kikay, Radyo Supremo Claver 90.7. Namay mga kaigalaag kaigsunan di as Claver. Ipamonitor sa 90.7 ha. Para nga mas madungog-dungog tanila og maayo dito. Kay parente, kay galaan, ka birds, ka puso, ka barkada nga naa di as Claver, di as Orbustin, Orbistondo ngadto sa kanini ang mga kasilinganan nga dapit sitio og purok dia, mga lungsod, di as Higakit. Na dia nga mga lugar ra tabok na ngadto sa nagkalain-lain nga lugar. Ay pamonitor na ninyo sa 90.7 Radyo Supremo Claver. Pinagi ni Dias technical team na to dia ang nagadumala si Manding Kikay. Dia sa 90.7 Radyo Supremo. Morning ninyo dia. Ha? Good morning.
Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Mayong buntag call, unsay pang pautog? Yatis call. Ay! Nakasunod uroy ring amaw ay. Ayon. Nakasunod ay makima si Ogay, may buntag ni Mudia. Good morning. Kumulaka na tong pautog. Naay Kuya Dodge Bomberman. Ang Kuya Dodge Bomberman. Oh, ang kalalay sa mga lagay nga nilanay. Si Pilimon. Hapit ko aka hapit ko wala makaprograma sa imong kabuang call. Agi mong gisugo wala didto sa highway. Lagawa. Tilogawa gini mo. Oh, RG Gaper, may buntag boss. Uy, na wala tong mga gwapo ni mga kuan niya. Good morning. May buntag. Nga kang RG Gaperlando, morning ni Murialan. Good morning. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, kapis kayo kabaskog sa panglawas, unya kutok kusog pa mo kitoy-kitoy imong armas. Ayon. Ay buntag ni Murialando. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Musta Kuya Dodge, pa shout out kang engineer. Morning ninyo dia. Naot ko kang kuan. Nakalimot kog bilite da pa birthday sa akong nanay Rosing. Dapusala Arayan diya sa Lapinigan Claver. Nay nagpasibya, wala nakauli. Waya mi kauli. Anay. Pasensya, pasibya naman noon. Pasibya mo na adre. Matud pa ni Rosie Arayan Burha. Nakalimot ability daw happy birthday si mong nanay. Dapusala. Nay pasibya sa Lapinigan Claver. May buntag ninyo diya. Pasensya ko noon ay kay waya sila makauli. Imong tatugi uli imong nanay. Pareha pod sa mo adiri. Birthday sa iyang mama, wa mo uli ang anak, naraman unta sa atbang. Basig layo na ilaha pod siguro. Kumusta power man dugay, dugay pod na mukupos kanang Bomberman. Dili na power man lando ay. Kuya Dudes Bomberman na. Ang Kuya Dudes Bomberman Lando, muna siya ang pabuto nga ampay mabasa ang pabilo. Kumpara sa uban pabuto nga kung mabasa ang pabilo lan, di na din na siya mabuto. Pero ang Kuya Dudes Bomberman, pag mabasa ang pabilo, nabuto dyan na siya. Ang testingin ka ni, pwede mo na iuli, huwag di mo gahi. Siya ang naguna karon sa merkado lan, nga ang imong pungango, inig-inom ni mo anang Kuya Dudes Bomberman, imong pungango murag nagpididos. 30% length times width. 30% ang 30-20 naman to sa una. Anong na 30 naman eh. 20% ang kalap doon. 20% ang katason. Iginom ni mong Kuya Dodge Bomberman. Kaya mong pungango manghupong. Unay na kanindot. Walay labad sa ulo. Kondisyon imuhang lawas. Dili ka magka-problema. Normal o natural ay imong gibati. Di ka angay mahadlok makainom o gilim nung makahubog. Unay na kanindot sa Kuya Dudes Bomberman. Pwede iuli o di mo gahilan. Basta walang kay diabetes. Kanang normal lang na gusto lang gig ka nga kanang bugno di kurkong ho mga panit na imutuhod. Sige sikad-sikad. Testingin ka ni. Inikinom ni mo Kuya Dudes Bomberman. Tagaanti ka, makita tas nudadlaw. Pagahay si mong pungango, paligsi ganig pison. Diba kay mong pungango, mulubong rana sa yuta. Inigibot ni mo si mong pungango, kay mulak ra ang mga kaning ugat-ugat. Tistingi ka naghiwa sa imong tari, umadutlan, di na madutlan lan. Ayan na, Kuya Dodge Bomberman. Tapos tingin lagi. Palit ko na ako, tirao na. Kalawga. Ay, rin, itagaanti ka. Beluin yung Golden Boy Sweater. Gusto ka, Cole. Beluin yung Golden Boy Sweater, Cole. Dong, Malmons James, may buntag ni Mudia. Unahon na ito ni Dere si Kuan. Unahon na po, si Kulit. Armayan. Grabe na itong mga kuano. Good evening, Kuya Dudes. Bata, 1-year-old, 3 months. Mo excel. Siya, muramang naisipon. Mutingog hangin.
Iyang gininhawa. Unsa may herbal nimo para sa bata? Salamat sa pagbasa from Karaskal. Oy, good morning ninyo diya, taga Karaskal. Oh, Karaskal, Kantilan, may buntag ninyo diya, Bunot. Oh, morning ninyo diya, ngadto na sa Claver, bata kuno, isa ka tuig ug tulo ka buwan. Basta ingon ana gani isa pa ka tuig. Oh, klaro lang, walay kuya dud sa

taas. Ah. Tulo ka tuig pwede na na siya, pero sa ingan na isa pa lang ka tuig og tulo ka buwan. Dili pala sila mo ka-express kung sa gitinuon nila nga gibati. Maayaw mo nga niya sa dunay mga bata nga ingon ana nga edad nga mututuo ra pod sa kapwa niya mama nga naa sa kapareha ana nga moingon nga kani mo ipainom kay mo ni nakaayo sa akong anak. Labi na antibiotic. Ayaw gid mo basta-basta og tuo. Pakig alayon sa eksperto og katong mas dunay halapad nga kasayuran may kabahin ni ana. Kiduna naman tay eksperto sa mga bata. Nato mga pediatrician. Iadto na dito para nga matagaan og tama og insakto nga pamaagi. Baliko nako ikaduha or ikatulo nako nga pagbalik, ayaw pataka og painom nga nituo lang ka sa imong silingan or imuhang kumari, imuha diyang iyaan parente nga kani mo inuma kay mo ni kani ipainom sa imong anak kay mo ni nakaayo sa akong anak. Labi na kung antibiotic, ha? Oh. Para klaro. Oh, prangka na siya. Nya balag dili mahalinan ko basta kay importante magkatudlo ko og tama. Good morning Kuya Dodge, more power to your program. Ha? Gikan ni Risma Risma Puhanis Bagundol. Oh. Lahi po dini. Ikaw dini Rosy Arayan Bura. Nag-utro naman yung ngalan niya kung mga listener diri. Ay! Nag-on sa... Diritagan Kuya Zeus. Kuya, morning ni Mudia. Atay, duha ka klase ang problema sa atay. Type 1 or type 2 na siya, Kuya. Dunay diabetic, wingon ana. Dunay taas ang imong asukal or dunay pagka-damage, pagkaguba sa imuhang atay. Or mutaas ang asukal sa imuhang lawas kung dili na makasuporta ang imuhang pancreas og natural pancreatic acid or insulin. Doon na po'y pagkadaot sa atay, gumikan pod sa posibleng kanini ang pag-abuso, mga pagkaon, mga giinom. So diha mo pasok ang gitawag nato nga liver cirrhosis. Sige, kaingon ko na katong pasyente nato nga taga Mahayag sa Buanga del Sur. Sige, kaingon ko na nga katong pasyente nato nga taga Mahayag sa Buanga del Sur. O nga na, uban pa nga mga kana liver cirrhosis muna say sugod na ka og pangiros, pangitoy-kitoy. Basing matingala mo nga wala mo'y diabetes, pero nga nung gapangatol mo gikan tanan parte sa imuhang lawas murag naay mang gimok-gimok niya, dili mo diabetikon, ay mo kumpiyansa. Doon na'y problema sa atay na bikil na siya. O niya, ang problema ro ba sa atay, kana ra siya nga klase sa kanini ang internal organ nato nga kabahin sa digestive system, nga dili kayo na siya kuan, dili langi ba? Bisag, kanang dili siya langi, kasi tawag, langi ba kanang klingi sa bana? Nga bisag, nagsugod na siya og kaguba, pero, murag wala kayo kay bation, magpahiwatig lang na siya, nangyari sa panit, uban ng mga kwan, magilo, or magluspad. Pero dili, kaingon nga paantuson. Wala po, panay labot ang hipa, ipabi ka ng mga hipa na nga, problema na. So, bantayanan kayo kay kung magsugod po na siya og kaguba, munanggingon ako nga tanan po nga mga vital organ nato sa tuang lawas, madamay. Unya, dili, lilong mampod, good Kuya Zeus. Dili siya lilong atong pag GMM nato tumiaging adlaw. Kabalo ko nga wala kay ka sa mood ato kay nagka problema ka ana. Oh, pero dili man pud lilong nga kusog biya kay kamo mamam. Oh, abi na kog na kay problema sa tay, pero una pa man ka nahubog lagi ato. Ayaw, control na Kuya. Sa mga naminaw ron, control gid mo bitaw ana. Labi na kung wala na bitaw na balanse sa imuhang katas-on, imuhang kibakabugaton or kanini ang level, kaning nabalanse sa imuhang lawas ang kadako na si mong tiyan. Prangka Kuya Zeus, dako biya kag tiyan. Sugod na kasapyot ni mong lubot. Muna siya. Napamangkoy sa kahon so brother. Pwede ni muna bantihon Dris Balay.
Bantayanan dyan na.

ang pinaka delikado, okay ra na. Kay nga naman, ang pinaka delikado nga parte sa ato ang lawas, kanang mukuyos, kuya. Ah, diba? Ako na nang gisgutan din ito, nakalabay ng mga bulan. Nihubag ang kasing-kasing, nihubag ang atay, nihubag ang prostate, nihubag ang baga. Tanan nga mga parte sa ato ang lawas, kung naay hubag, naay tambal ana, naay pamaagi ana, nga mukuyos. Tungod kinaay mga produkto nga giproduce ang mga eksperto nga gitawag nga anti-inflammatory. Kuha ninyo, binisaya niya. Kung naamay mga parte sa atong lawas nga nihubag, gawas atong hubagdaan, ang may tabuana, dunay mga produkto nga mapalit sa merkado. Uy, nga herbal, natural, mga sintetik. Nga pam, pakupos, gumikan kay dunay produkto nga anti-inflammatory. Ang delikado, kung mukupos na siya. Ha? Ang delikado kung mukupos ang atong mga vital organ. Kaya nga naman, wa kay mapalit sa merkado nga para pahubag. Ah, subot pasabot, maagapan na siya og sayo. Maagapan. Aron makatulog gagtarong kuya. Ano yun, Dere? Kay, amot, kung tanong ko sa atin na huwag nabatoy, napabay-stacks dito sa budiga. Kay, para makakuan ka. Ikaduha, akong marikomend na kasagaran po sa ihatag, correct me if I'm wrong. Basta ingon ana na nga kaso, phospholipids dyan na siya. Ah, duha na siya kaklase ang para sa atay, silimarin ang phospholipids. Gusto kag mga branded, mahalo na ana sa pinakabarato na tag 40 kapin ang kada isa. 40-45. Napagimahalo na na tag 90 kapin gatos na tag 200 depende sa kalidad sa produkto. Ingon ana kamahal ang para sa atay sa tinuod lang. Kung magsilima rin ka, okay na siya kung wala pa'y tama imo ang atay. Kung baga protection ba? Proteksyonan na siya, nga dili siya madaot sa imo mga gipangkaon, gipanginom, laktod, lifestyle. Pero kung nana siya ay tama, nana na siya igo, nagumido na siya, nagkaproblema na siya, dito ka sa phospholipids, kuya. Muna'y marikomend gid na ako, pinakanindot dia. Phospholipids and vitamin E. Muna sa'y pinakanindot dia. Balikon na ko ha. Phospholipids is halos 10 times stronger than silimarin. Sa silimarin, good gyapon na siya sa mga tao nga gusto proteksyonan ilang atay nga dili madaot. Pero kung nana na sa'y tama, nana na sa'y igo, nana na sa'y bikil, mag phospholipids ka. Asan mo na magkuha? Dagan kayong mga mapalit bisag asa. Mga branded sa panang nadia. Pero diri sa kuya dudes, phospholipids na vitamin E, maruman ay kasagar, vitamin E ramang gyapon. Oh. Kuya dudes, liver care forte. Ah. Phospholipids na, naka-vitamin E pa. Tapos, vitamins and minerals nga gikinahanglan para ma-restore ang atong atay. Ah. Para nga maagapan, mabalik sa normal, restoration ng mahitabo. Inomo, kay importante kaayo na. Nga naman, dili na siya mo reklamo kung unsay mo sulod dia. Dili na siya mo reklamo kung unsay imong ipanghansak, ipangpansak dia sa imong alingagngag. Ang resulta ana, ang ihang reklamo ana, humana ang igo. Pagproseso ana niya, pagtrabaho ana sa imong mga gipangkaon, imong gipanginom, ayha na dayon ang ihang reklamo. Makita nimo na sa reaksyon pinaagi sa imong unod og panit. Ah. Ang tao nga limpyo og hinlo og atay, nga ang tao nga limpyo hinlo atay, nindot kay siyag kutis. Nakatabang pud ang glutathione, kuya. Ah, kay ang glutathione dili man na siya pampaputi. Mabitaw sa gikaingon nako sa unahan nga ang atay nga limpyo or hinlo, ang tao ana nindot og kutis, lami og pamanit. Ah. So karon makatabang po niya og dako ang glutathione nganuman gitawag siya nga the king of antioxidant. Tungod kay para na siya paglimpyo, paghinlo, pagtabang sa atay nga makatrabaho og balik, makatrabaho og tarong. Muna ang iyang resulta nindot kag panit. Ah, muna siya ang iyang trabaho. Adto kag madisil. Kang Ate Michelle, magpaturo ka dito glutathione, apili og kanini ang katong sindila. Ay,
pagpadrip kuya. Ayoy! Nganuman, ang iparis ana nga mga vitamin C and vitamin E naa sa mga 10,000 milligrams. Ah, di ba? Ha, kabalo na sila. Ako pa, Kuya Dodds na good ni. Boss, naana say nagsaba-saba dire. Pangkuana na mga sabaan dia. Panglitki ng baba sa mga sabaan dia. Silent viewers ra ko nimo. Og tigpaminaw nimo sa FB Live. As lang ko sab kong normal ba nga sa 5 months nga bata dili mo ihi magbuntag. Halimbawa mo ihi siya o 4 p.m. Manaya taasa man ani. Akong klaruhon, normal ba sa bata nga 5 ka buwan, ako minisayo na 5 months old, dili mo ihi magbuntag? Halimbawa muhi siya og alas 4 sa hapon, mangihi siya otro hapon na alas 6 na sa buntag. Nagpa-check up naman mi kuya, may antibiotic siya nga ginainom, pero maura man gihapon. Pero okay man noon buyag iyahang mga lihok sama sa mututoy og dili na magsigi og hilak. Pero nabalaka lamang ko kay nganong di man mangihi og magabi eh. Di nagani nako si Ja dayapiran. Salamat gajod daan kuya. Naminaw migikan diri sa San Francisco, mainit Surigao del Norte. Taga Surigao del Norte, morning po ninyo dia. Good morning. 5 ka buwan nga bata nabalaka kay dili daw mo ihi gikan buntag, ang gikan hapon hangtod na magbuntag. Munang di na lang niya dayapiran, normal ba daw? Check up na sa doktor, gitagag antibiotic, pero wala man sila mag-uol kay okay man iyan pagpanglihok-lihok. Sa ingon na, ingani pod ang mga senaryo ha sa mga niman. 5 pakabuan, isang nga maka kuandiya, gikan di old, gikan sa pagkatao sa bata, kibaw ba mo nga dapat na siya purong gatas lang sa mama, ha? Purong pangutana. Ingnakog bakakon og dili na naaman na siya sa mga lying in gipamutang mga poster pagbasa-basa mo dia sa mga hospitals na ana dia gikan sa pagkahimugso sa bata, gikan dia sa iyang taguangkan. Pagawas ana hangtod na siya 6 or 7 ka buwan, puro gatas lang unta na siya dapat sa mama. Walay tubig, walay mga juices, unsa pa nang naadya. Kay kana nga mga panahon na ang sensitibo kayo ang ilang internal organ naa pa na sa pag-develop. Pag-plaster sa iyang ginhawaan. Pero doon ay uban mga mama nga duha pa lang kabulan, tulo pa lang kabulan, upat pa lang kabulan, painuminom ng tubig, painuminom ng mga juices. Muna, wamo kabantay mga bata karon dali rakaayo magka-hyper acidity. Labi na kanang kulang kayo sa seminar king naay mga seminar sa health center, naay mga health program dili gakatambong. Kung unsay angay buhaton, naggan kay kung nabantayan na 5 noon pamaganig kape ug soft drinks. Naay nga na banadanara na ninyong anak sa katuig kusog na kay painumon. So gikan ana kung naamay kung dili ka sa gatas, naapo na say gatas. Dili mo magpatutoy kay uban karon di na magpatutoy kay bubaw lang ana nila, pero di mo ginunta sa pwede kay imposible gud moingon nga way gatas. Asa ko tuo way gatas? Bas nga once gani nga nay bata mabuo sa imong taguangkan, mo produce ginagatas ang lawas usa ka mama. Sige, naa naman ta ana. Dili pud ka pwede magpataka og painom og gatas nga dili haom sa iyahang tiyan. Kay mabikil na gamay, magalburuto na, magpururot na. Uni araba kitang mama, kung magigit ato ang anak, magapul-apul o magkamatis, kaya naingon, maingon dahil na, naimpatso. Sige pong painuman ng mga kasturya o mga laksatib. So karon ang may tabo sa bata, hangtod siya karon nga na nagtubo na, bikil na kaayo ang ilahang tiyan. Muna, bata pa lang, nanay GERD, an acid reflux, hyper acidity, bata pa lang, ulcer na. Bata pa lang nanay gastrointestinal problem. Kay bugbog na kaayo sa bata pa lang, bugbog na kaayo, guba na ang ilahang ginhawaan. Plus, nag-edad 2 ka tuig, 3 ka tuig, kana nga mga estado,
humok na sila sa mga sakit-sakit. Kasagaran dayon direkta hala antibiotic, salbutamol, carbocystin, ko amoxiclav, hala grabing pinaimnanay mga unsa pa na antibiotic hangtod nga nagtubo. Pag edad 8 anyos padulong 12 hangtod 15 magsigi nagreklamo kay gahakahapdos ang ilahang tiyan. Kay ngano man bata pa lang, di old pa lang, month old pa lang. Guba na ang ilahang digestive system. Munay labintino, imagine na ninyo na. Paimna na siya og mga normal, ayo patakaw papainom og mga tubig-tubig labi na sa ingon ana. Ingon ana, rekomenda ka ng mga kwan, lima pa lang gud na siya ka buwan. Kung gapatutoy, pabanatig patutoy sa mama. Nganong dili ka kaihi. Lima pa lang ka buwan kay gamayng bikil ana, sige biya nagihihi. Tandugan na gamay patintin ana. O kwit-kwita na, kung baba lalaki na, kwit-kwita gamay patintin, ngihi na. No. Ngihi na. Muna sa bantayanan ninyo ha. Diri na pagta sa pangutana, grabe pangutana sa mga balatian ni karon. Kangkuan kasi ito yang iyahang barkada security guard gakahupong. Tungod kay wala man asay klaro nga movement sa iyahang lawas, duty tulog, duty gatinduga ra pirmi. Ipa-exercise na niya basin pod og dili kayo sa hinginom og tubig. Nagkaroon na siya og kaning bantayan, ipa-check up og mayo, pagsaka siya ang creatinine, basing nagkaroon na siya og kaniniyang CKD con chronic kidney disease. Sige ginom og mga energy drinks para di makatulog. Isa na sa bantayanan karon, ay mog kumpiyansa ang CKD karon, grabe na. Labi na kini action naglago, maminhod. Taas na nagasukal iyang lawas. Nisugod nagburot, nisugod naghupong. Ayaw hulata mo, abot na asnaong. Timan ingna kong bakakon. Pag ang tao nga muhupong, muhupong na siya. Unya, mahitabo. Mabot na asnaong. Good morning, paridods. Klaro na edyo tingog. Kagana di ay numati. May morning ni mo dia, maring. Maring milda dia. Leros, may buntag. Good morning! Klaro na kuno. Sa una, di manggod klaruhan na. Lamat kayo, maring. Tagiyag, tagdumala, kang paritone dia, Leros. Sa akong mga anakon dia, kang CG dia, kang MG, tagiyag, tagdumala sa ACG Agribet. Nadia, mapalit atong produkto ha, sa Leros Rice Store, dia, lungsod sa Claver. Mga kasilingan o kaniniang kaparintihan dia, mga kasilingan ng kabaranggayan at tumulito, exclusive na. Sa ECG Agribet, pinaka-dako o pinaka-plastado nga Agribet Supply dias lungsod sa Claver. Gipanagiyahan na sa akong mga gwapo diyang mga anakon. Anakon? Morning ni Mildia. Maring Milda di og kang paritone. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw. Kapis kayo og kabaskog sa panglawas. Nindot kayo daw kay okay na, plastado na. Salamat po kayo, Radyo Supremo, sa paghahatag og dako kayong kanini ang oportunidad nga maka-partner dia sa inyo ang radio station. Thank you kayo sa tagiyag-tagdumala. Kang kilot dia sa Karaskal, morning ni mo dia kilot, may buntag. Wala tayo igong oras. Napiki man, basta Lunes, taas kayo atong mga pagpanimbaya sa atong mga listener follower, user na to sa atong mga produkto. Tagaan dyan nagpagtagad ni Kuya Duds, basta mag-live ta. Dili na prasuban, mubasa rag duha tulo, di na dayon mo pansinon. Wala tayo igong oras, alang sa pagpadayon sunahan, gustuhon ko man, apa nagdumili na kining tanan. Dagan o dagan, kayong salamat sinong pagpaminaw, ang tudog mapuhon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Que vibes! Sound trip!
2: Ang lupet!
3: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Alpha. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

o gininyong tanan. Welcome din sa ito ang panag-uuman dining programang inyong ginaatangan. Inyong gihimong kaligawan. Orasa o background kining atong tulumano. Ang tulumano. Gulong ng palad. Kauban si DJ Oniok ng Bayan. Bayong adlaw, Pilipinas! Bayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao! Kumusta mga igsoon? Adlaw karon nga Lunes, September 7, 2026! Hinaot kita, nakaplaster na ang atong mga lolo, lola, nanay, tatay, mama, papa, tiyo, tiya, uncle, auntie, dudong, og inday. Ana-ana sa malipayong pagpaminaw. Og nakaplaster na, asa mo karon na amos opisina? Naamos kaumahan, naaba mo sa kabukiran, naaba mo mga higala sa inyong panimalay, naaba mo ilaw sa kakahuyan o kawayanan nagduyan-duyan. Samtang naminaw dire sa to ang panag-uban. De, nalako may isa-isa pa ang mga sabihan ng tungod kay ubay-ubay ganmong dana. Ato nga timbayaon ang ato mga idol, mga hook up FM season, sama ni ining maong musunod na ang Kamigin Island. Labi na po sa mga taga Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Lalawigans Bukidnon, Tripon mga higalas Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og sa may Surigao del Sur. Sa tanan natong mga kahigalaan, sa tanan natong mga keksuunan, kinabinog na mati dira sa tuang tulumanon. Gulong ng palad, mayong adlaw. Kumusta ang panahon? Kumusta ang kabuntagon, kaaduhon, kahaponon o kagabihon? Okay ra ba ang panahon, mga palangga? Wabay init, wabay uwan, wabay kusog nga uwan, wabay kusog init, wabay El Nino na sa inyo? Dira sa amo, matang El Nino yun. Hapit na mag-2 months, mga higala, ngawa na'y uwan-uwan. Amping taha, kay uso ra ba mga palangga ang sakit sa tag-init ha? Labi na ni ining heat stroke. Daghan kaayo at atakihon mga higala basta tag-init ha?

055-399-0269. Again, 0955-399-0269. Maune ang ato ang hotline, mga palangga. Di mao. Limot lagi tao. Ayaw mong tek sa ana ha. Masipyat lagi tao. Aman to atong hotline, men. Ananara. Okay. Ang atong hotline ha. 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Okay, unsa pa inyong gihuwat diya pag-text na mo or tawag na mo?

0: Hoy, naibisita dere mga higala, oh. Naa si Lula, oh, lingkod sa alam sa may ato aron la.
1: DJ, kede mangutana lang ko DJ ba?
0: Oh, sir, pat iyo na microphone. Ah, kala. Ah, sige, tingog.
2: Hello.
3: Ayaw!
2: Ah, maayong
3: ayaw!
2: Katawa mo ka DJ?
0: Katawa ragod. Sige, good la.
2: Manimbaya na ekstanan na tong mga kahigalaan. Labi na sa atong mga eksoon de Los Mindanao, maayong adlaw ninyo.
3: Ay.
2: Labi na sa mga Team Duterte. Duterte! Kamu ha? Ipapreso ni SBP Sara ha?
3: Ayaw!
2: At kahibaw sa rakulbin ninyo.
3: Ayaw!
2: Ay, guminitan duga. Ha? Ay, guminin niyo tanduga, mga Exxon!
3: Ayaw!
2: Mga bangag!
3: Ayaw!
0: Isong lola, yung siya may bangag, oy.
2: Ay, maroon man po na akong nadunggan sa Facebook, bangag, amot, kinsa ng bangag, oy!
3: Ayaw!
2: Kana lang, DJ, salamat, og maayong pagpaminaw sa tanan. Watch on ako, DJ, kamapalit pa kong kining pito-pito. Bye-bye!
3: Ayaw!
0: Ayaw! Bye-bye! Palit sa daw sa pito-pito ang mga palangga. Oy, naasi! Kisan ni? Ah, si Kikik! Naasi, hindi Kikik, mga palangga. Pwede maghubagan ni Kikik. Oy! Sige, hindi Kikik, pasok!
4: Well. Mayong adlaw sa tanan, natong mga higala, natong mga sigurating paminaw diri sa estasyon, yun yung ginapaminawan. Bisan init kayo ang panahon, pero so far bugnaw akong utok ron.
3: Ayaw!
4: So, dilita sa puton ron ha.
3: Ayaw!
4: Kini si Inday Kikik mga higala, ang Kikik walay pako, pero og na ay pako. Ay, dilidi ay, no? Sa nanamali ko. Kiniyain yung hindi Kikik, ang Kikik gawalay pako. Pero kung ay gwapo, matugkan kong pako. Kana lang mga higala, sa tanan na itong mga parinti, sa tanan na itong mga egsuon, nga nabinaw, maayong pagpamina sa inyong tanan. Charot lang ni ha, char-charo ni ako ang mga higala.
0: Salamat Kikik! Oh, si Tatay Di, ugma na si Tatay Di, ha? Espesyal gud na si Tatay Di, mga palangga. Dapat nga, wagi masagol kung siya mutingog.
3: Ayaw!
0: Aron nga, way supak, dapat si Tatay Di regud ang atong bisita, way lain.
3: Ayaw!
0: Siya ra ang atong entertainon, ug mga lawa.
3: Ayaw!
0: Oy, Lunes karon ba? Monday karon. So, nitubo na pod lugar og kininto sa atong Premium Stigma! Kinsa kahay makatubag ani? Ako nagikul ba ay?
3: Ayaw!
0: Ako nagikul ba ay?
3: Ayaw!
0: Tagasa ka ning tagasa ka ning makatubag mga palangga stigmo ba? Kinsa kahay makapaldo ani? Stigmo nga naguluhang nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Klaruhag to baga ha, klaruhag yun ha. Aron klaro pod kayong premyo.
3: Ayaw!
0: Kung magtubag kang lubog, lubog pong premyo. Okay, basa tag minsahe mga palangga, basig naan ay makatubag. Ato ning paspason og basa ha. Sir, good PM, tubag ko tiil. Kay kamot kay ang tiil magsunod-sunod. Pero dili magkitaay ang kamot. Nagsagubangay dili magkitaay. Ako si Evelyn Francisco. Kapayuran, pigkayuran. Asa man yung pigkayuran na sakop? Okay, aton tan-awon. tiil kag kamot.
3: Aya.
0: Dili mao. Morning din sa unyong tagpila inyong pito-pito Confirmex. Naan ni Drias New Bataan Davao de Oro? Yes, naan diha mga palaga ato ang products ha. Punta lang kayo sa lahat ng mga pharmacies natin dyan ha. Sa Davao de Oro. Oh, adto lang mo diha sa ato mga pharmacy. Naan diha mapalit ang ato ang pito-pito Herbal Confirmex. Okay, nag-maintain ko og tulo ka box nga pito-pito capsule, tulo ka box nga pito-pito coffee, og ang akong tubag sa tigmo wala gud nimo gibasa. Wa na nagasaba na. DJ Pizza 22 sa Agosto, September na lang si Emily sa Barangay Bayog. Ormok. Ah, dito na speakers dai. Wa pa daw nabasa.
3: Ayaw!
0: Nabasa na manggod. Oy!
3: Ayaw!
0: Wala siguro ni mo na dungog. Okay. Dinitabi. Hi! DJ Unyok, loud and clear imong programa dire San Francisco. Ganahan mi sa imong tingog kay si Awan kakaayo. Magtubag mi ni anang imong tigmo kamot na og tiil kay magbaklay ka. Orbisan magdagan magsunod-sunod mana ang duha pero dili magsulti anay Clarin Lamusti daini naminaw dire San Francisco aton tanawon Bulang Kristal. Tarong dia Bulang Kristal ha kag oh, ituyok-tuyok narabata kag tamaro niya di ka magtarong diha. Ang tubag Colgate, DJ Unyok. Ang tubag nako sa tigmo Colgate from San Miguel Poblacion. Baayong adlaw, DJ, na ako'y pangutana. Pwede ba tami inom aning pito-pito capsule o walay gibati? Yes. Ato nang hisgutan ron taon-taon na kinaghan magugaayo na hibong. Daghan po mga palangga nagduha-duhag inom tungod kay ang pito-pito capsule para lang ni sa mga taong naimintinan so naay mga bugat nga balatian. Ingon sila, para nako mali na. Ato nang isgutan ron ha, gwapo ni nga pangutan ng mga palangga. O, kadaghan pa karon nga wa mag-inom og pito-pito. Mas giuna pa ang Confirmex. Okay. So ato nang balikag hisgot ron mga palangga. Sir, kana imo mimo pro plus pwede makainom ang edad 15 to 20 years old. Dili pwede. Dili pwede sa mga adult na ha o mga batan-o na ha. Pero naatay sirap ngadto sa mga 15 to 20 years old nga manggiingon kadtong Mother Herbs 7-7 plus sirap. Pero wa na kay ko ga-endorso ana ha. Pero og nangita gid mo ana kana mo'y pangitaa. Mother Herbs 7-7 plus sirap. Wanilain pa, kanaragod nga sirap. Nagharap ang gabaligyag sirap dire, ha? Masan asa nga tindahan, eh, gabaligyag pito-pito sirap. Pero gusto gin mo legit, kanagyong Mother Herbs. Nga sirap, mga palangga. Alright? Pero og naagay mga gibati, I recommend good pito-pito capsule ang ipainom. Okay, Drita. Ang akong tubag, anong imuntig mo, DJ, kamot na. Kaya magbaklay ta, magsunod-sunod man na ang wala og tuo. Pero magsagubangay, labi na og magpakpak ka, magdikit man na ang kamot. Pero dili magsultian ay kaya may baba, DJ, ang atong mga kamot. Ako si Luting, nga naminaw, Dris, sa Agusan del Sur. O, greet lang ko sa Minusa family. Og ni Nanay Elizabeth nga birthday niya karon. Happy happy birthday Nanay. Oy, happy birthday sa mga nag-birthday karon ha. Okay, unya na po ning uban. Limitado ra mig atong pagbasa kay tungod kay usa ka oras ning atong tulumanon. Unya, ay mo kabalaka kay unya mabasa ra budda. Labi na usab sa mga magpadala og sugalanon, padala na mo hoy. Sige, paabot niya, padala na mo. Aro na amoy premium 1,000. Okay, ako lang yung pahibaw sa tanan. Ang pito-pito herbal capsule, pwedeng-pwede kayo mo mag-inom bisag wa mo gibati. Kay karong panahon ng mga palangga, muingon ta, musugot tag sa dili, ang atong lawas gud karong panahon na, dali ra gud mataptan og sakit. Muna, kinahanglan gud ta magdepensa, kinahanglan gud tang managang. Diba? Ay haraday ta managang og magsakit na ta. Sugot din mo, ana. Ay haraday ta mupalit og pito-pito herbal capsule 8-in-1 kung natugka na tag sakit. Dili ba pwedeng managang ta? Hangtod sa hangtod aron nga dita dali mataptan og mga balatian. Labi na diri sa mga taga Mindanao. Nga kita mo ay sentro aning tag-init karon. Naiuban nga mga porsyon sa bukid nga uwan-uwan pero diri sa Mindanao like Bukidnon, Cotabato, Davao. Nga wagi init uban pa nga mga probinsya diri sa Mindanao. Samot na diri sa Bukidnon nga magduwa ka buwan na wa nay uwan-uwan. Ang among mga ilong perminti na agay sulod na ikarga. Halusa, mga tao, diri gipang pingot ang ilong tungod sa grabing abog. Unya, ang mga tao, mga palangga, perminti labdag ulo, gisakitaan og ulo, gisakitaan og mata tungod sa abog, daghan gipang sore eyes rong panahuna, daghan nga dry ang ilang eyes o ilang mata tungod sa kagrabis kainis panahon rong panahon na mga palangga. Berman man unta. First time ni nahitabo ba? Nga Berman mga palangga El Niños Mindanao. Oh, karon na rin nahitabo so far. Diba? Basta baya tungtong na gani ang Berman tag-uwana na kay tugnaw nga panahon kay ang Ginoo na tao man mga palangga sa bugnaw nga panahon. O niya, anong bugnaw din na, parte man ng inita. Ay! Hapit ang Pasko, pero init man kayo! Kita, dito sa Luzon, grabe yung kayo ito, uwan-uwan ito, baha. O Diyos Mindanao, tag-init. Moon ni karon ang mga tao rin mga palangga, gisakitag ulo, gilabdan, gisakita ag mata, ang uban in town igsoon gipang ataki lugos ginhawa kay grabe ka init. More water good ta ha, basta tag init. Unya palaban gid tag pito-pito herbal capsule mga palangga. Bisag wa kay sakit diha pwede kami inom. Kay makatabang ni mga palangga aron nga magpabiling ligon imong immune. Maraming gini ato ang dapat bantayan ang atong immune dili mo weak. Kaya pag mag-weak ang atong immune, daghang sakit ang musulod. Kaya ang atong immune mo ay makig, batok, makig, sukol, mupakgang, musagang, batok sa mga balatian. O niya, og imuhang immune, weak na kaayo, muna daghan kag batiyon. Mura nag-complicated ang mga sakit, pati daghan na. Samot nas mga diabetesun, dali ragud kaayo mo mataptan og mga sakit. Muna nga kamudiha, nga wapay sakit, pwede mo mag-maintain ani, bahalag one capsule per day lang. Makatabang sa maayong tulog, makatabang sa kanabang maayong focus mga buluhaton o trabahoon. Makapaanindot mga palangga sa performance sa magtiayon ang pito-pito herbal capsule o ang pito-pito herbal Cofemex. Lahi gini kumparas uban. Makaanay din kung lahi gini kumparas uban. Diba? Kung naay capsule dihang uban nga pangpalagsik ni Manoy, kining ato, wala kay kung ga-promote anang palagsik ni Manoy. Kaya ang tao, bitaw nga way sakit, perminti man lagsik ang Manoy. Diba? Muna, ang purpose na to, nga paliguno ng inyong resistensya, pahimsugon yung lawas, aron anytime, anywhere, lagsik si Manoy. og maka is miringhoy. Inom og pito-pito kapsul. Besa gua mo'y gibati ke herbal maning atong produkto. Moni sekreto na to mga palangga nga dili ta masakiton hanton matigulang ta. Ah, tumanan ning akong advice sa inyo. Inom og pito-pito herbal capsule. Inigmata na mo sa buntag, inom kag duha ka basong tubig una. O warm water. One bottle o one cup o two cups mga palangga o kinna. Aron ma-detox mga palangga ang mga toxin, mga bakterya nga nagpundo sa imong kidney o sa imong dugo. Kinahanglan kita mo inom og one cup o two cups na warm water every morning sa dili pa ka mulihok o mutrabaho. Dayon, kaon kagulay, no? Inom kagulay. Inom kagulay. Kaon kagulay, prutas, then inom kag pito-pito herbal capsule. Unya, limit sa rice, ha? Limit sa rice yun. Unya, mag-exercise, no? Mga 20 to 30 minutes. Kung ay oras yun mga palangga, oh, pwede po 1 hour. Atong dunay mga trabaho, bugat ka trabaho, makapasingot mo, ano mo pag-exercise? Atong nagtrabaho sa opisina, nas balay, nas radio, kinahanglan mo mag-workout o mag-exercise, ha? Onya, kinahanglan makainom tag-tubig sa sakaadlaw o mga 8 to 12 glass of water. Depende kung ikaw, bugat yung mong trabaho, makainom mo yung kag mga 12 glass, no? Nabayoban, 18 ka baso. Basta kay depende good sa imong trabaho. Kung dara kag balay, no, sa mga housewife, lang makainom ka og mga 8 to 10 glass of water. Walay appeal sa ihap ng mga coffee o mga soft drinks, ha? Likay mo, anak. So, dakong tabang, kana nga mga habits, mga palangka, nga aron hinahinay sa ingon, nga manumbalik inyong piskay sa kalawasan. Kanang exercise 20% makakuha mag benefits ana. Pero tanan na siya 20% sa tanan organ 20%. Ha? So, importante gyud ang exercise mga palangga kay tanang organ, tanang parts mga lawas maka benefits gyud og 20%. Samot nag-imnan sinimog pito-pito herbal capsule pagkanindot yun mga palangga. Adto mo sa butika, oy, oh, pangutana mo niya, ma'am, naman mo pito-pito herbal capsule niya, ma'am. Sulayan ko na, ma'am. Maintain ko ninyo, ay mo pawawa, liha. Pila raman tao ng tag-desisiting at 18. Taya-taya, magandang mga surteres niya. Ayaw pagbuot, DJ. Ayaw pagbuot. Manawagan, rabadayon mo. Kinsay na itag, kinsay na itzikas niya. Mo lagi na akong gingon. Sa wa pa mo'y sakit, o tambagan mo, mangyamiidra mo, inam-inom tanang pito-pito capsule, wam ko sakit. Angera na sa mga taong masakit to ng pito-pito kapsul. Tumar-tumar man ta na. Mga hapo ko sakit. Magka-quarters di John yung anak. Ayaw! Ana, rabadayon ang atong his, kwan, mindset, no? Ingon na nga, ano minom pito-pito kapsul nga maayaw man akong lawas. O niya, ka naningil naman yung mong lawas pila katuig, nagtapa na kag-haplas. Ayaw! So na mingon kag maayo gud kaya akong lawas karon kaloyan sa Ginoo nagtapan na kog haplas. Ayaw! Ni maho nakang haplas. So pito-pito herbal capsule dapat magmintin mo, ha? Tapos segunda dayon si pito-pito herbal Coformex tag 18 ang sa sa mga bata po, Mimo Pro Plus for Kids, ha? Mimo Pro Plus for Kids, mga palangga. Asa man ipalita? Sa mga butika, lusot pong palit mo na si isdaan. Ay, ah, goodness, butika, mapalit ang atwa ang mga produkto, ha? ginama sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. Standby!
5: Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear DJ, bayong adlaw gani mo DJ Onyok. Labi na usab sa imong mga libuan ng mga sukintig kapinaho. Maayong adlaw. Ako si G-Poy, 40 years old. Ulitaw. Ni anog puyo, samlang kutabato. Pero niya ako karon nag-work sa Davao de Oro. Usa ako ka construction o panday masun. Ako usab ang breadwinner sa among pamilya. Disuot sumi ka mag-igsoon. Ako ang ikaupat kamagwangan sa disuot so ka magigsoon. Ubay-ubay gid mi Kuya DJ. Tungod kay lahi manggod sa unang panahon, padaghan na yung anak. Dili pareha karon nga doon na family planning. O ginakontrol na, dili na yun magdaghan pag-anak. DJ Onyok, wala ko makalampos sa pag-eskwela. Grade 2 elementary lang ko. Abi mo DJ, bisan tuod o grade 2 ako, pangitagaan gihapon ko o nindot nga trabaho sa Ginoo. Isip usa ka panday masun. Dire sa Pilipinas, daga nag-ingon nga ang pinakadugog sweldo sa normal nga mga tao nga walang mga pinag-aralan like me, mao ang mga construction o mga panday masun. Labi na karon nga dako-dako ang sweldo, 700 to 800 ang adlawan. O niya kay masun magugo DJ Onyok. 9 years old pa lamang ako sa unang panahon, gauban-uban ako sa kong amahan. Kung amahan, usapod ka masun. Murag nakaliwat, tigod na mo, Kuya DJ, nga panday. DJ Onyok, wako maminyo. Aromasabdan mo ang tanan, niya ang mga panghitabo.

0: na magandang kulang ko, di ba? Pinapalit sa kabad, balik sa'yo ka, di ba?
1: Wala akong kwarta, bay.
0: Ha?
1: Usay akong idalon sa balay ron. Huwag ipalit isda.
0: Usahan sa pinigibot na di ba yung kwarta, di ba, bay? Matalo ko, bay?
1: Bay, bay, bay. Wala masong kwarta, di ba, bay?
0: Tanawa, tanaw ko, bay, huwag na mo ko yung kwarta, bay, ha? Matang, bay, 1.5 na ginibilin, bay.
1: Oo, wala man lang sa kong sakalibo, bay. Usahan, bay, huwag yung madag, mabit-bit sa bay.
0: Pina ba natin yung kwarta, di ba?
1: Katugong tibok suldo ko na to, bay.
0: Matang, ay, gadanghag, masagang tawahan na ka, oy. O, dalaw, iskalibo, ipalit isda na, ha?
2: Ay, naunsa man in taong ka, Jipoy. Nagdanghag na yung ka.
1: Salo ako, ma. Tungon sa pagdali-dali yun ako.
2: Pagdali-dali. Kapila na gud na. Kapila na gud na nahitabo ni mo, Jipoy. Atong miagi imong silpon mo inawa. Tapos karon kwarta gud ni mo tibuok sildo pa gud ni mo. Pila may kantidad na to?
1: Hindi lang ta mag-hisgot pa na. Masikitan na ko. Pwede ba ma? Ayaw lang ko pa sa kitang istorya. Huwag masan ako tuyo, ha?
2: Ay, ang ako ramang good po sa sunod, mag-amping ka na. Basin ba yan, gawna-huna ka ng imong uyab ni mo?
1: Ma, wala ko'y uyab.
2: Tiguwang ka na. Hantod ka nos akaman magminyo. O nga nang di may kakita ng imong apo ni mo, mitras buhay pa min ng imong papa ni mo. Maayo pa. Magminyo ka na, Jipoy. Kang imong mga manghod bitaw. Nang giminyo na. Ikaw na lang usa o nag-inusara nga egsoon nga wa pa miminyo.
3: Tinuon ng gingon sa mong mama ni mo, Jipoy. Ayaw pagsupak-supak.
1: Bakpa.
3: Ako, sa unang panahon, mauwaw mong kog babae. Kini imong mama ni mo mauwaw ko na sa una kay gwapa mong ginikayo ng imong mama. Tinuon mong gunali. Jipoy, ikaw, gwapo kang tao, naakay saktong trabaho. Kanang imong trabaho, di na kaminusan,

0: Sorry po yung hang. Okay lang. Friend lang muna ta. Ayaw ka ba lang ka mas hindi magbulag remes akong husband. Okay na. Tanaw na ko si mga mata, mabro, di job ka okay ay. Okay na. Sige naman ka okay na, oy. Feel ako di job ka okay ay. Stress lang ko kay. Tigo lang na ko. Pero, wala pa ko yung uyab. Sukat-sukat. Sukat-sukat kasi mong pagkabata, sa mong pagka... Tawa na yung kalibutan na huwag yung kayo uya? Crush, na... Pero... Nung uyab ko sa una, pero gibasted ko. Tungkol lagi kay ginadown ko, kay wala ko yung grado.
1: Dili na karong pagraduhan. Sa unang panahon siguro, Jipoy, pagraduhan. Kayroon, dili na pagraduhan yun, oy. Padiskarte ay rana, oy.
0: Gusto ka?
1: Nakitrabaho, oh. Kung ako wala lagay banay, no? Sugtanti ka. Hilig di kagbayo, Jipoy?
0: Dili man, gigupahan lang ko ni mo.
1: Oy, daghan gud mo habol nimo. Kung grade 2 ra ka taman, okay ra no oy, at least ikaw naning kamot ka, unya ko tanaw ra gud ang mason ka. Magtigom ka oy, undangi gud nang tagay nimo, karon bisyo nimo, di ba makakita jud kag babae nga maibog nimo.
0: Tagay ko text mate, baby.
2: Mangayaw kang text mate ako. Wa man ko'y text mate, bay. Na ako'y nailhan single, ma'am. Pero, usay anak. Okay raman siguro ka na.
0: Okay naman, bay. Tagasa mo na, bay.
2: Silingan na mo to rito. Pero, ang iyang amahan palahubog. Onya labaw sa tanan. Kinahanglan gud nga og moadto ka didto, bay. Naa gyud kay mabitbit, bay.
0: Wala problema na, bay. Basta mailang gud nga ang babae, bay. Ayo kini problema sko, bay.
2: Sige, bay. Kuyogan ta ka ugma. Timing pod nga ugma Domingo na, sulod na turon.

0: Ate Jonio, doon ay usa ka babae nga gipaila-ila sa kuang barkada. Ginganla lang siya o ga Linlin.
1: Bakit ba?
0: 26 years old, single mom.
1: Pag ikay
0: walay duha-duha pagkaugma DJ na masita ko.
1: Nakikita
0: pwede ko magdahom DJ nga kaila din sa sakuha. Pag dito
1: puso ko ay kumakaba
0: na masita ko. Karong palagi ko kagadali mo dong. Sunod ani nga barangay, tay. Amo ana.
2: Amao ba? Borag. Borag kaila ko si mong abahali mo katong imong papa nga mason?
0: Tay.
2: Ako ganahan kayo ko si mong papa ni mo kay. Kinig abong balay, imong papa mo ay nagpanday. O tanawar ko niyo. Pila na ni katuig 50 anyos na ng balaya. Wapag ko, malumpag ng balaya na.
0: Si papa may kapandayan ni tay?
2: Ay, imong papa, eh. Ikaw sa matrabaho ni mo.

0: Uban mi ni Papa. Pero retired na si Papa sa panday-panday kitiguwang na.
1: Maurag mo ma or gumikitiguwang si mo Papa, di ba? Ako problema o mamasita ka sugarag, ha? Ako, dugarag ko na gandoy. Kanag ako, anak, makakitang tinuod ng lalaki, kagabiyaan ba na siyang uyab niya? Ako, hindi ako gusto gumod, ha? Marung, ako, kita ba sa nakuli mabuutan ka? Sige, isturahan ito kong anak nito.

0: Jipoy, dili ko gusto nga.
1: Ah, dili ko magdali, Lynn. Magpaabot ko ga. Kanus ako ni mo. Sugdon.
0: Pero, may anak na ko.
1: Ah, di baling may anak ka. Ano di? Magbatuntag anak. Nato ah.
0: Nganong sa kadagang mga babae nga, ako pa man imang giduulan.
1: Ah, ang ginta kong babae nga, seryoso. Paminaw na kung murag ikaw to. Ah, sige. Basin nga nakadisturbo na ko. Mula ka na ko. Mwada na ko.
0: Jipoy.
1: Ah, Lynn.
0: Kung subtante ka, seryosohan ka kini mo?
1: Oo. Oo naman. Seryosohan ka. Buhatan ako tanong para ni mo.
0: Sige. Gisagot natin ka. Basta, tarungan lang ko ha.
1: Salamat na yun! Yes! E dyan ang perte kayo kong lipay ha. Sobra kayo ka na ako kalipay DJ nga. Isugot ko. Linlin. Dugar po din nakaila si Linlin ako. O nakasubaybay sa kuang pagkatao. DJ Onyok. Sariang nag-uyab me. Sulod sa unom kabuhan. Naadiha ang kalipay. O dito, nasairan ako nga buntis siya. Tiglipayan ako DJ kay buntis na si Linlin. Dali ragyo kayang panahon DJ, lakturon ko na lang. Sariang buntis siya. Night time DJ nga, nanudlay siya. Natingala si DJ ngayang buhok ng luro. Kada sudlay niya maibot iyang buhok. Pag medyo gangulngol ko no ang dapit siyang tutoy. Wala ra kaya bigon sara. Apaltingara ko DJ nga kapanglawom na usab iyang mata. Kapagluspad siya, gakalipong siya, o gakawai ang kusog. Apan dito na lang namo na siren. Sa dihang kipa-check up na mo siya sa doktor. Doon ay breast cancer si Linlin. Nakano ko DJ, grabe. Grabe ka timing. Buntis pagid siya. 2 months kapi niyang tiyan niya itong panahon na. Abi mo DJ. Paspas kayo nga mikalat ang maong sakit.
2: Sa bawat tumaga na
1: dalaga pa siya daw. Doon na siya namatikdan nga gaming bukol siyang suso.
2: Ikaw ang
1: pandid to ni Dako nga sa dihang nakaanak siya.
2: Dahilan
1: di joon nyo
2: ang aking paghingat lakas.
1: Yabot ang panahon.
2: Kahit ang mundo ay puno ng pagbabago.
1: Mag 6 months siyang tiyan.
2: Ang kabuti.
1: Grabe ang maong bukol.
2: Tihan mo'y di na.
1: Dili siya magpakimo. Kaya mahadlok siya.
2: Babago.
1: Na-stress o na-depress siya.
2: Sa bawat sandali ka.
1: Apan di joon nyo, niabot yun ang akong kikahadlokan.
2: Ay tapat.
1: Doon sa akong dalang mawa.
2: Angit
1: si Linlin.
2: Iyong pag-ibig ay walang hanggan at sapat.
1: Apan wala agad na mga di joon nyo. Ikuha agad si Linlin, gani ka na ako.
2: Kabutihan na.
1: Ibigay agad si Lilian ganin ako, kuya. Di ba gusto siya magpakimo, di gusto siya magpatambal. Kaya maikog siya Ganun ako.
2: At sugat na iyong kagaling.
1: Ang pinakasakit pagod kuya. Ang iyang gisabak og siya ang nagduungan og gawa.
2: Bawat luha may bagong.
1: Dito lang na ako na sayran na nag-inom din siya. Og dagang tambal.
2: Ikaw o Diyos ang
1: siya mismo ang itapos ang ginabuhay.
2: Aking
1: kaya na-depress na siya pag-ayos siya ang sakit.
2: Yeah.
1: Dito niyo kung si angin akong buhaton. Aron sa ingon ako makamubon. Naglisod kong dawat. Naglisod kong dawat, DJ.
2: Kabutihan mo.
1: Dito niyo ka.
2: Hindi ko kayang sukatin.
1: Kung si angin akong buhaton. Para mawala ka ng sakit o ako makamubuan.
2: Sa buhay ko
1: dinilamang kutub ang akong sigilanon.
2: Ikaw ang dahilan
1: o istoryas kinabuhay.

0: mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Kunsa mang takna ang mga higala, no, maayo gid na siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor, kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan, JJ. Kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang kape nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins og minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apil na diha ang 7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, o pagkapinang ganit pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang Purple Corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, madungagan ka na itong timbang. Pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ang imong mga ginakaon, nindot kayo nga effect. 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Maubitaw nga kung mag 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, di nilang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan si mong kalawasan, no? Di pa gini makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal-based coffee, pero grabing palpitate, di naman nakakatuhog, no? Tungod kini sa Purple Corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa Purple Corn. Ang ilang kape, naman ay Purple Corn? Wa na ay Purple Corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based pero synthetic di ay. Pangitaa ang 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang ngayong mga tindahan na akinay makitang display nga 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni inin, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanamitong ka-stress. Timplahan na. Tastingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwang mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa 7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvin Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao kana ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. Hangtod sa sunod nga higayon, paspas kayong 5 minutos nato mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
1: Okay, mga silingan, wala mati oras, mga palangga, aron magpadayon, sunahan. Tagaro, kayong salamat sinong pagpamino! Kinig a programa, hatun ka nato sa Melvin Food Supplement Distributor, ang original. Magpito-pito herbal capsule, magpito-pito herbal confirmants, and Mimo Pro Plus for Kids, pito-pito mineralized swamp, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel. Papalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Pag-exon! Nagagang salamat sa kanunay nga pagpabinaw. Mayong adlaw sa tanan. Ako na lamang magasulti sa tuang letter sender. Ang ako rin ma-advise sa mga sender is saan taman, nakatiming manggit ka o babae nga doon ay gibatis kalawasan. Huwag doon ay bugat nga suliran. Apan, before sa nitaliwan sa kalibutan, naging inspirasyon ka, naging kusog ka niya sulod sa pila ka mga buwan, samtang ni fight siya sa iyang balatian. Apan tungod gawa na magun niya na kaya, isurinder na siya. Siguro, og natiman na ginto og doktor, napainom ni magpito-pito herbal capsule, siguro survive pa siya. Alang sa dunay mga breast cancer, no? Dunay mga bukol, paimnon gid nato og pito-pito herbal capsule. Dili man advertise mga palangga apan tinud-anay kini nga dako gyud ikatabang ang pito-pito herbal capsule sa dunay mga breast cancer. Igsoon. Gipoy, ako lang matambag nimo, mag-ampo sa Ginoo nga si Lilin na ana sa malipayong laing kalibutan. Stay strong ug ampo kanunay sa Ginoo. Kana lang, tagangking salamat kanimo, nagang salamat sa mga naminaw, dalay gunang Dios kanatong tanan, and bye-bye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5 818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Dilian pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na kong Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsik ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang pakusgon ang inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati o kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usaman, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Karisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. Itry ko og Magnum C, kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako ang working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
4: Magnum C.
3: Para hindi magsisi, Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
4: Magnum C.
1: Nagsugod og inumog Magnum C unya ako ambisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
8: Lolit Agustin, Lagao General Santos City.
4: Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mga butika nga duol sa inyo.
9: That time check was brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
9: That time check was brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati ang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee pitibo po ug barato.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Magandang buhay, magandang kalusugan, and welcome to another exciting and empowering episode of the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, yung Happy Health Doctor mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. At ang topic ko natin ngayong araw na ito ay napakabihira or very rare lang. And I think hindi niyo pa ito na-encounter sa inyong buong buhay, no? Ang sakit po na heart cancer. Narinig niyo na po ba ito? O sino po ang may kakilala pong may heart cancer? Paki-message naman po tayo sa ating programa para malay mo, baka patutulungan po natin ang ganitong klaseng cases. Alam niyo po ba na ang heart cancer refers to abnormal growth of malignant cells in the tissues ng puso? Kapag ang tumor ay nagsisimula mismo sa puso, ang tawag po nito is a primary cardiac tumor. Pero kapag galing po sa ibang bahagi po ng katawan, gaya po ng breast cancer, lung cancer, and even kidney cancer, at kumakalat papunta puso, ito po yung tinatawag nating secondary or metastatic cardiac tumor. According to the American Cancer Society, only 1 in every 100,000 people are diagnosed with a primary cardiac tumor. Mas common pa rin ang metastatic heart tumors, which occur in up to 10% of the cancer deaths worldwide. Ang tanong ng marami, bakit may cancer sa puso? Eh hindi naman siya tulad po ng baga at atay na sobrang exposed ng toxins. Well, magandang tanong po yun, no? Ang puso kasi technically less prone to cancer dahil po sa heart cells ay hindi po mabilis mag-divide tulad po ng ibang tissues. Kaya mas bihira lang talaga na tinatamaan po ng cancer sa puso. Pangalawa, mas exposed siya sa oxygen, and we know that cancer cell hates oxygen. Pero may mga risk factor pa rin na posibleng mag-trigger ng heart cancer, ha? Just like for example, if you are too much exposure sa radiation, gaya po ng radiation therapy sa dibdib, no? Mga breast cancer patient, genetic mutation or congenital abnormalities ng DNA. Pangatlo, itong tinatawag nating immunocompromised HIV or AIDS patient na mas prone sa lymphomas cancer, no? Family history of tumors. Kung may lahi ka sa sarcoma or cardiac tumors, mataas po ang chances, mga kapatid. Viral infections. Some of viruses may trigger cancer growth. Environmental exposures gaya po ng asbestos, benzene, and heavy metals. And even mataas po ang chances po talaga ng mga nag-iedad ng 40 plus pataas. Alam niyo po mga kapatid, no? Ang tricky dito, ang symptoms ay madalas na parang regular heart disease lang. Minsan, wala nga sintomas hanggang lumalaki po ang tumor. Karaniwang sintomas na mararanasan ng mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, ang paninikip po ng dibdib or pagkakaroon ng chest pain, inihal or shortness of breath kahit nakapahinga na. Madali pong nahihilo, biglang nagko-collapse, no? Irregular heartbeat or palpitation, pamamaga po ng paa at tiyan dahil sa fluid retention. Pagkakaroon ng paulit-ulit na lagnat, pagbaba po ng timbang kahit normal po ang kain. Umuubo na may kasamang dugo, or this is what we call hemoptysis, fainting spells, heart murmurs na nadidinig po sa stethoscope, no? Importante po magpakonsulta, magpa-check up, magpasuri ng maayos upang makagawa po ng structural protocol para sa mga cases na katulad po ng heart cancer. Importanteng sumailalim po sa echocardiogram or 2D or 3D para makita po ang size at location po ng tumor. Cardiac MRI para sa mga detailed soft tissues analysis. CT scan para sa structural image po ng puso. Biopsy para malaman kung benign or malignant po ito. And even ECG or AKG para makita kung ano po ang arrhythmia. Blood test, may mga tumor markers na sinusuri upang malaman kung ano po ba ang active test po ng cancer cell. When it comes to the treatment options, isa sa mga nare-recommend ang surgery. Kung operable, agad na tinatanggal po yung tumor. Radiation therapy para sa inoperable tumors. Chemotherapy, kadalasan po ito sa traditional na ginagawa kung metastatic or lymphoma. Immunotherapy or targeted therapy, experimental pero promising naman po. Palliative care, kung advanced na talaga ang cases na kinakailangan na gawin na lang po komportable ang pasyente. When it comes to natural wellness and prevention pa rin ang best solution, no? Importante po ang heart protective lifestyle. Kumain po ng maraming gulay, prutas, and whole grains. Iwasan ang mga processed food, sugar, at saturated fats. Mag-ehersisyo kahit 30 minutes a day. Wrist walking or light cardio, napaka importante po yun. Matulog po ng tama, at least 7 to 8 hours per night. Iwasan po ang stress. Magdasal po tayo. Manalangin po tayo. Mag-submit po tayo sa ating pong may kapal. Mag-nature walk. Mag-meditate. Napakalaking tulong po ito. Tumigil po sa paninigarilyo at labis na alcohol. Magpa-regular check-up kung may family history po ng cancer. Now ang tanong, kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong ba sa heart cancer? Yan ay aalamin natin yan. Ang kabuwang sagot, mamaya lamang yan after our short break. Stay tuned!
1: Ano nga ba ang pinakamagandang maibibigay mo sa mga mahal mo? Hindi bagay, hindi luho, kundi kalusugan na nagtatagal. Sa bawat kapsula ng EXL Makabuhay Plus, hindi sapat ang basta pagmamahalan. Kailangan ng tunay na alaga. Kaya sa EXL Makabuhay Plus, siguradong kalusugan ang pinakamahalagang regalong na ibibigay mo para sa mga mahal mo. Piliin ang ligtas at EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga ka-tune in lang, welcome po sa inyong lahat at diretso po tayo sa ating continuous topic ko, ang EXL Makabuhay Capsule ba at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay nakakatulong sa heart cancer at iba pang uri ng cancer. Ang sagot po natin dyan ay opo, malaki po ang role po natin ito sa ating kalusugan. Sa panahon ngayon, napakaraming tao ang naghahanap ng mga natural na paraan para suportahan ang kanilang kalusugan. Lalong-lalo na kung may sakit ka o meron kang sakit na cancer, dahil ang ating pinag-usapan na heart cancer din also. Now, hindi man gamot ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa cancer, but maraming scientific evidences na ang mga sangkap nito ay merong anti-cancer, anti-inflammatory, antioxidant at immunoboosting properties na may katangian na mahalaga para labanan ng cancer at maiwasan ang pagkalat po nito. Imaimayin po natin, una, ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malakas na anti-cancer properties. Halos lahat po ng sangkap po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga phytochemicals at bioactive compounds na tumutulong na pigilan ang pagdami po ng cancer cells. Halimbawa na lamang, from turmeric at ginger na isa sa mga ingredients po ng ating EXL Makabuhay products, ang curcumin at gingerol na kilalang-kilala na tumitira ng tumor cells na nakakapagpigil po ng metastasis o pagkalat po ng cancers. Kuya Banot, mangosteen, garlic, serpentina, makabuhay na merong bioactive compounds na pumapatay ng mga abnormal cells at hindi sinasaktan ang normal.

0: Tutulong po ito na linisin po ang dugo, atay at bituka para hindi po mabuhay ang toxins na pwede pagmulan po ng cancer. Pangatlo, meron po itong anti-inflammatory effect. Alam naman po natin na ang chronic inflammation ay ugat sa maraming uri po ng cancer and even iba't ibang uri ng karamdaman. Ang kombinasyon po ng turmeric, ginger, cinnamon at mangosteen ay may mga natural anti-inflammatory action na halos kasing bisa po ng synthetic drugs. Pero wala side effect ha. Kapag nabawasan ang inflammation sa katawan, mas bumababa ang chance ng cancer development. Pangapat, immune system booster. Ang kombinasyon po ng iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay nilalabanan ng cancer. Dapat malakas ang depensa ng ating katawan. Ang both combination po na ito ay may sangkap po tulad po ng B vitamins, spirulina, guava, garlic, malunggay, ginseng at agaricus mushroom na proven sa pagpapalakas po ng production ng white blood cells, ang mga sundalo ng ating immune system. Malaking tulong po ito lalong-lalo sa mga cancer patient na humihina po ang resistensya dahil po sa karamdaman nila or even treatments nila. I highly recommend for this kind of combination na EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee to support the heart health. Sa heart cancer, napakahalaga ang hindi lang po tumor ang tinututukan, kundi pati na rin ang kalusugan po ng puso mismo. Ang HMB, ginseng, cinnamon at malunggay na tumutulong sa heart health, blood circulation at pag-regulate po ng blood pressure. To summary, the combination of the EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, hindi po ito gamot sa cancer, pero ito ay may scientific basis para suportahan ang ating katawan na labanan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya naman, alagaan natin ang ating kalusugan sa pamamagitan ng tamang pagkain, pag-ehersisyo araw-araw at sapat na pagpapahinga. And syempre, ang pag-inom ng mga natural na mabisang produkto na galing mismo sa kalikasan, ang EXL Makabuhay products. Gid sa lahat, huwag kalimutang manalangin at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Tandaan, ang kalusugan ay isang yaman na hindi matutumbasan at ang kayamanan ng kaalaman na pwede nating ipamana. Ipaglaban natin ito, pahalagahan natin at of course, ingatan natin ito sa araw-araw. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. This is Dr. Glenn Sanico, ang laging yung health partner. Hanggang sa muli, dito lang yan sa The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. God bless us all.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ang lawas heaven, pero ang nawong yuta. Why? Hala no.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ato pong UTI na ko, na ang inom na po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Parato. Nauliyan ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Parato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.
2: 96

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay, and welcome sa atong tulumanon. Sud lamang sa usa ka oras magkuyog kita dagang tagisgutan and syempre kapupuan og pagtulun-an ang istorya sa kinabuhi nga atong i-feature taod-taod gikan sa atong sender na dinhilang sa atoang tulumanon, Miss Salig Manambagta sa Tambagi ko, Lady Batu.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan ako!
1: Dili ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan. Nga ang tugtaron, wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasaka din eh. Ikaw, Dilo. Baka noon ka man din eh. Humaligin sila masuko nga dungag ka lang sa palamunon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malang unta. Og labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining baya. Kung makakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Ngano bang ako naman lang yung kanunay ang makita ninyo? Ngano? Mga santo ba mong tanan din eh? Og ako lang ang bugtong sungayan ining baya? Sunugon ko yung uning baya? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka? Dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almir. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon ko niingon niini?
2: Lana!
3: Ati man na og i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel.
4: Siya si Sender, Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Almel. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Balut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusan.

0: salamat ka makabuhay. Magandang bandang pakiramdam ang sana'y nararamdaman mo ngayon. Diba, pabati muna ako saglit lamang, makakalimutan ko na naman tumamaya. Mga taga Malita, Davao Occidental, special sa Moda Family kay Jessa, magandang linalang po kayo. Hi din sa Kapangpangan Family ng Mabini, Davao de Oro, special kay Christina. May pagpaminaw, kamakabuhay, Quiñones Family ng Laak, Davao de Oro, special kay April. Monteron Family ng Nabunturan, Davao de Oro, maraming salamat, Marchie. Del Pilar, New Corilla, mga tigpaminaw nato diha, maraming salamat. Special sa mga taga Quezon, Bukidnon. Hi sa Kimba Family, Obar Family, and kay Jocelyn. Bahinting Family naman ng Kuambogan, Tagum City, Davao del Norte. Barancho Family ng Nabunturan. Di Malinao Family ng Carmen, Davao del Norte, especially kay Judy. Labordo Family ng Mabini, Davao de Oro, maraming salamat po. And sa mga taga Manulet Bake Shop, kinadodong kay Mira and kay Danny Boy, maraming thank you naman. Bakaling Family and kay Landa, mga taga Porok 4-E, Apokon, Tagum City, Davao del Norte. Hi din sa mga taga Davao del Sur, mga taga Hagunoy, lalong-lalo na Hinubiagon Family and kay Leo, maraming salamat po sa pagpaminaw.
1: Well, kamakabuhay niya na sa bang sumpay sa revelasyon nga ito ng nasugdan sud sa Doha Kaadlaw, ang bagong revelasyon sa itong bagong sender nga si Almel. Today, maungi katulong ngayog to kon chapter 3 sa iyang sagilanon. Are you ready? Yes, you are. Charas, ako na po ito magtubag, no? Kaya naibaw mo dyan kung ready ka na. Kaya dugay ba kag pinaabotan ng atong programa karong Adlawa. Charas! Niya na ang sumpay sa revelasyon ni Almel. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Batod, ewan ko ba kung kailan decided na po ako noon na pakakasal kay Lana, saka ko naman naramdaman noon na tila nag-aatubili o nag-aalangan siya. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ko po pinahalata sa kanya na may nabatid kong tila pagdadalawang isip niya. At ang aking pamilya, kahit boto sila kay Lana, pero lagi ko po silang pinaalalahanan na hindi maaaring gamitin nila sa sarili nilang interes, si Lana.

0: Nga doon bang ka na maghihuna-huna mo bahin na mo manoy? Maugin yung pagtuo mo, nga pangwartahon lang namo sila na?
1: Gipinahan ko lang kamong daan kasi.
0: Kami gyud? Nga nung dili mo na lang ka nabuhaton sa imong kaugalingon mismo, nga kontrolon mo nga gamiton siya, sila na, alang sa imong kaugalingon kalipay.
1: Unsa?
0: Masuko ka sa kong gisulti? Nga no? Natandog kong imong garbo? Nakatagaan ko?
1: Hilom bayuta ka!
0: Dugay na akong nahibaw lakip na ang tipo kalibutan manoy sa akong kabayot. Pero nakasiguro ko nga sila na wa pa masayod sa tinuod mong toyo nga dunya. Oo, nga himuon mo lang siyang sugar girlfriend. Nga gatasan mo lang siya. Dili ba?
1: Ayaw patakag mo ka na ng baba mo!
0: Sige! Oo, suway ko sa pagdapat manoy.
1: Kasi,
0: kita ka ini?
1: Gunting,
0: og mo taop kini sa lawas kon mahinaya ko!
1: Oo, ayaw na usba ang pagdapat mo nako, ha? Kay tingalig malimot kong igsuon og maguwang tika!

Almel. Ingusto may gisaligan na ka ng bayot mong anak pa. Gisaligan nga laing tao? Wa ko'y pagtuong ingo ni anak. Ang nasairan ko o gituuhan ko, ang iyang kaugalingong katakos lang ang iyang gisaligan, Almel anak. Isog ang hungog nga nako pa. Musukol. Ngano? Unsa bay gilauman mo, Almel? Nga magpatuyang ka lang sa imong pagpasakit ug sulti ug pagdapat kang kasi. Giingnan ko siya. Kung naa siya sa katarungan ug kung gusto niyang panalipdan ang iyang kaugalingon, kinahanglan mo sukol siya kutob sa iyang mahimo. Bisan na diha nimo.

sapato din hindi ho ako natinag noon kahit palumaban silang lahat. Nanatili ako sa karapatan at boses na alam ko. Nadaragdagan din ang aking lakas ng loob ng dahil kay Lana, dahil sa connection niya, dahil sa pera niya, at dahil sa pag-asang magkatuluyan kaming dalawa. Na kung ano man ang meron siya, lalo na't kapangyarihan dahil sa pera, magkakaroon din ako kapag naging asawa niya ako.

0: Unsa ka nagibuhat mo, Wake?
1: Gikan akong gitabangan sa pagkaligo si Lolo Bunjing nimo, Almel. Gaw. Maayo pa kinigagaw mo, Almel. Kinasing-kasing pangmutabang nako kanunay. Mahimo ra gyud ang dili, pero kay may lumos ang kasing-kasing. Bisan way bayad. Gitabangan ko niya.
0: Nakasiguro ka nga way bugti ang pagpaulipo ni Wake ni Molo?
1: Ha? Unsay mo't mang ipasabot, Almel? Gaw.
0: Nasayag ka na sab nga si Lolo ang may dakong katungod ining bahaya, di ba? Nili ka, natuggan kag paglaom nga mamahimong maimo kining bahaya kung magpaulipon ka niya.
1: Unsa? Ayaw pa ka kagsulti o buka niya ng baba mo, Almel Apo.
0: Dili ka, Wake. Kayang tod baya karon. Nagpunay gihapon mo abang og inyong kapuy-an. Basi na lang, pinaagi ni Lolo, makabato na mo inyong bay.
1: Dili ka na tinuod.
0: Dili mo ako mapatuo.
1: Igo niya, husto na, Almel. Oh, dili na ko gustong makabati na ng miserable mong narati mo.
0: Oh,

0: Pili ka may mo magpundugdugay din sa bahay, Almel.
1: Ngano man, Lana. Boyfriend man ko nimo. Gawas pa nahibaw naman ang imong pamilya ba nga tuwa sa gawas sa nasod nga may relasyon kita? Nakailan na sila nako.
0: Basta dili ka may mo magpundugdugay din sa bahay. Magkita lang hinoon kita sa gawas, okay lang. Mga next time, Almel, ayaw ko isurpresa nga muanhi ka. Kay dili maayong ideya.
1: Lana.
0: Unda makasabot ka.
1: Murag, lai naman ang imo eh.
0: What do you mean?
1: Huwag kahira ko, Lana. Huwag ka na ba ganahin ako? O may lain ka ng laki?
0: Oh, Almel.
1: Parang kahira ko. Kay na-feel na hinoon ako nga may lain ka ng laki na.
0: Ayaw patuyang, Almel.
1: Oh.
0: Kay kung gustuhon ko lang, dili na kinahanglan may laing laki. Kay makahimo ko sa pagpakigbuwag ni mo kung kanos ako gusto. Okay?
1: Lana!
2: Na, mga gidangat, oh, ana, naungan dyan og sugod, ana mo nagpitol, di ba? Nagkaunig-uning tawhana, uy. Anyway, unang ikadanghug na pa lamang sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender ang itong nabati ka makabuhay at ipadayon nun niya uman sa pipila ka mga painom na magkada pa ikatulog katapos ang tipak kang aparte sa chapter 3 sa iyang story. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko Lady Badut. Tambagi ko Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
8: Dagang salamat, kamakabuhay. O, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atuang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, kamakabuhay. Kay mo ninyo tangin mong paminsar, niya safe kay ka, kanang feeling gigainin mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa'y balatian, kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di, kamakabuhay. Siyempre, ikaw mismo, kinahanglan nga naagi kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka o EXL Makabuhay Plus Capsule everyday, safe ka. Kabi sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo. All the more, nga mo tumar ka mo inom ka, isip mo mong partner everyday. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, kamakabuhay, kinatugkay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diya ang neem. Doon yung mga benepisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, nga doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa kagat sog 30 ka magkadaiya, nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon, usa sa pinaka-complex nga dahon na mo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo, Anya, doon ay siyempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon, makadestroy, makaguba na sa cancerous nga cells kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanami taong normally, wala mi taong mga organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are loofing around by themselves, diligid pud na mauna-huna na itong issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gina ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gina nga problem. Karon, kung ikonsumo ni mo everyday ang neem ka makabuhay, matabangan ka ni Ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato Ana, makadestroy na sa mga makadaot nga mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayon, naku, gubaon na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan nga mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Indeed, kamakabuhay. Diba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag lumuinom ko aning kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, muto ka lang acid, magpalpitate ko, maglabad akong how ang akong tiyan, muraga, basta haoy, tanda ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kape magyug ka, kay mura di man yung kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkape, kanya imong kape kay 3-in-1, imong kape kay daghang kay sugar, imong kape kay lami tuod, pero wala kay benepisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa imong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL makabuhay. Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si Shete kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka-ingredients ang malunggay leaves. Ang dahon sa kamunggay. O ginatawag na itong Moringa oleifera. Na scientific name, ano. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa Gawas Nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sagol na to sa gulay, sa mga sabaw, ano. Say, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mahagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nga daghan kay benepisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabitaw ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. Unya 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera kamakabuhay naasay calcium, naay protein, naay iron and essential amino acids nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad. Maayo, di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para makipot tong samad, abin na burag nagisi, ganyan. Lampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad, di ba makaayo dayon? Putangon ang dugo, abin nagkusog ang dugo, kay mo yung sila kusog ang agas na dugo, oh. Taob siguro. Kuha dahil kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle, manay mong gusto, makatabang sa baang malunggay leaves, Anya. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves sa atong lawas. Kung di na kinalamang hagpat ka, kaya ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXL Coffee Mix. 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL
5: Natural All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
8: Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
10: Lady Baku.
2: Huwag ganun kamakabuhay niya na ang sumpay, ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 3 sa revelasyon sa itong sender nga si Almel. Mayroon ako glana, si Almel pala ang sender. Naalala ko lang, bakit? O na ay, Juan, ginatawag na itog ang kalimot way gahom. Charas! Anyway, kamakabuhay niya ng sumpay, karoon na dahil yung dinilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko Lady Batut. Tambaki ko Lady Batut.

0: Matatod naguluhan po ako noon. Hindi ko mahagilap ang mga kasagutan sa aking mga tanong patungkol sa dagli ang pagbabago ng tratamento sa akin ni Lana. Pakiwari ko po Lady Bato din nagbago siya at kinailangan kong ikabahala yon. Pero sa kabila ng lahat, pinili ko pong pumanatag. Ayaw kong isipin ang mga negatibo. Kung kaya't umaasa pa rin po ako noon na nasa maayos kaming dalawa. Kaya po naman, Lady Bato, binawasan ko na ang aking pagiging mapanghut-hut sa kanya noon. Hindi ako nagpahalata. Hindi ko na siya inaraw-araw.
1: Magpakasal ka mo si Lana. Mau ka na pa, Sandro? Sigurado ka ba ni Ana Almel, anak? O kung sa'y buti-pasabuti na pangutana ni mo ba? Ang buot kong ipasabot. Sigurado ba sila na nga magpakasal ni mo? O, unsaon mo man sa paghimong good provider, nga wa ka may trabaho. Wa ka gani na himong kaayo din sa pamilya mo, sa laing tao pa ka. Unsa? Wa ko ikaw i-underestimate, Almel, anak. Pero huna-huna-ausap ang naanda ni Lana nga kinabuhi. Og nakasiguro ko nga mauraon niya ang inyong awayan ang imong pagkaway trabaho. Kay nahibaw ko, hangtod karon, wa sa imong kartiyo ang manarbaho. Wa ka maanad, kay sukad masukad. Wa ka pa makasuway, manarbaho. Pa, kung ako ang pangutanon mo, Almel, ayaw pakigminyo kang Lana. Gawas na lang kung manarbaho ka una, maningkamot, magtigom. Ha?
0: Almel, unsa ba?
1: Tumagalagi una ko, Lana. Unsa ba katong gitunol mo nalang ni Papa o ni Cassie? Sobre ka to, nakasiguro ko. Oh, unsa ba yung unod na to?
0: Ano ba interesado ka bang masayod?
1: Anak ko ni Papa, maguwang ko ni Cassie. Katungod ko matingali nga masayod ba? Sa kung unsa ilang gidawat kay kanimo?
0: Concern kanila?
1: Of course! Pamilya sab ko nila, Lana.
0: Kung concern ka pa, nganong kaugalingon mo lang ang imong gihuna-una?
1: Aha.
0: Ang kwartang igibutan ko sa cake money, wa mi abot nila. Gipalitan mo laing cake si Papa mo nitong birthday niya. Og ang kwartang asibo sa iyang edad giugo mo. Now tell me, kung concern ka ba sa kagalingon mong pamilya?
1: Lana,
0: ang gihatag ko nila cheque nga may kantidad nga 100,000 pesos. Og dili ko gustong hilabtan mo bisan piso nitong kwarta nga gihatag ko nila, Almel.
1: Oh. Ha?
0: Karon may pangutana ko nimo. Dili ba gusto ka mang magminyo kita? Nga makasal kita? Unsa umo sa pagbatunog concern sa mugnaon tang pamilya kun sa imong pamilya mismo? Wa kay kasing-kasing para nila.
1: Lana,
0: irresponsible ka, Almel. Oh, wa kay sama kaway balatian og ta irresponsible.

pangtod na isip ko po noon, tila mauun siya mi pa ang pangarap kong maikasal kami ni Lana dahil sa natuklasan niya at sa mga sinabi niyang nakasakit sa akin. Ramdam ko pong nabawasan ang damdamin niya para sa akin. At noon nasagot ang aking mga tanong kung bakit tila tinutulak niya akong palayo sa kanya. Pero gumawa ako ng paraan, Lady Batod. Ginamit ko ang aking sariling pamilya upang mahabag sa akin si Lana. Dahil naisip ko po noon, hindi ko kakayaning mawala sa buhay ko si Lana na siyang sagot sa bagadang buhay at bukas para sa akin. It's

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Pugyong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 3 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Wa pa mi ended to, na pay daghang sumpay, di ba? Munang sundan nato sa mosunod pang episode sa tong tulumanon ang continuation sa yang revelation. Anyway, human sa pipila ka mga painumdo mamalik din ta para tong lakbitan og isgutan nato na bati nga kinatibuk ang chapter 3 sa iyang kasaysayan. It's a date gihapon dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.

0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot-kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila Intinado, Puro Patro, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kinahanglag operahan.

0: Tas yedna klaro na gyud na ko. May na gyud ako pananaw. Kun kamo ina ay gipamati pareha sa ko ang interregyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay mo ray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Siyempre, uban sa ito pag-ampo ka makabuhay, ang atong pagtumar mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Everyday na itong pagkatumaron ka makabuhay, dili kaya ka na mahinumduman lang nato o nanatay batiun, may nanaba. Kanagkaroon palang daan kung healthy ka na, dapat na nakipanaming sa bisan unsang mga sakit. Mo na nga, imo na da ang hatagag protection ng imo kaugalingon. Kung na nakibalatian, all the more nga mutumargid gihapon ka, para nga mamaayo ka, mientras tanto sayo pa. Dili kaya ka na mo grabe na mo pa itong pagliho. Diba? Mo na as early as now, go na. Inom na og tumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Dili ka magmahay ka makabuhay. Tungkol sa kadaghan sa mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga na'y nagkadaiya po nga mga binipisyo nga itong makuha. Naku, siksik na siksik. Diba? You name it. Nakay dagang makuha. Para sa tanang organs ni mo sa lawas. Ganon. Usa na diha ang ato ang makakuha tag health benefits. Mao ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, taas kay na o daghan kaayo sa vitamin C. Unya antioxidant pagyod nga nailhan nga makapaboost sa atong immune system. Ang mga vitamin makapastrengthen na makapaligon sa atong immune system, makapa-improve pagyod sa abilidad para depensahan kita gikan sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayod ang guyabano o ang mga benepisyo nga naa diha. Sa makadistract ka mga free radicals. Makatabang usab ang guyabano para protektahan ang atong pamanit ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Usa sa kinatibuk-an nga kanatibuok gyud nga prutas nga guyabano ka makabuhay do na nay 215% sa girekomenda nga kanbitang allowance for vitamin C every day. Yun ang nakadaghan ang naa sa guyabano nga vitamin C. Diba bonggang-bongga? Unya, kanang prutas mismo or even ang dahon doon na pud nay uban pang mga antioxidants nga makuha nato. Napagilay phytosterols, tannins og flavonoids. Antioxidants dako kay nag role or papel sa kinatibuk-an sa atong health ug makatabang para protektahan kita batok sa nagkadaiya nga mga bisan unsa nga mga health conditions. Nagkinahanglan ta guyabano. Mamupo ka pa ba, mopalit ka pa ba nga ang guyabano ka makabuhay usa lamang sa daghan kay nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako si
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat ang bonggang-bongga sa atong pagbalik sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
1: Dagang salamat ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka nato, syempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan sa gihapon, kasandigan, proteksyonan ang atong kalawasan. Muwagtang siyempre sa atong mga nagkadaiya nga mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian ka makabuhay. Sama sa diabetes, hypertension or taas ni mga BP or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dalinga pagtiguang sa physical, karabatan o pang edad pero guwang nagdagwan. Kapug nga nato, ato na mapausab ang cycle. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug uban pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, everyday gayon. I-maintain lamang para sa mga adult, usang at usaduha ka kapsula. Kung wala pa kayo balatian ha, kung healthy mong lifestyle. Inalad na mo inuman na Lady Batu nga okay pa man ko, yes. Kinahanglan ka ayo para natay protection, natay panaming sa mga balatian. So kung okay ka lang, adult ka, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Ang inuman nga tubig ka nang dili bugnaw. Inadlaw lang nga tubig. 30 minutos sa dili ka pamukaon ka makabuhay, isipin mo ang food supplement. Pananglit na nakabalatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig, syempre gihapon imong inumon, sa dili ka pamukaon. Pwede ra sad nga after ka mukaon. Abuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imo ang food supplement. Ganyan. Daghang ikatabang makaayos sa tong panglawas ang EXL Makabuhay Plus. Mo nang inumanahin mo nang partner everyday ka makabuhay.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganihan mong nabati ang kinatibukang chapter 3 sa revelation sa atong sender nga si Almel. Again, mapamien dito ka makabuhay ang yung sugilanon mo. Okay, atong pagabuhaton ang pagpaminaw kanun ay susumpay, no? Para masabta nato kung asa gyud sangko ang yung problema nga mo iyang patambagan sa atong programa. Anyway, kaganihan atong nabati ang tanan, pero atong lakbitan o gisgutan sa pagkakaroon. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile, smile, smile. Dako ka nagkatabang para nindo tatupan lantaw sa kinabuhi. Unya, dili ta masukamo, dili ta pildihon sa mga problema ato ikasugat, di ba? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Ay, Diyos ko, naglag. Kachig ko somehow. Kay bisag ikaw ang atong sender, na appreciate ako imong effort nga may padangat ka sa imong kaagi. Pero at the same time, karon samtang nagbalik tanaw tayo sa kagahapon sa imong sugilanon, lami kay kang iduok sa suok. Lami kang itiglom sa drum nga napuno og tubig. Unya, patungahon lang kag magkapakapana. Kung ba siya na itong chapter 3 sa imong kaagi, well, di good no, makapahimuot ang imong gibuhat. Kay kaugalingon lang gid nimo ang imong gihunahuna. Even ang imong pamilya, wa kay puso, wala kang damdamin, wa kay pagpakabana, wa kay gugma, wa kay pagsabot, wa kay konsiderasyon ngadto nila. In fact, ikaw pang naghunahuna o kaalautan para nila ng bonggang-bongga. Unya, pagkahuman, di na isang kamaayo nga karelasyon, kay batugan ka. Makigminyo lang ka kay mangwarta para ma-save by the bell. Ana, i-save di mo imong kaugalingon. Ana, ano nga, murangilad kayong hunahunaon to the highest level. Pero anyway, ako nakatunan karon nga episode sa imong sugilanon kay dili ta pwede nga magpaka-entitled. Nya, watay agi, watay ambag. Kinahalang atong hunahunaon nga kabalutang nga mulugar sa angay natong lugaran para ma-okay tang tanan, para pag-abot sa usa ka adlaw ana sa puhon sa atong kinabuhi, way makasukmat natog makatulisok, unya kita igon na tamutibi og mohilak tungod kay mudawat ta or maglisod sa pagdawat sa mga kasaypanan nga atong nahimo sa kagahapon ng bonggang-bongga, di ba no, ng to the endless level. Anyway, kamakabuhay, atong sundan ha ang sumpay sa revelasyon ni Almel dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Samantala sa ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Kay siya may kahangawa alang kaninyo. Kana atong mabasa sa 1 Pedro 5 versikulo 7. Kamakabuhay, ayo kalimot, hinumdumi kanunay health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
5: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
4: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
5: FMR Favorite Mong Request.
6: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: og minahal namong mga listeners. Adun na kita'y pahintabon nga Health and Wellness Caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblasyon Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblasyon na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. Ug sa Poblasyon Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus muhatag kami og libreng health and wellness consultation og check-up, libreng antibara og libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffles sama sa bugas og uban pang mga kitchenwares og mga activities para sa himsog nga panglawas. Atang ikamakabuhay ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. Ug October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.
1: Ani ana ang bag-ong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bag-ong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito kamay, nawala yun. Kalo si Junior, nawala yun. Munang bintin, yan ako nainom. Kadadla yung prenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
5: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Optimum Health and Wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron kay naggamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Gerson Didel, taga Barangay Dwingas, Surala South, Cotabato. Ako ginagamit Magnum C Diacer kaya ako nabatag sa lawas ko may diabetes ako nga sakit. Alin sa paggamit ko sang Magnum C Diacer, panagsalag ang akong pananaw, ang mga binod sa lawas ko nga nakalawasan ko sumatiil ko na dula. Doon nag-arang-arang gawa sa paggamit ko sang Magnum C Diacer. Paggamit ko sang Magnum C Diacer, duwa ka kapsul sa hapon. Mga duwa kasimana daw nag-uki na ang akong panglantaw-lantaw. O nakadrive na ko sa motor, nag-aalagaw na ko pasurala. Dagang salamat sa Magnum C Diacer. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Diacare, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Today si Sandy, Osaka Police Auxiliary sa among trabaho. Ganun ay good me nga magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udok kaon. Kung pamati, mura naman nung ko niridyo sa napulong katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Nyapil, taga Porok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning pagluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C. Gyud kape ka ginang kapsula, kagha plus. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng tapi. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga kwaday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw mag Magnum C, mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Libungan North Cotabato, Carewise Pharmacy, Farmacia NECA, HCCC Pharmacy, sa President Rojas, Dia Life Care Pharmacy, sa Carmen North Cotabato, Jens Pharmacy, Pets Drug Store, ug Sutelco Pharmacy.
7: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, hindi na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarayin sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
8: Ang Magnum C Products mapalit sa makilala North Cotabato, Pharmacia DS, Farmer Drug Store, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, makilala Senior Citizen MPC, o MedMax Pharmacy. Ang Magnum C Products, halal certified.
9: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
10: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
11: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
11: Sex.
12: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
0: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Kay sige kang pambabae.
0: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
11: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
0: Love, sex, marriage and career. You

0: Courage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Bikay kinada nagpuyo sa Purok Uno, Tulosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay na ayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
5: Pumunta ng...
6: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami, yun kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung mao, Mang. Ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa San Francisco Agusan del Sur, Hana Pharmacy, Queen G Convenience Store, ABP Pharmacy, H Plus Pharmacy, Ananoria Pharmacy, Mark Pharmacy, Love Pharmacy, Metro Health Pharmacy, Med City Pharmacy, Gusto Pharmacy, Joshua Mini Mart, Kabunian Store, Shasha Pharmacy, Lenlen's Mini Mart, DD Store, Joanne Dry Goods Store, Rox Mini Mart, ug Maisog Enterprises. Ang Magnum C products halal certified.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jake and Mommy Lucky. Lucky, ang pinakagwapa o ang pinakagwapo sa inyong hapon.
5: Pinakagwapa, gida.
6: Oo.
5: Buyag.
6: Hello, Miss Roland. Pero dapat magod, Captain Jake. Atong sugdan ang ato ang adlaw karon. Og kanang nindot kaayo nga kanabitaw perspektibo sa kinabuhi, positibo nga semana. Kay para at least man lang, Captain Jake, sugod pa lang sa adlaw or sa sugod pa lang sa semana sa imong pagpanarbaho, hapsay na ang imong huna-huna.
5: Ayon, tinuod na, Mami Lucky. Sa tibok pila ka tuig na tanag programa. I mean, di na ako mabilang siguro kung kapila ni mo nag-ingon nga pagka-Lunes.
6: It's a reminder. Ako, Captain Jake, kaniya ko, reminder niya siya. Yes, kay usahay imong good, no? magsugod ng atong adlaw nga masapot ta, maano ta. Dapat itong hunahunaon nga, dapat nindot.
5: Ano ang paalala ngayong araw? Ano bang pinakamagandang paalala? Hindi po kami nag-live ngayon mga kaibigan, pero nag-post po kami sa Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky para pwede kayo makapag-comment para sa inyong mga greetings. Ayan, hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pag nahanap po ninyo, pakiclick lang ang follow at pakicomment na rin sa inyong sa ato ang gipost diha. We have 8 na katao po ang nag-comment para mabasa nato ni taon-taon. Ay, anong magandang paalala?
6: Kani Captain Jake, paalala sa araw na ito.
5: Eh, may paliwag na gugugtandog sa imong wire. Grabe yung gayo ang kuwan.
6: Wala man.
5: I think ha, nasa kuwa eh.
6: Kaya mo siguro ng kuwan, headset.
5: Ah, sa headset siguro na ko ni.
6: Ako, wala man.
5: Ah, okay, naman yapon. Sa sakit ka sa dalunggan. Anyway, sige Mami Lucky.
6: Oh, kanininot ni kayo Captain Jake. Oh. Accountability is the way we measure responsibility.
5: Accountability.
6: Ang pag-angkon nga ikaw napakyas o nagkamali, diha ma-measure ang imuhang pagiging responsable.
5: Ayun, o tinood na. Accountability. Kana, isa na sa kana accountable or kana accountability, Mami Lucky. Nindot kayo na kung nasabdan lang sa katibukan or nasabdan lang na ito kung sa kalalom ng accountability because diya magsugod ang atuang credibility.
6: Yeah.
5: Diya po magsugod ang atuang good reputation.
6: Mm-hmm.
5: Yan. And kredibilidad, ang imuhang reputasyon, nakasalalay sa pagiging accountable.
6: Mm-hmm.
5: Ang pag-ako so sa karesponsibilidad.
6: Ang pag-ako nga ikaw nagkamali. Mm-hmm. Ang pag-ako nga ikaw imuhang responsibilidad ang kaninga butang.
5: Ayun, dili kay imuhang i-deny, dili pwedeng ipahid pagka imuhan ng for example sa trabaho, ato i-relate sa trabaho.
6: Mm-hmm.
5: Halimbawa, kung nasakupan ni mo na kung imo nang nasakupan, imuhan ng area, dili pwede nimo nang ipahid sa imuhang tao.
6: Mm-hmm.
5: Dili mo pwedeng ingon nga, kana sayop maguna sa kong tao, ana.
6: Mm-hmm.
5: Accountability tungod kay ikaw nangunguna, ikaw ang leader, mingon juga nga ako aning sayop.
6: Mm-hmm.
5: Kay wala na ko matanaw ang ako ang tao. Ayan. Wala na ko na supervise og tarong.
6: Mm-hmm.
5: Ako aning sayop kay wala na ko gitrabaho ahead of time.
6: Mm-hmm.
5: So that's accountability mga kaibigan. Mm-hmm. Dili pwedeng nairason kanunay. So nang rason, wala ko mabuhat kay napamugoy lang kakulian.
6: Mm-hmm.
5: Wala ko mabantayan kay sala maguna nila. So, pagka inana ganyang statement, ibig sabihin, dili ka accountable. You're
6: yes.
5: Not ka nang, dili ka, wala ka kahibaw sa values accountability. Accountable mga, ang accountability mga kaibigan, if nasabdan lang nasa
6: kadaghanan,
5: labi na kung nanarbaho, sa bisan asa man nga aspeto sa itong kinabuhi, applicable yan. Pagka nasabdan na to ang lalum-lalum nga meaning ang accountability, mag-build ka o ka ng gwapo kay nga character. Gabuild ka o gwapong character, gabuild ka o gwapong reputasyon sa imong pangalan o sa imong pagkatao.
6: Mm-hmm.
5: Yan. Kanang tawhana ni, makaingon yung gabang, kanang tawhana ni, malauman ni
6: malauman na. Kaya accountable siya.
5: Accountable nga tao na.
6: Responsable
5: dili
6: siya.
5: Dili na siya, mahilig kong maghatag og excuse.
6: Mm-hmm.
5: Pagka mali yun na, maamin yun na siya. Tapos, dili lang basta giamin. Kaya ang tinuod nga accountable nga tao, dili lang basta giamin ang pagkakamali, kundi itinutuwid.
6: Yes,
5: yan.
6: Exactly.
5: Diyan makikita kung talagang accountable.
6: Mm-hmm.
5: Kaya na may ubang tao nga, for the sake lang, mahuman ng storya, mga ikaw, sorry kayo.
6: Okay na. Sige, ako na ni mali. Pero dili ka accountable, meaning, para lang for the sake na mahuman rang story.
5: Yes, yeah. So ang accountable mga kaibigan or accountability, pagka naisayop, amino nimo bilang nangunguna o bilang matured nga tao, bunga na sa kuang negligence, kapabayaan, kaya na nahitabo. So naipag-ako. So say next move, igo lang ba nga muamin ka sa imuha pagkukulang or negligence? Dili. Ang tama nga tao nga nakahibaw sa meaning sa accountability, i-correct yun na niya.
6: Correct.
5: Or itinutuwid mga kaibigan.
6: Yes.
5: Sa ganung paraan, makikita, nahahayag na talagang kasabot niya sa word nga accountability. Ayun.
6: Arne, ba't ka? Para po sa uban, Captain Jake, no? Para masabtan po nila, kaninga, example po ta, kaninga bitong, syempre, sa kagipitan ng buhay ngayon, minsan, kumakapit tayo sa ano, Captain Jake, kaya bitong mangutang?
5: Mm.
6: Ang pag-uutang, syempre, sa pagmangutang ka, imuha ng responsibilidad ng bayaran on time.
5: Mm.
6: So, for example, kung dili ka kabaya, dili man po nimo pwede nga, imuha mo ng responsibilidad ng bayaran nimo on time. Hindi po ka pwede mo ingon nga, hindi po ka pwede mo ingon o ka nang nga nung singlo naman ko ninyo, nga wa mo ko'y kwarta. Na ikaw mo na responsible, yan. Responsible, anak.
8: Yan, isa yan, mga kaibigan. Halimbawa, pagka meron tayo, may bunga po ng kagipitan, minsan talagang maabot kita sa punto nga makapanghiram, anak.
6: Mm-hmm.
8: Doon ay manghiga yun ngayon, anak. No? So, ibig sabihin po, mga kaibigan, ang taong accountable, umaamin ang kanyang pagkukulang. Halimbawa, o sa iyang kanyang liability,
6: mm-hmm.
8: may obligasyon ka. Wa pa kagisingil, anang adlawa, ahead of time, magpapaliwanag ka na ng maayos. Kung sa kaliman na totoo talagang gipit or may lisod ang kahimtang. Kay dili pwedeng dito na tamo explain kapag kasinisingil na. Ayan, sa ganong paraan po mga kaibigan, nahayag yung ating kredibilidad. Sa ganong paraan, nahayag po yung kabutihan ng ating pagkatao.
6: Yes.
8: Talagang sadyang nagipit lang. Kaya ganon. Dili itong tinuyuan yun, hindi mo bayad, lahi na siyang istorya. Kanabang galikay-likay, pagkapaninglon, masuko pa. Kanya, pagka medyo masuko na po itong maningil, masuko po ka, di mo na maayo. So, dito rata sa punto nga, imagine na ba itong panahon nga nanghiram ta, nanghangyo raba gyuda.
6: Correct. Tanan nga mga maayo nga mga kuan na itong. No.
8: And dili lang na siya about money, mamilaki.
6: Yes, tama.
8: Ang imong gihuram di ang pagtitiwala.
6: Correct. Oh,
8: dili lang na siya basta kwarta lang.
6: Trust.
8: Can you imagine nga ang kanang kwartahan nga gihuram na ito? Halimbawa lang, papaliwanag ko lang na mas maayos mga kaibigan. Yung hiniram natin na pera o hinirma natin, maaring pwedeng gamitod po na nila personal. Maaring naapos sila pangangailangan. Maaring tigom na nila o tinigom na nila for emergency purposes.
6: Yeah.
8: Pero pinahiram nila dahil sa pagtitiwala.
6: Mm-hmm.
8: Dahil sa kaluoy ba? Halimbawa, naluoy sa imo. Imo gipahiram sa imo ha, kay naluoy man. Ayan. Or di kaya tinigom na nila for emergency purposes. Nga sa panahon, nga manginahanglan sila na sila'y makuhot. Pero tungod sa ilang kaluoy o pagsalig, ilang gipahuram.
6: Mm-hmm.
8: And kailangan po na to ibalik yun na. Kailangan ng hinaguan.
6: Correct, tama yun.
8: Dili pwedeng pahirapan na to ang maningil. Kung gipit yun talaga, magpapaliwanag ng maayos, hindi sa panahon kung kailan sinisingil. Sa panahon na wala pagisingil o dili pa due, magpaliwanag na maayos. Ito po yung kaming sitwasyon.
6: Mm-hmm.
8: At sana totoo, hindi pwede yung nagdadahilan lang pero wala naman talagang layunin na magbayad. Kilahi man tong nagpapaliwanag na totoo talaga na wala'y kakayanan magbayad. Managlahi po tong naghatag lang og rason, naghatag lang excuse pero wala gid katuyuan nga magbayad. Paano makita na mamilaki? Ingon, walay kwarta pero pagka nag-birthday, nag-celebrate man.
6: Oo. At actually, kasagaran, ing anaga na mahita po, no? Kumbaga, Walay kabayi pero naa ikahanda.
8: Ay matingala ta.
6: Tingala ko nga. Asa man lagi ka ng kwartahan nang makapalitsyon man nga mga litsyon roll.
8: In sakit kay na sa nagpahiram og kwarta pa. Just so you know ha.
6: Mm-hmm.
8: Lahi ang feeling sa nagpahiram sa kwarta. May pamuno. Kami nga nagpahiram gaantos mangani miwa mangani ga. Di magani mi halos mamirienda, di magani mi halos mapalit og lamig nga pagkaon kay amo nang gitago-tago nya sa panahon nang ginahanglan mo among gipahuram kay nagsalig mi. So I hope nyo ma-understand. We are all matured people and we both understand nga inana na sa kabugat. Nga dili na to kanang i-compromise ba. Dili na to ikambyo ang atong kadungganan o dungog tungod lang ana mga butanga. Kay ba magyuta nga usay magipita pero hinumdumo na to nga nate obligasyon. Ayan, siguruduhon lang nato kay kana ba yang pagpahuram again dili lang na it's not just about the amount pa
6: milaki. Yes, not about the money.
8: It's not just about the money, it's about the trust nga gihatag sa imo. Ana ba bungas kaluoy, bungas sa pagkonsidera sa imo ang paghangyo.
6: Mm-hmm.
8: Nga sa panahon din. So again, that's accountability again. Ayan, ayaw mong kalimot ana kay ang tao nga accountable sa iyang actions, sa iyang lakang, sa matag desisyon, magbunga na og maayong nga karakter. Nya kanang maayong nga karakter magbunga nag maayong kredibilidad.
6: Yes.
8: Oh, malauman ka, masaligang ka. Nya maayo kayo na sa unahan kay kanang pangalan, kanang dungog, manahon pa man na sa imong mga anak. Mudikit na maayong mga feedback sa imong pangalan. Madungog pa lang imong apelyido kana gwapo na nga. Kanang tao.
6: Isa sa mga nindot nga kung ang uban Captain Jake nangarap og kay nabitaw ang apelyido sa tumoy, for example, Mommy Lucky PhD. Di ba? Captain Jake RN, registered nurse. Lami pud kay paminawon nga pagmuingon og Captain Jake, matinabangon.
8: Ala.
6: Mommy Lucky. Gwapa ka ayo.
8: Masaligan.
6: Parang politiko naman kayo. Pero tinood, bitaw na, no? Kap?
8: Tinood eh.
6: Kaya kung madungog ang imong pangalan, ay, sus ka ng bata. Bungutan.
8: Bungutan, kaya ba?
6: Manguram, dos nanay yung kaguran. Ay, pauram ma.
8: Oo, kana. Ala, buta kasi kaguran na. Pero kana nga, istorya Mami Lucky, kana nga, kadungganan, manahon pa man na, imo pa nang ipasa karon sa imong mga anak, At pag-abot sa panahon, imong mga anak, watakahibaw magod, magkita mga ginikan, mawara man tayo ng kalibutan na. So, kanang dungog, kanang mga maayong dungog, manahon pa na si mga anak. Anak de ka ni ganito?
6: Anak de ka ni
8: Gumer? Ay, sus. Oh, tabangan ka naman. Tabangan ka naman. Kaya ito yung mong papabuutan to, ana. Sa buhay pa to, ay sus.
6: Ay, gusto lang po na ako na i-share. Speaking of yung anak, Captain J, kagabi na nga tumig na matya niya, na ako yung i-post nga picture nga sa among giadtuan, na ay nag-message ako out of nowhere, niingon siya nga, hala, Kuan, namatay na din si Kuan, ana siya. Kabalo ba ka nga ka na ang tawana? Buutan, kaayo na siya, ginapapuyo na niya ang kanang mga igsoon ni Ani Ana niyang alibri. So, ibig sabihin, kung nawala man galing, mamawala man galing ka din sa kalibutan, magpabilin ang maayong binuhat niya.
8: Mao na siya ako ginamihin nga, good reputation. Yan. So, dili lang na siya, basta lang kwarta or amount, ang reputasyon na imong giampingan, mabuild pa na over time. Mamana pa na si mong mga anak, manahon pa na sa mga sunod nga lahi. Nga mo na inindot nga ipamana ang maayong nga dungog. Kung sa baliktad naman po nga istorya, kung ma-out po ang dungog, di po maayo. Kaya manahon man po na si mong mga anak. Ay, anak din na ni Kwan, so sa'yo anak, ay, kayo mga anak. Salbahis kayo ng mga bata anak, salbahis ang ginikanan anak. Salbahis sa ginikanan, salbahis po mga anak. Anar ba yun na kasagaran ng, I mean, mo yun ang judgment.
6: Tinoy.
8: Normal judgment so sa kataon, ha? Anak ba yun na nigwa? Jesus.
6: Jesus, ay mo anak.
8: Kanang pamilya, di ba? Maot kayo ba? Ma-generalize na kaagad, no? So, mo na mo ginamin ba nga, dili maayo kung gumuon lang nato atong dungog tungod lang ng mga butanga. Ayan. So, anyway, magandang araw po sa inyo. Ang paalalang yan, mga kaibigan, ay hatid sa inyo ng Magnum C! The most trusted by seniors. Pinagkakatiwala ng mga nanay, tatay ang Magnum C Herbal Capsule. Mayo sa bughat, lipong-lipong, anemia, kanang lupog, walay kusog ang tuhod. Magnum C Herbal Capsule. Kanang pagpanakit sa gusok, acid reflux, GERD, ay nako, nindot kay ulcer. Napakaganda po ng Magnum C Herbal Capsule. Pagka medyo ang problema gani acid reflux, iwasan po ang any caffeinated drinks. Bawal po ang may caffeine.
6: Mm-hmm.
8: Ang napakaganda po, focus muna sa capsule, yes, para gumaling tayo. Kay inom kag Magnum C capsule, nga inom po kag kape. Kahit na Magnum C Herbal Coffee, kay Magnum C Herbal Coffee, to be honest sa inyo, naigya po yung caffeine na siya. Herbal coffee siya, pero decaffeinated. Ibig sabihin, ang yung category, decaf, mababa ang caffeine, pero still may caffeine pa rin.
6: Yes.
8: Makapag-trigger pa ng lima, mataas ang acid mo sa katawan, magti-trigger pa rin siya. Kaya iwasan muna. Kung na acid reflux, GERD, kanabi itong manakit imong kuhan, mga slumi mohang kutokoto. Ang Magnum C Herbal Capsule ang maayong inumuna na until mag-normalize ang kuhan ng imong acid sa lawas, mubalik sa normal, o saka ka na lang magkape later on, pagka
6: yes,
8: okay na.
6: Okay na, imong ano. Ayaw po pugsa ha, nga kanabi itong, kaya hingapi mong yud ko, mili. Kasi the more nga imong nang imnan ug ka ng caffeinated drinks, the more nga madaot ang imong tiyan.
8: Any kuhan, any kahit na nung herbal, basta coffee, dagyan na yung caffeine. Decaf nga lang. Sa amo, ang Magnum C Herbal Coffee, decaf siya. Ano bang ihang kuan ba? Ang Magnum C Barley Coffee, lami po na siya.
6: Yes, ang Magnum C Barley Coffee, kung gusto ninyo ka ng constipation, constipated ang tiyan, bloated. Ayan, ang paminaw ni mo bloated, caffeine mo, ang rason kung anong usahay bloated ta, kay tungod wa ta kabawas. Kay, tungod nga itong pagbawas usahay, kay dili man normal. Dili normalize. Kung nag-edad na tag-30 anyos, Captain Jake, pataas, usually hinay ang itong metabolismo. Mo na ang nindot kaayo ang Magnum C Barley Coffee para sa mga na-constipated or di ba ka-bloated ka kay tungod sa barley nga naaani sa itong Magnum C na coffee.
8: And mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Yeah.
8: Ayan, sa Davao de Oro, makapalit ka diyan na sa Hinguog, Kabadbaran, Butuan City, mga taga Butuan na diha sa Kwan. Freeman Pharmacy. Ayan, Butika Freeman ata, I think. Mom's Option Pharmacy sa Bayugan, na diha sa San Franz, na ang butika diha sa San Franz. Naapo sa Santa Josefa, Gardose Pharmacy sa Trento, naapo na diha sa Holy Queen. Tanang butika po mga kaibigan, makapalit mo Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee. Kung mahili ka sa kape, Magnum C Herbal Coffee.
6: Mm-hmm.
8: Masarap po yan mga kaibigan. Kape, 175 pesos lang per box.
6: Yes.
8: Napulo na kasashay. Lami po na nga kape. Kung diri ka naman sa may Bukidnon, na sa Valencia City, na sa Maramag Bukidnon, Makapalit mo ni Ana and Don Carlos, Kibawi, Bukidnon. Wao, makapalit mo
6: Lantapan,
8: ni Ana.
6: Lantapan, Quezon, Maramag, Kibawi, Kalilangan. Available ang itong Magnum C Herbal Products din hang dapita. Kung mangutana mo, unsay laing products Magnum C na kompleto tanay, kape, nata, napuntay capsule Captain Jake para sa mga na-diabetes.
8: Ayan, Magnum C Dia Care. Ayan, kung mga diabetic naman ka, anay Magnum C Dia Care. Kompleto yun ang Magnum C na po'y haplas ng Magnum C para di mo malibog at tulang mas butika, mangutana mo sa pamilaing products sa Magnum C.
6: Mm-hmm.
8: Kung diri ka sa may double dessert, nasa Magsaysay, nasa Digos, nasa may Bansalan, Padada, makapalit po Magnum C products. Padada, Digos, Bansalan, makapalit mo diha sa inyong mga suki butika, pharmacy, sa inyong mga lugar na po ni sa makilala, na po ni diha sa Kidapawan, Mlang, Tulunan, makapalit po mo diha sa may Antipas, Magpet, Rojas, diri naman po sa may Midsayap, Kabakan, makapalit mo tanan diha. Kung diri naman po ka sa may Takurong, naana sa Takurong, sa Rojon Pharmacy, Love Pharmacy sa Takurong, sa Isulan, makapalit sad mo sa Isulan, and sa Surala, Santo Niño, Banga, Rojon Pharmacy, uban pang mga butika, diha sa Santo Niño, and Banga, halos tanang butika sa Banga, Surala, makapalit mo. And sa Marbel, makapalit mo sa Cassandra Pharmacy, o ingon man sa Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, makapalit mo na.
6: Sa Yours Generic, Your Generic Pharmacy, makapalit po na dala sa Marbel Captain Jake o sa Pearl Med Pharmacy. Available lang ito ang mga Magnum C products din.
8: Ayun, padayon na sa unahan mga kaigsuna sa mga suging at tigpaminaw sa itong programa. Pwede kayo mag-comment sa mga Facebook page. Wami nag-live kay Hinay kay Internet. Ayan, pangitaan lang ang Captain Jake and
6: Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Pangitaan lang Captain Jake and Mommy Lucky. Pakiclick lang ang follow. Tapos comment lang diha para mabasa na mo inyong mga greetings sa programang Love,
6: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: sex, marriage, and career.
1: Sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Kaman ka pa rin yung kapitan. Ako po si Captain Jake.
2: Og ako si Mommy Lucky.
1: Kung saan ang programa po natin, mga kaibigan, ay mapapakinggan sa buong halos buong Mindanao. Butuan, Kabadbaran, Hingoog, dire sa may Bukidnon, Surigao del Sur area, and some part of Kuan, Claver, Surigao del Norte na yan.
2: Hello po sa inyo. Kung taga-asa man mo karoon yung naabot, ang amo ang mga tingog ni Captain Jake, hala, pag-message mo sa amu, 0933-812-581 ay kung hindi naman, pwede mo ninyong ma-message sa amu ang Facebook page. Kaya libre naman ang Facebook ron, Captain Jake. Pangita lang ang Captain Jake. Captain Jake and Mommy Lucky nga amo ang Facebook page.
1: Ayan, Captain Jake and Mommy Lucky, pakiclick lang ang follow, mga kaibigan. Gaya nito, 19 messages po, mga kaibigan. Bago natin basahin ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, naparami po ng mga nagsendang message. Ikaw basahin, Mommy Lucky.
2: Ayan, thank you very much inyong pagpaminaw. Ang mga taga Mungkayo Pasian sa Globe, namina sila karon sa ato. Salamat sa pagpaminaw, especially kay Tate Polion. Namina po si Loretta Taroy Warain, Captain Jake. Salamat daw, Captain Jake, taga Union siya, Captain Jake. Salamat daw sa gihatag daw ni mga radyo kay nagsige na sila og paminaw sa programa Love, Sex, Marriage, and Career. Salamat po kay Salvador Hapaya na mga taga-aras-asan kagwaid Surigao del Sur. Si Marisa Polinar, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Joveline Cadile, ayan, ang iyang banad daw nga namino po nga pwede daw ang gwapuha si Junski Gulay og ilaha daw ang bossing dari nga si Sir Jerry Soriano og Madam Evangeline Bacalia. Salamat po ang mga taga Langski of Surigao del Sur.
1: Si Ma'am Ellen Guerrero nakaantabay sa programa natin. Salamat po, Ma'am Ellen Guerrero. And sa Salvador Hapayan, watching from Aras-Asa, nabasa na natin ni Roveline Cadile nakaantabay sa programa natin. Ang tanang mga taga Palo Alto, Surigao del Sur. Okay, nabasa na.
2: Namina sila.
1: Si Lizelle Sanyurion ng San Roque na Bunturan. Nanay, si Ma'am Perlita. Ayan, salamat
2: si Mommy
1: po.
2: Mommy Pearl.
1: Mommy Pearl. Maraming
2: hi, Mommy Pearl.
1: Ng Davao de Oro, lagi nakikinig yan. Si Ma'am Ellen Guerrero, dyan sa Nabunturan, lagi nakantabay po yan. Thank you po sa inyo. Mga taga Mungkayo naman, si Rongel Bungkalon, nakantabay sa programa natin. Thank you po sa inyo. And si Gredlin Sokaire, gahulat-hulat mi sa programang LSMC. Thank you po.
2: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Ma'am Dai Chavez. Ganamino, good karon. Tigpaminaw ni nato sa toang Love, Sex, Marriage, and Career. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Dalia Ofamin, salamat din po sa iyong pagpaminaw. Si Gredlin Sokaire, namino sila sa toa karon. Si Shawnee Magluyan Villarosa, salamat sa inyong pagpaminaw. Ug namino po at karon si Birch. Kaya po na yung pangalan na eh.
1: Birch Tree.
2: Oh, magatas, ma'am.
1: Oh, karagi na nga brand ba?
2: Ayan, og namina po si Hadhad Botbot. Salamat po sa matagapantukan Davao de Oro. Salamat sa pagpaminaw. Always nagapaminaw sa FM Radio daw sa Mungkayo, Captain Jake. O si Kagaya og si JR nga nag-inom daw og Magnum si Barley Coffee.
1: Ayan,
2: sa
1: salamat po.
2: Na inom, oy, asa man na ininit na or bug na nga Magnum si Barley Coffee?
1: Gusto na magi ka ng hilig og mga pigod, mga erang oras sa mga pigabon. Si Ana Hamero, maraming salamat. Si Ems Anob, nakaantabay sa programa natin. Si Luisa Morales, Lynn Padilla, Poliran Marisa, maraming salamat po. And si Marlene Ordes, salamat po Marlene Ordes, lagi nakaantabay yan. Thank you po sa inyong pagpamina. Magnum si user din to.
2: Ayan, mga taga San Roquel, Nabunturan, namino si Lizelle Tero Serronio, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namino po si Lelet Rato, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Grilin, salamat din po.
1: Ito po yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Cecil Garcia, si Jenny Rose Tolda, Virgilio Animo, si Roveline Cadile.

0: syempre yung Magnum C Herbal Capsule.
1: Ah, sa lahat po ng mga taga Maramag Bukidnon sa may palengke, lanog-lanog ang mga programa diha, labi na sa mga karinderya.
0: Hello.
1: Salamat po mga namaligyang prutas o mga prutasan diha. Thank you po sa inyo. Magandang araw po sa inyo lahat.
0: Yes. O syempre namina po si Joanne De Jesus. Salamat po. Si Ma'am Judith Castro, salamat sa pagpaminaw. Si Robeline Cadile, salamat po sa inyohang pagpaminaw. O namina po at karoon sila Blair Sanchez, sila Arlene Bakuyot, sila Joy Barangit, o si Maria Luz Tagoy. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Manalyn Pachero, Janeline Gambin. Thank you very much.
1: Si Ma'am Ruby Campo, ayan, namina sa programa sa Gate 10 Public Market, Tacorong City. Salamat po sa inyo mga taga Tacorong. And kadali lang mga nasa kuan sa iba't ibang mga radio station na to. Okay, wala sila mga greetings diri. Okay. Sige, Mami Lucky.
0: Ayan, sila Colette Armayan, salamat po sa inyohang pagpamina. Og, ay, tama day ba na magutay programa sa Radyo Captain Jake? Itong mga dungog ang itong program sa gikan sa buntag hangtod sa gabi. So, natay ginatawag nga quote ng ina mo. So, for example, ang quote na mga ginastorya ang mama, gikan sa buntag nga programa, at tanga na ninyo kay na may premyo nga makuha.
1: Ayun, sa taon ng mga radio stations ko, asa tama dungog, gikan morning hangtod sa
0: gabi.
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan, sa programang Love,
0: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Una po sa lahat, Kapitan, ay binabati ko po yun, binabati ko po kayo ng isang magandang araw. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isang masalimuot po na kwento ng aking buhay ang ibabahagi ko sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nanay Lenny. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa akin at ng aking anak. At ng aking buong pamilya. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, nung magdesisyon kami ng aking asawang maghiwalay na lamang. Noon pa man, Kapitan, ay nasaksihan na ng aking nag-iisang anak na si Joel ang lagi naming pag-aaway ng kanyang ama. Bata pa lamang siya. Siguro mga 3 years old pa lamang si Joel noong, Kapitan, nang madalas kaming mag-aaway ng kanyang ama. Alam kong kahit man sa murang edad ni Joel noong, Kapitan, ay talagang nabibigatan rin siya lalong-lalo na kapag ka nakikita na niya akong umiiyak. Lalong-lalo na kapag ka nasasaktan o sinasaktan na ako ng kanyang ama. Sa liit po ng aming pamamahay, wala akong lugar na pagtaguan. Gusto ko man sanang umiyak, magtago, para hindi ito makita ng aking anak. Pero ang bubong o parang ang bahay namin, Kapitan, o ang bahay namin noon ay 4 na corner lamang. 4 na sulok o may 4 na sulok at wala kaming kwarto. Ganong kahirap ang kalagayan namin noon. Ganong kahirap ang aming pamamahay o aming pamumuhay. Kung saan kami kumakain, doon naman kami natutulog. Wala kaming mesa. Kung saan pwede sana kaming kumain na magpamilya. Walang diskarte ang aking asawa, Kapitan. Bagay na madalas namin itong pinag-aawayan noon. Hindi rin siguro nakatagal ang aking asawa, Kapitan, dahil sa galit niya sa akin, dahil madalas akong nagtatanong, dahil madalas akong nagtatanong sa kanya kung ano kaya ang magiging kapalaran namin. Ito ang naging dahilan kung bakit siguro nag-alboruto ang kanyang ulo. Naghanap siya ng ibang babae. Hindi lamang isa, dalawa, ilang beses ko nang nahuli ang aking asawa noong, Kapitan. Nung dalaga't binata pa lamang kami, hindi ko man siya nakitang may bisyo. Kaya ko nga po siya pinakasalan ay dahil akala ko noon ay napakabait ng lalaki. Bagamat maraming naliligaw sa akin noong, Kapitan, tandang-tanda ko pa na may mga naliligaw sa akin noon na may

mga grado. Nakapagtapos ng pag-aaral at meron pa nga po akong isang maniligaw noon na isang guro. Hindi ko sinagot at mas pinili ko ang naging asawa ko dahil akala ko noon ay mabait siya at maasahan ko at may pangarap sa buhay. Pero nung mag-asawa na kaming dalawa, Kapitan, naranasan ko ang labis na kahirapan ng buhay. Yung tipong hindi naman ako sanay dahil pinalaki naman kami ng maayos ng aking mga magulang. Bagamat hindi naman kami mayaman, pero napag-aral naman kami ng aking mga magulang. Sumama ako sa isang lalaki, Kapitan, na inaakala kong mabubuo ang isang pangarap. Pangarap na magtagumpay sa buhay. Kinalaunan ay bumigay na rin ako. Lalong-lalo na sa mga panaw nagpaalam na siya sa akin at gusto na niyang makisama sa bago niyang karelasyon. Hindi ko na pinigilan pa, Kapitan. Pakiramdam ko noon, makakawala rin ako sa wakas. Hindi ko na inisip na kasal kaming dalawa o mag-asawa kaming dalawa. Ang inisip ko na lamang, Kapitan, kung ano ang magiging kapalaran, kung ano ang magiging bukas namin ng aking anak. Di bali na maghiwalay kaming dalawa. Wag lang akong makulong sa isang relasyon na lagi na lamang akong nagtitiis, na lagi na lamang ako ang umiintindi. Itinaguyod ko ang pamumuhay namin ng aking anak. Bumalik muna ako at pansamantalang nakitira sa aking mga magulang na hindi rin naman nagtagal, Kapitan, at pumanaw rin ang aking mga magulang. Makalipas lamang ang 4 na taon, nauna ang aking ama at sumunod naman ang aking ina. Kaya doon na ako tumira sa amin. Ako na ang nakatira sa aming pamamahay. Ang iba ko namang mga kapatid, Kapitan, ay may kanya-kanya na rin buhay at may maganda na rin hanap buhay. Kaya hindi na nila hinabol kung ano man ang naiwan ng aming mga magulang. Pumayag na lamang sila na doon ako tumira sa kung saan pamamay-ari ng aking mga magulang. Sa paglipas ng mga panahon, lumaki ang aking anak. Naging binata. Nung sa kanyang pagbibinata, Kapitan, ay nagbago ang kanyang pag-uugali. Napakatalinong bata ito. Elementarya pa lamang ay lagi na itong first honor. Isang karangalan ko bilang isang ina na magkaroon ng isang matalinong anak. Subalit, nung siya po ay mag-high school na, nag-iiba na po ang kanyang pag-uugali. Madalas niyang inirereklamo ang kahirapan namin. May mga bagay kasi siyang hinihingi sa akin, Kapitan, na hindi ko kayang ibigay. Madalas, nagsiselos na siya sa kanyang mga kaklase kung saan pinagbibigyan ng kanilang mga magulang. Gaya na lamang ng mga laruan o di kaya ay bagong gadget. Bagay rin na hinihingi ng aking anak. Hindi ko kayang maibigay dahil wala naman akong magandang pinagkakakitaan. Tanging pagtatahi. Kung meron lamang pinatatahi ang aking mga kapitbahay, o di kaya may mga dayo sa amin, saka lamang ako kumikita ng pera. Yun lang naman kasi ang alam kong trabaho, Kapitan. Napabarkada ang aking mga anak sa medyo may kaya sa buhay. Pinagtiisan ko na nga lang po, Kapitan, na mapag-aral ang aking anak sa isang pribadong paaralan. Kasi yun lang naman ang pwede kong ipagmalaki sa kanya. Kahit napakahirap ng aking kalagayan, kahit napakahirap po ng aking sitwasyon, lalong-lalo na kapag ka panahon na. Panahon na sa examination at bayarin, hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang pangbayad ko sa kanyang pag-aaral. Mahal kung ikukumpara sa pampublikong paaralan. Ako po kasi ang nangihinayang dahil matalino ang bata. Alam kong magiging maganda kanyang kinabukasan. Pero sa paglipas po ng mga panahon, nakita ko ang kanyang pagre-rebelde, Kapitan.
Lalong-lalo na't madalas nang sinasabi sa akin na bakit pa raw kami nag-anak ng aking asawa noon na hindi man daw namin kayang buhayin at mabigyan ng magandang kinabukasan. Kung hindi lamang daw sa matalino, siguro napakahirap daw na kanyang kalagayan. Bakit daw kami nag-aanak? Hindi ba daw namin pinag-iisipan ang aming pinasok na buhay? Galit na galit siya sa kanyang ama kapitan kung bakit daw iniwang kami. Siguro ang mga galit na yung kapitan ay matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Siguro ang galit na yun ay matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan na unti-unti lang lumalabas kapitan ng mga panahong binata na siya. Nakapagsalita na ng masasakit patukol sa kanyang nararamdaman. Nasasabi na niya mga bagay kung saan, kapitan, nasasaktan rin ako bilang isang ina. Pakiramdam ko ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Kaya sinasabi ko sa aking anak, nakita mo naman anak, na lahat naman ang pwede at maari kong gawin ay ginagawa ko naman. Oo, wala akong matinong trabaho. Pero sa tingin ko, kailanman hindi ako naging pabayang ina. Sinabi ko pa sa kanyang pinag-aral nga kita sa isang pribadong paaralan, private school. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin? Kapag ka nagsasalita na ako ng ganyang kapitan, alam kong nagtitimpi lamang ang aking anak. Alam ko at nababasa ko sa kanyang mga mata na may mga bagay pa sana siyang nais sabihin sa akin, pero alam kong pinipigilan lamang niya ang mga bagay na ito. Dahil siguro ayaw niyang masaktan ang aking damdamin. Nauuwi na lamang sa pag-iyak niya at pagluha niya. Lalong-lalo na kapag ka pinipigilan na niya ang mga bagay na gusto niyang ilabas. Pinapaliwanag ko na lamang ng mahinahon sa kanya. At sabi ko, kaya nga kita pinag-aral ng pribado o sa pribadong paaralan. Sinusuportahan kita dahil ayaw kong magaya ka sa amin ng ama mo. Kinakaya ko naman. Ang gusto ko ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng bata. Naiintindihan ko rin ang damdamin ng aking anak, kapitan, dahil alam kong nangangharap rin siya sa mga bagay kung saan meron ang kanyang mga kaklase, lalong-lalo na ang kanyang mga kaibigan. Bagong sapatos, bagong bag, bagong cellphone, kung saan nakikita niya mga bagay na ito sa kanyang kaklase, kung saan wala akong maibigay sa kanya. Ang cellphone niya ay tanging keypad pa rin. Cellphone ko pa ito, kapitan, na pinaglumaan ko na at ibinigay ko lamang sa kanya para may magamit siya sa kanyang pag-aaral. At sa tuwing may mga research siya, wala man lamang kaming laptop o computer o kanang kahit na Android phone para mag-research sana. Pumupunta pa siya sa lungsod para makapag-internet lamang at gawin ang kanyang mga research. Siguro dahil sa ganito ang aming sitwasyon, kaya nag-aalburuto siya. Kaya napapaisip siya na hindi naman dapat sana siya naghihirap. Kung alam lang namin ang mga magulang kung paano gampanan ang aming responsibilidad. Sa bagay na ito, kapitan, parang sinisisi ko rin ang aking sarili. May punto rin naman ang aking anak. Kahit nasasaktan ako at kahit masakit mang pakinggan, pero may katotohanan ang kanyang mga sinasabi. Totoo naman. Hindi nila kaling, hindi nila kasalanan na maging mahirap. Kasalanan namin ito ng aking asawa kung bakit namin pinasok ang ganitong buhay. Bakit kami nag-asawa noon kahit hindi pa man kami handa? Walang araw siguro, kapitan, na hindi ako nananalangin. Nananalangin ako na sana lumuwag din ang kanyang pakiramdam. Nananalangin ako na sana isang araw maiintindihan niya rin ang lahat. Na sana kung hindi ko man kayang tuparin
ang responsibilidad ko bilang isang ina na mabigyan siya ng maginhawang buhay. Sana'y makuha niya balang araw. Sana sa pamamagitan ng kanyang katalinuhan ay makamit niya ang kanyang pangarap.

Dumating sa punto, kapitan, na nagpaalam ang aking anak. Sabi niya sa akin, doon na lamang muna daw siya uuwi sa bahay ng kanyang kaklase, kung saan mas mabuti na raw doong tumuloy, masarap ang pagkain, at kilala rin daw ang aking anak ng ina ng kanyang kaibigan. Welcome na siya sa pamamahay na ito. Yun ang sabi niya sa akin. Pinaliwanagan ko naman ang aking anak, kapitan, at sinabi kong iba pa rin na may sarili tayong pamamahay. Iba pa rin na may sarili kang kusina. Iba pa rin ang sarili mong pagkain. Sabi niya sa akin, kapitan, hindi naman daw o wala naman daw problema sa mga magulang ng kanyang kaibigan. In fact, ang katotohanan, sabi niya, ang mga magulang pangaraw ng kanyang kaibigan ang nagsabing doon na raw sa tumira kung sakaling nahihirapan daw siya sa pag-aaral. May sarili silang computer at may sarili pang internet. Yun ang sabi ng aking anak, kapitan, para makapag-aral daw siya ng maayos. Siguro, hindi ko rin alam kung paano at ano bang sinabi ng aking anak sa mga magulang ng kanyang kaibigan. Siguro may nasabi siyang naghihirap siya. Siguro nakwento niya kung gaano siya kahirap. Kaya naawa siguro ang mga magulang ng kanyang kaibigan, kaya nagyayaya itong doon na lamang tumira. Masakit sa akin yon. Hindi ko man kayang sabihin, kapitan, pero pakiramdam ko na walang kwenta. Parang walang kwenta akong magulang. Parang walang kwenta akong isang ina. Hindi ko man sinasadyang ganon ang maramdaman ko, kapitan. Pero yun talaga ang naramdaman ko sa pagkakataong sinasabi ng aking anak na mas mabuti na raw doong tumira sa bahay ng kanyang kaibigan dahil masarap ang pagkain, magandang tulugan, at willing naman daw ang mga magulang ng kanyang kaibigan na tanggapin siya. Ilang beses rin nung nagpaalam sa akin, kapitan, na nung una hindi ko pinayagan. Pero makailang beses na rin niyang ginawa sa akin ang hindi pagpapaalam kung saan doon siya natutulog sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Magalit man ako, kapitan, pero alam kong rebelde na rin ang utak ng aking anak. Baka maglayas pa ito at baka hindi ko pa alam kung saan siya pupunta. Mas minabuti ko na lamang na payagan na lamang siya sa kanyang gusto. Sinabi kong sige. Kung yan talaga ang pasya ng iyong kalooban, kung yan din naman ang sinabi ng mga magulang ng iyong kaibigan, basta ba mag-ingat ka lamang? Magsilbi o pagsilbihan mo rin sila. Sa umaga, magwalis ka, maghugas ka ng pinggan, huwag kang tatamad-tamad kasi iba pa rin ang may sarili kang pamamahay. Tinupad niya ang kanyang sinabi o pagpaalam sa akin, kapitan. Nung araw mismo na ako'y pumayag, ay agad naman siyang umalis. Bit-bit ang kanyang mga damit at halatang-halatang tuwang-tuwa pa siya, kapitan. Ako na lamang ang naiwan sa aming tahanan mag-isa. Nalulungkot at umiiyak. Tumatanda na ako. Wala nang lakas. Ilang taon na lamang siguro ang natitira para sa akin, kapitan. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang pag-aralin ng aking anak sa college. Tanging pananahi lamang ang aking alam na trabaho o hanap buhay. Hindi kasya. Alam kong kulang na kulang. Pinapasa Diyos ko na lamang ang lahat, kapitan. Akala ko ay magiging masaya na ang buhay ng aking anak. Akala ko nakasumpong na siya ng grasya. Subalit isang araw na lamang, kapitan, ang may babalitaan ako. Tinawagan ako mismo ng ama ng kanyang kaibigan nang sabi agad ko raw puntahan ang kanyang anak.
na sa kanilang pamamahay, kapitan, at pinatawag ako ng mga magulang ng kanyang kaibigan. Na ang sabi at bungad pa sa akin nung ako'y dumating, magnanakaw ang iyong anak. Hindi ko pa man alam, kapitan, pero agad akong napaluha. Nadatnan ko kasi ang aking anak na umiiyak. Rinig na rinig ko ang mga sinasabi ng kanyang ang mga magulang na nagpatuloy sa kanya. Gaya na lamang ng walang hiya, gaya na lamang ng walang utang na loob. Mga salitang nakakasakit ng damdamin. Lalong-lalo na sinabi ng ama ng kaibigan niya, kapitan, na wala kang utang na loob. Pinatuloy ka namin sa aming tahanan, nanakawan mo pa kami. Hindi ako halos makapaniwala, kapitan, dahil niminsan hindi ko pa man alam o hindi ko alam. At niminsan ay wala akong sitwasyon o karanasan na nagnakaw ang aking anak. Sabi pa ng mga magulang, kunin mo na ang anak mo kaysa ipakulong namin ito. Wala na akong kahit na anumang salita, kapitan, dahil ayaw kong mas lalo lang magalit ang mga taong ito. Ayaw ko nang palakihin pa at niyayaya ko na lamang ang aking anak na umalis na tayo. Agad-agad ay dinala ko ang kanyang mga damit. Pagdating sa bahay, hindi pa rin maputol-putol ang aking mga luha. Umiiyak pa rin ako, kapitan, dahil nasasaktan ako para sa aking anak. Bakit mo naman nagawa, anak? Yan agad ang bungad ko sa kanya. Tanong na gusto kong makarinig ng katotohanan. Bakit niya nagawang magnakaw? Ang sabi niya sa akin, kapitan, ay kasalanan niyo ito. Hindi niya ako kayang bigyan ng mga gusto ko. Naiinggit ako sa aking kaibigan. Ang tagal ko nang pinangarap na magkaroon ng cellphone na may camera. Ang tagal-tagal ko nang nangarap at hinihingi sa iyo na sana magkaroon ako ng cellphone na kahit man lang sa ganong paraan ay makapag-internet ako. Magagamit ko naman ito sa aking pag-aaral. Doon ako umiyak, kapitan. Sinabi ko sa kanyang mahirap lang tayo. Nung sinabi mo sa akin na gustong-gusto mo ang bagay na yan, walang araw na hindi ko pinangarap para sa'yo yan. Kahit anong gusto ko, kahit anong gawin ko, sadyang hindi ko kayang bilhin ang gusto mo. Alam mo naman na magkano lamang kinikita ko, anak. Hindi ako maramot na isang ina. Mapagmahal ako at alam ko kung ano ang gusto mo. Kung pwede nga lang, bakit hindi ko bibilhin ang ganong bagay? Humahagulhol na ako sa pag-iyak sa pagkakataong yung kapitan. Sobra ako nasasaktan dahil hindi ko lubos akalain na kayang gawin ng anak ko ang pagnanakaw ng cellphone. Nasira pa ang pangalan niya at ito ang naging dahilan kung bakit napahinto ko sa kanyang pag-aaral. Wala na siyang mukhang maiaharap sa kanyang mga kaklase. Kumalat na rin ang mga istorya. Halos lahat ng mga tao siguro nakakilala sa aking anak ay alam nilang nangyari, kapitan. Naiintindihan ko rin dahil napakadaling ikalat ang chismis. Bilang isang ina, kapitan, ako ang unang-unang nasasaktan para sa aking anak. Kung pwede nga lang itago ko ang aking anak at magpakalayo-layo kami. Kung pwede nga lang dalhin ko siya sa ibang lugar at doon na tumira. Pero wala talaga akong pera. Sa pagkakataong ito, kapitan, sadyang na-depress ang aking anak. May mga pagkakataong tulala at hindi ko makausap ng maayos. Nasa loob lamang ito ng kwarto at hindi umiimik.
Minsan, isang beses lamang kung kumain. Hindi ko makausap ng maayos sa tuwing nagtatanong ako sa kanya. Tinatalikuran lamang ako, Kapitan. Ito ang lubos kong dinadala ngayon. Ito ang lubos na pinoproblema ko ngayon, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit may mga araw, gabi, na halos hindi ako mapakali. Nasasaktan ako sa araw-araw na nakikita ko ang aking anak na nagkakaganito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking kwento. Lubos na gumagala.

0: and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pro Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ere Dale, taga 404 B, Bayabason, 34 ang edad. Sa una, wala kong nagamit ang Magnum C kay dili kay ko kabawas. Karon kay kainom ko sa kaping Magnum C kay sa isa kadlo kay katulong ko magbawas. Nakakayon ko sa Magnum C nga kape tong barley. Epektibo, barato ra sa sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy, sa Malaybalay bukid noon, RS Drugstore, o Rodel Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pinatang duha.
6: Kumunta ng...
7: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
6: Kumunta sa aroma niyo, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Pasay ko magtimpla, Mang. Malami niyo kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kaubas trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, o sa tanang Rojon Pharmacy.
8: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na tipa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
9: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity.
3: Magnum C Products, mapalit sa Barobo Surigao del Sur, Edfer Pharmacy, Maxwell G Pharma, Humid 8 Pharmacy, Campus Pharmacy, Gracious Pharmacy, Yandi Pharmacy, ug JRS Traders Incorporated.
0: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko oy.
0: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
0: Mmm, refreshing lagi.
10: Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Rosario Agusan del Sur, Farmacia RTR, Paclauna Store, Sunaria Store, Boyser Store, EMJ General Merchandise, Arsenal Pharmacy, Iza Store, o Galiana Store. Ang Magnum C Products, halal certified.
11: Hello, kini si Mommy Lucky. Ingon sila, nindot daw ang akong pamani, dili daw dry o glowing tanawon. Dili na nina ko sikreto. Ang akong gamit, Mutya Kojic Papaya Soap. Ang sabon nga na ay duha ka powerful ingredients. Kojic Acid para sa pag-lighten sa dark spots. Ug papaya extract para sa natural nga kinis ug pampahayag sa panit. Mutya Kojic Papaya Soap, pang-adlaw-adlaw nga alaga sa panit, makapahami sama ni Mommy Lucky. Mutya Kojic Papaya Soap. Mutya Kojic Papaya Soap.
12: Love, sex, marriage and career.
13: Ikaw na pala.
12: Love.
6: Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
12: Sex.
14: Ayosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
12: Marriage.
6: Sos na anas sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kag pambabae.
12: And career.
6: Yes, tanaw. Tagyan ko sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.

0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
1: Kayo pa rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kawan si Mami Lucky at si Captain J.
1: Okay, sige natin greeting sa Mami Lucky.
2: Grabe. Sige, ganyan sa kina kung ginaingon ba.
1: Sa mukan mo gugawa na masabayan ng istoryahago. Dito tapos greeting sa
2: rin. Achacha! Achacha! Salamat sa inyo pagpaminaw si Nanay Flor Flores. Kamusta naman daw ta? Okay ra kay Minay. Salamat kay sa imong pagpangumusta. Sir Janaline Amaro, ang mga taga San Francisco Agusan del Sur, salamat po sa inyo pagpaminaw. O kanunay nga namina po sa tuwa Captain Jake. Unay lain si Blair Sanchez. Si Heart Desire, salamat po sa inyong pagpaminaw. Thank you very much. O sa mga nag-share sa itong Facebook, karong Adlawa, thank you very much sila Rodel Masangkay, sila Ma'am Janaline Arceo Amaro, si Roveline Cabilio, og syempre si Mommy Pearl nga always naga share sa ato ang programa kanuna. Yun.
1: Wala na? Okay. Salamat po na may mga internet, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Ito mga greetings na ito mga kabiyan ay nababasa lamang namin sa Facebook. Ayan, gaya po ni Dalia Ofamin, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Ayan, mga nag-message naman sa Facebook. Ayan, si Marisa Puliran, maraming salamat po. Nanay Carmen Porras, ay, thank you po sa inyo.
2: Ay, Nanay Carmen!
1: Ayan, Nanay Elsa Narikit, maraming salamat. Nanay Lani.
2: Nanay Neneng Kanatoy.
1: Ayan, Nanay Lani Plaza. Ayan, salamat po sa inyo. Nanay Elsa Narikit.
2: Ayan.
1: Nanay Flor Flores, kumusta na po? Ayan. Oh, kisa pa ba ito ang mga nanay diyan?
2: Ah, syempre.
1: Kung diri ka banda sa may ano, sa may San Francisco, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Nelly, Nanay Nora, hello po sa inyo. Ayan. Oh, si Nanay Trabok. Kumusta na kas nanay? Itong Caravan Day na to ni Agi sa San Francisco, siya ni Antoy. Kumusta na kas nanay? I hope all is well kay Nanay Trabok. Ayan, kisa pa ba?
2: Si Nanay Lilia Mating, katong naghatay sa tuwag manok dito sa Nabunturan. Salamat ka, ayan na ha. O siyempre sila Nanay Bising Lumusbong, Natividad Luntaya.
1: Oo, si Nanay Sining Emper. Okay. Si Nanay Sining Amper, Emper.
2: Emper.
1: Ayan.
2: O si Nanay Everlene Patensyo, salamat po sa inyong pagpaminaw kanunay sa ato.
1: Ayan. Okay, kisa pa ba?
2: Sila Nanay Hinara Clarigo.
1: Ayun,
2: taga San Fran.
1: Oo, salamat po Nanay Hinara. Ayan, mga laging nagtitext yan sa programa. Kaya yeah, minsan di namin nababasa. Gaya ngayon, walang ako ang cellphone nga 0933812 kay way battery. So, di naman yung mga Tatay Carlito. Ayan, salamat.
2: Tatay Carlito, salamat po si
1: Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyo.
2: Si Nanay Rebecca Stoke. Salamat ka ay sa imang pagpaminaw. Si Nanay, siyempre, si Nanay Julieta Nisnisan dira sa may Nisnisan store. Captain Jake, yan na ba yung ipalimpiyuhan ng iyahang kuan cup? Kanibitang iyahang signage din ha. Okay, para makita gyud ang Magnum C dira ni Nisnisan store sa may Mantivista. Salamat sa inyo pagpaminaw. Mga nanay na to diha nga sa Compostela, si Nanay Yucrash sa Balmoria. Salamat sa inyo pagpaminaw kanunay. Ug si Nanay Waning Plusan, si Susi Malamo. Ug syempre ang silingan ni Nanay Carmen Porras nga si Nanay Angelita Masambali. Kaya na siya nga sa sige naman si Carmen ang inyuhang i-greet. Silingan mami ni Carmen Porras. Ayan na, i-greet na ginakog todo-todo ha. Si Nanay Angelita Masambali.
1: Ayan, salamat po sa inyo na ha. O may mga internet kayo, pwede naman kayo mag comment niya o mag-sign o greeting sa amuha. Pwede mo palihog lang kung off ani Mami Lucky ng automatic nga response. Kaya usahin magod, abin na to. Na-response na niya.
2: Ay, oh, sige.
1: O, amang Facebook magod, basig matingala mo na magayo AI anak automatic mag-response.
2: Mm-hmm.
1: So, mas maayos siguro nga kami nalang mo response. Kaya usahin, di na mo mabantayan ang Facebook lang mo reply iya.
2: Mm-hmm.
1: Oh, niya di may kibaw nga, nag-message na si ganito, nag-message yes, na si ganito. Ayan. Yeah. Si Jimaya Bungkalas, namina sa programa. And si Gary Lagunday, si Jenny Tolda, si Maria Ruena Ilahas, maraming salamat. Si Gerson Garona, Berna Rose Gabriel, si Joy Rabago. Maraming salamat po sa inyo. Pagbasing ni Serata Obsar. Nanay Guan, Biserata Obsar. Maraming salamat po.
2: Oy, salamat po, Nay. Thank you very much sa inyo pagpaminaw.
1: Permintin ko na. Basta na ay Caravan Day sa Davao de Oro. Nanay Guan, Nanay Guan. Ni Serata Obsar. Salamat sa inyo, Nay. Si Marnie Flores, maraming salamat po. Nanay Teresita Biit, maraming salamat
2: Biit
1: po.
2: Biit family, hello po sa inyo. Kamusta naman mo?
1: Diyan ni Samid Sayap. O si Nanay Sining Amper. Laging nakakikinig po si Sheila Guillermo diha sa Davao del Sur. Salamat po si Ruth Samsona. Maraming salamat. Daghan pa ni sila diha sa may kuan, diri sa may tawag ani, diri sa may Bansalan. Nakalimot ko si nanay kuan, nagsigitog message ako. Gamessage ko sa kuan Sunday, happy Sunday, nagreet sa mua kadali lang ha. Nigrito sa kuwag happy Sunday. Kagahapon to siya, Mami Lucky. Si Ma'am Emily Competente diha sa may Tandag City. Nanay Cristita Ormilio sa Bansalan. Ayun.
2: Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat gid kaayo sa mga nanay o tatay nato dinha nga naminaw sa toa. Og katong mga
1: ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook. Jennifer Bumanlag, maraming salamat. Merlin Iglesia, si Jen Malinao Cabal, si Boy Jing Toro-Toro, ayan. O si Jam Al-Aziz. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook ngayon. Ayan. Pwede nyo kami i-follow again. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Ayan. Si Boss Owen de Los Santos, nag-message siya karon. Thank you po, Boss Owen. Si Nanay Floor, nag-PM. And si Jeneline Amaro. Thank you po sa ina. Si Kulit Armayan, maraming salamat. Si Shinley Peras, nang magsaysay, maraming salamat po.
2: Salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw po, Captain Jake, ha? Ang happy 25th year anniversary sa Sunlight Grocery. Galanog-lanog permanente nga to ang kuan din ha, radyo din ha. Salamat ka sa inyo. Siyempre, Jukarje, Sir Plus, salamat po sa inyo. O siyempre, si Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. Ana, si ana to si Kokoy Banga. Ang agila na to din ha, Ma'am Karen ha, sa Jukarje. Wasya kabalo nga, nana sa mo ang agila.
1: Di na rin, Gwan.
2: Nalapot siguro ilain po ng agila dito.
1: Okay. Ha, tagaan mo gud bumi agila gud. Anyway, mga taga Jukarje, salamat po sa inyo. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Kwento po ng ating takapakinig. Isang nanay po ito mga kaibigan. Makinig po, lalo-lalo sa mga nanay. Ang kwento po niya na ni Lenny. Ang kwento po niya, isang anak niya. Nag-inusara gining anak.
2: Si Joel.
1: Broken family, ang bana ni Bia. Pati malasa. Kaingong po tanga. Kanang very unfortunate kayong nahitabo ba kay Biaan pa siya bana niya. Human, humagbiya sa yung bana. Yang ipaningkamutan iyang anak nga mabuhi-buhi ba. Nibalik siya dito sa yung Pinoyanan sa yung ginikanan. Ginangamatay mo yung ginikanan. So siya ni Puyos Balimalay. Niyagibuhi na yung anak tungo sa pagpanahi. Ayan, daghang makarelate ani sa mga nanahi. Manahi ay karon. Pila ramen to ay income ng manahi ay mamilaki in town. Magpatahi ka. Tagalan ni mo, usay, mga ayura. Pila may bayad na ni.
2: Labor.
1: Usay, nagabisilingan, nagpatahi ko ganang natanggal ang zipper. Pangayuan na kong 50 pesos, ha? Inana ang ilahang pangayo lang. Amo ba, 50 na yung pangayo, ani? Abi na kuguan. Inana sa baka na inatura kayong presyo niya. Kay bao jugo kung sa kalisod ng Panginabuyan, because knowing kung pilalay charges kung manahiira ka. Pera na lang siguro kung nadyo kay pwesto, ano ba? Siguro,
2: dako
1: na siya. Pero inato lang, balay-balay lang, usay, na yung magpatahi uniform, ano, o magpa-resize anak niya pila ra may charging anak
2: kumbaga kaning trabaho kanang ginabuhat ni kanang ginabuhat nila is kanang dili na siya kanang ganing bitaw mo yung kanga makadato kumbaga
1: buhi-buhi lang yun tawid-tawid lang. So kasabot na ni mo ni Panginaboy sa kinahan ni yung anak kay nindako yung anak medyo nagkaroon og dili mayong understanding ano ba murag na influensyahan siguro. And mangibog na ba ang iyang anak? Mangibog. So pag mangibog, nana dito ang envy, ang iyang nana dito ang iyang huna-huna nga murag iyan ang i-blame ang iyang ginikanan. Nganong di ko kapalit ako mga classmate, makapalit mag-inana. Swertiha sa ilang swertiha sa mga classmate nga nasa parents nga makapalit og mga gamit nga gusto nila, sapatos nga bago. Yung sa amang gyud nga kita, halimbawa kita ba nga pobre. Namgyud mangarap man gyud da maibog man gyud da pero sa amang gyud gyud kapalit. Ang iya instead of kanang himuon siya o ganang himuon siya inspirasyon, himo na niyang kuan murabag mas nilabi na no nang ihang kanang pa
2: drive.
1: Dili, mas nilabi na gyud nang iyang panelos kana bang ano ba sige tawana masina ba
2: masina masina hon
1: ayan so inana ang na-develop niya nga character inana ang na-develop niya kinaiya nga nahimo na noon siyang masinahon pag naay dito yang classmate gusto po niya naa siya ana niya iharbang i-blame ang iyang parents iharbang i-blame yang nahitabo sa ginikanan inana ba nindot istoryahan mamilaki
2: guwapo ni siya Captain J kasi una sa tanan no ang nindot mugod nga murag bungad nga pangutay na ni Captain J kung pobre ba ka pobre na lang bagid ka diba ang kapobrehon manggod dili siya dili sala or kana bitang dili sala mamahimong pobre pero kung pobre na ka unya wa kay kanang laing gibuhat ba para maiahon ka sa kapobrehon I think dinha ang kumbaga kulang Captain J kasi naamangod sa ato ang kinabuhi nga It's either ang imuhang status sa imong kinabuhi, it could be your inspiration, or it could be marag mahimo na nimong content, kanang imuhang contento na ano ba na puwesto sa imuhang kinabuhi ba kanang kapobrehon. So I think Captain Jake, dili man ta makabuot kung kinsa ato ang dili ta, we cannot choose kung kinsa atong mahimong ginikanan. Pero isip isa kainahan, pwede man ta makapili ba sa kapalaran nga pwede natong ihatag sa ato ang mga anak. Ha, baka dili ta makapili o ginikanan, because if ako anak ko, mao magid akong ginikanan. Pero pwede ta makapili o maayong kapalaran para sa atong mga anak.
1: Pwede kung may pamamaraan.
2: Kung may
1: pero
2: pamamaraan.
1: If given ba the situation, for example, pariyane o sana lang solo parent.
2: Mm-hmm.
1: And in any situation and ang desire na pero ang kahigayunan ba medyo kulang.
2: Kulang
1: sa maybe kaalam sa diskarte. Kinaman gid po yung mga tao nga magaling dumiskarte. Na po yung mga tao nga somehow dili alay nilang una-una sa inanaban. Naman gid di malikayan pero ang desire na good.
2: Yes.
1: Kanabang maluoy gud kasi mo anak kadi nimo mapalitan, maibo gud ka.
2: Nakita na ko kay Nanay Lenny, Captain Jake no nya. Kanabitong if syempre isa naman iyang anak. Wala man siguro ka nang kung first time ka nga inahan, first time mom ka, inahan, bago kang inahan, dili man siguro dayon ka na perfect ang imuhang pagkainahan, agad-agad dayon din ha. Diba? Kasi no one, wala may ka nang ma-prepare, mamahimong preparado sa pagiging inahan. Kaya syempre, bago ko na...
1: Walang libro sa pagkananay.
2: Libro sa pagkananay. Pero I think ang Captain Jake, ang nanahimo lang ning kulang karon Captain Jake, is usahay ka na bitong grabe na to pagpaningkamot para sa ato ang para sa tong anak, para sa tong mga anak. Usahay makalimot ta nga ka na, makalimot ang pagpapasabot sa sitwasyon. Kaya ako nakita, Captain Jake, nga medyo kulang dito na part na kanang pagpasabot ganin sa sitwasyon.
1: I think wala nagkulang, Mamila. I beg to disagree because sa story magod maramdaman ni mo nga nagpasabot mama, nag-explain.
2: Oh, nag-explain nga. Pero kumbaga growing up ba sa bata, di ba? Sabi niya na witness naman ni Joel ang ilahang setup. Kaya nabito ang ipagpasabot sa bata pa, kanang nga tungarib mga pagpasabot nga anak. Mao ni atong sitwasyon karon, so mao ni akong buhaton, mao ni atong buhaton, tabangan nato. Kasi I think si Nanay Lenny pod Captain Jake, wala man siya nagkulang o wala pod siya nagkanabitang naningkamot pod siyang taman para sa iyahang anak. It's just lang siguro pod kulang pod sila og communication, Captain Jake, ba sa pagpangumusta sa sitwasyon sa iyang anak karon, kung unsa ang na-feel sa iyahang anak, mao na nga nagkaroon og kanang sina. Kanang kasina.
1: Sina.
2: Oo, sina. Kasi kung sa pagkabata pa lang manggod ko atong tudluan ng atong mga anak sa...
1: Pero naibiltin, Mami Lucky, ha? I mean, naay likas yun, ani.
2: Oo.
1: I mean, naay mga tao matudluan. Magaydan. Pero doon na yung likas nga tao nga inana. Kaya bang, innate ba? Anong likas nga pagkamasinahon, naay ba yung kailang inana? I mean, dili man inana ginikanan, pero doon ay anak ka inana yun. Dito na niya makuha dito sa
2: barkada.
1: Sa gawas.
2: Kaya po, isa po niya, siyempre, responsibilidad po na to as ginikanan nga mahimbawaan kung ginsa man yung mga tauhan. The moment nga nilakaw ang iyang anak, Captain Jake, sa ilahang puloyanan, nga murag mas nalipay pa siya, murag nakalingkawas. Kung sa kuan pa, murag nakalingkawas ka ba?
1: Kuan, good siya.
2: Nangita,
1: ambisyoso nga tao.
2: Ambisyoso nga tao, Captain Jake. Pero kung nakita mang good, nga murag, naikulang siguro nga part, Captain Jake.
1: Somehow, pero I cannot blame the nanay.
2: Nanay, oo.
1: Single parent.
2: Single parent.
1: I know the burden ba.
2: Oo.
1: Ibaw ko sa burden na nanay. And I understand nga, gusto man ato maging 100% maging nanay sa usa ka anak, pero doon na ginanag yun yung sitwasyon nga. Sometimes, kailangan na to dito sa anak na to, supilon, ganang dito ni mo, pag aksugsakas sa sungay, ito yung balio ng sungay.
2: Putlon diretso, lagarion diretso ang sungay.
1: Dito ata, I mean, sobra siguro kakabutan na eh.
2: Oo.
1: And to the point nga, ang pagkukulang ni mo, dito na yung apart, dili dahil dito sa... Ang pagkukulang dahil katong kulang na lang imong latuson ba?
2: Basinda, ang pagdisiplina.
1: Ang pagdisiplina, maybe.
2: Maybe ang pagdisiplina. Kaya usahay, pag ang atong mga anak, ihatag ra nato unsa ang gusto nila.
1: Sobra kabutan.
2: Sobra nato kamaayo. Wala na, nakaligtaan nato ang pagtudlo sa ilahang kung sa unsa ang hangtod asa lang ang dapat.
1: Ipasabot
2: lang. Kulang og pagpasabot sa mga bata. Ano tamay mong puning inspirasyon sa mga kanabitang gasugod pa lang, Captain Jake, nga na'y pareha sitwasyon kay Nanay Lenny? mga ingon na nga kana bitong sa bata pa lang dapat kinahanglan tudluan niya og di ba kaha kana nay boundaries pud ba sa mga dapat nga pwede lang og kaya lang sa ingon anak ka.
1: Anyway, para ni sa mga ginikanan na guwano, I mean tanan man daw ginikanan nga harap ng kita nga whatever pangayon sa mga anak mahatag na to. Oh, no. As much as possible gusto mo ginati hatag tanan. Usahay gani ato na lang kauno ato pang ihatag sa tong anak. Walay problema dia. Pwera na lang sa mga ginikanan. Pwera na lang sa mga ginikanan nga way pakialam gyud sa mga anak. Dunay pa inana nga ginikanan sab. Pero dito sa mga ginikanan nga nagmahal gyud sila mga anak, kauno na lang nila. Ihungit na lang nila ilapan ang iluwa usahay. And sometimes sila pag yun ang gutom na pero doon na ginay mga higayon usahay ngilan na lang gawin ihatag pa sa anak ayan para pa na sa ilang kaugalingon dili na para na sa akong anak doon na yung mga higayon ni anak sa itong kinabuhay but gwapong itudlo po sa mga anak nga okay mga rap ayan dirita nga part ha ato ni tutukan walay problema sa mga rap tama nang mga rap sa kinabuhay tama po ng usahay maibog ta kay kanang ibog mamilaki kung gamiton nimo sa positibong pamamaraan positibong pananaw kanang kanang maibog ka, maghatag ng inspirasyon, motivation nimo para mas labi ka pagkugi, gamitay mong utak, matalino kang bata, honor student ka, gamitay mong utak para maging scholar.
2: Mm-hmm.
1: Halimbawa, scholar. And pagdating ng araw sa college, pwede pa rin maging scholar.
2: Correct.
1: I think mas nilabaw na ang pagkamasinahon lang. And kanang pagkamasinahon usahay, unconsciously, ma-develop na ito sa gawas. Makabarkada ka o mga tao sa palibot nga ang ilahang mas tagitagaan o bili ang mga material ng butang instead of ang i-value sa pangutok, ang i-value ang pagbasag libro, ang i-value ang pag-eskwela. Sometimes kung ang imong circle is you have to be very careful sa mga batanon nga namino imong circle kinsa ni mga ga-influensya sa imo base nang ilang mga focus is dili sa pag-eskwela kundi sa mga material na butang.
2: Correct.
1: And sometimes baka trigger sa sina.
2: Mm-hmm.
1: What if ang ilang istoryahan nito gadgets, gamit, bagong sapatos, ikaw bilang pobre mag-ibog mazuga nya sometimes ang imong kaibog imong i-blame nga to sa imong ginikanan nga ako mama di man kapalitan ni. Ano ba nga nung ako dili man kapalit akong parents anong inanang nganong kailangan ako ni ma-feel ayan now karon ang buhato na to na okay lang mahimong pobre sa pagsugod okay ra yung gayo kung mo na itong gidak-an mo na itong gimat-an kaya wak matay choice na pag mata na sa kalibutan kung mo na itong ginikanan di man na pwedeng mabalik ka sa tiyan si mong mama kay uy balik ko kay dili dato akong mama balik ko
2: mga nang ginaingon nga dili takapili
1: dili takapili tinon na dili takapili but okay ra kayo na sa pagsugod.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. I mean, walay problema kung pobre ang ipanganak.
2: Mm-hmm.
1: Na question, asa ta padulong? Ana, na gani saying ana nga okay ra man daw og dili man sayop kung ipanganak ka pobre, ang sayop kung mamatay kang pobre.
2: Mm-hmm.
1: Mao man saying na sa mami
2: natin. Tinuod
1: na ha. Okay lang daw nga gipanganak kang pobre, ang dili okay kana mamatay kang pobre. Ibig sabihin kung sa imong gibuhat during sa panahon nga buhi ka, ayan, mawaman na siya ang question niya, na okay lang may mong pobre. So, ito perspective sa mga nakalingkawas gamay sa kinabuhi.

0: Ang bagay, gawa po man itong mag-ulan, di mamabasa yung notebook.
1: Tama.
0: Inana may nagsukskwela sa unang panahon. Mangibugda, normal. Mangibugda.
1: Jealous.
0: Gwapong ballpen, gwapong gamit sa eskwela.
1: Ang ballpen kay dagang padyod colors.
0: Pero nindot na nga ibog, kung himuon mo siyang positibo, kana bang, maningkamot ko kay makapalit po gwaan ni sunod. Ana, sapatos, ibog kay gwaan na, even college days, maniwala mo sa ko, college days, sultian na mo. Usaray sapatos na ko sa una niya mo. Nga nabigyan ng sapatos, usay mapul. Imor na mutang-mutang ang rugby para lang mauli lang na siya. Niya na kay classmate wapo sapatos, maibog yuga. And to the point, yung tungod sa pong pagkaibog mamilaki ang sa pantalon sa kong kaobans trabaho, ako nang suoton. Huwag mo ko'y gwapong pantalon, so ako nang hiraman. Pwede ba kung hiram sa mong pantalon, bro? Para gwapo-gwapo, bugutan ako ng eskwela. Tinood na, I mean, sa panahon ako, I mean, I have to be kuan ganing
1: honest
0: and share this kuan perspective.
1: You have to be raw. Magamaw na siya, no filter.
0: So no filter. Mahiram ko sa kong kaoban, sa kong nasa katrabaho, kay gwapo sa pantalon. Makapalit mo sila pantalon, kay may ginikanan. Ako ang mga mamang makasupport-support ko. The working student ko, Igor, mapuna ko pang skwela. Ako ang
1: tuition
0: raman ako ang kita. Ayan. So mahiram ko, like, ting manguyab ko sa kong naikong t-shirt nga. Tinood na, kay magpapugi-pugi man kita sa kong panahon.
1: Ha? Napobre na
0: ganyan.
1: Arisgado pa siyong kayo.
0: Ganong gishare na ko ni Mami Laki so that gusto lang ako i-relate ni atong gibati sa tao.
1: Yes.
0: Nga, mali itong iyahang dagan siyang unahuna. Pwede din mo siyang himong inspirasyon lang. So, nahita po, mangibog ko, manghiram ko t-shirt, kipragwapo ko tanahon sa kong panguyaban, or even sa mga classmates, pero di ko doon ako, ha? Pero di mapaguhalat ang pobre, kay puti on, magkuka, pamanit.
1: Lami mga amis mo pamanit.
0: Moro po na ang gawaan, nga, marag ako itag-iyas t-shirt po, pero hiniram ko to. Now, unsa akong gibati ato? Mangibog man ko sa tinood lang, pero na ako'y drive nga, maningkamot kong skwela. Maningkamot kong trabaho. Nagikan dito sa akong tinarbuhan, mag-ipon-ipon ko ginagmay. Ginagmay lang niya, wala ko'y bisyo. Ano man, bisuhan pa ni mo, pakikita, so na lang. So dito sa among ginagmay kinitaan, ako na magahin ko. Kini, para sa pagpangalagad. Hindi man yung gumalimot na sa unang panahon, gitugon man sa kong apuhan nga. Kung doon na ganyan kay kita dong, bahinig yun ang Ginoo. Ana, so una gina permindi sa sweldo, bahin dire. Human bahin sa eskwela, transportation, kini para ni sa kong t-shirt and di ko makalimot the first polo nga akong gipalit, pink polo. Dugay kayo na ko nagipon-ipunan around 500 pesos ng polo. That was 99
1: sa tong brand ka.
0: 1999.
1: Sa tong brand.
0: Di na ko kalimot, di na ko kahinumdum sa brand pero gwapo kay tong polo. Ibog kay ko mag uso man itong, uso man itong pink polo. So, na nga, ingat nila nga, true men wear pink. Ayan. So, makakita ko pink. So, na more feeling ako bagay kay Skuwa. So, gwapo kayo siya. Pero 500 kapintong polo. So, balik-balikan na ko ito. Every time, musuri ko ka itong gaysano. Ako yung ginang lakaw-lakawan. Balik-balikan. Tanaw na ko. Nga wapanahalin. Sila, tiguman pataka. Pila ka bulan ako tinigum until napalit na ko siya. So, unsa kong gina-point out, Mami Laki. Okay, ragyod mga rap. Huwag yung problema. Ang pinakanindot na kay pangarap. Pero doon na kay dapat buhaton. Kanang sina, gamitas maayo. Dili sina nga ikadaot. Yan naman, hilabot ka, makadaot na siya.
1: Correct.
0: Kanang sina, mangibog ka nga, mangawat ka na, di na maayo. Sina nga, mangilad na lang kagtao para makakuha ka to your advantage.
1: To your own advantage.
0: Dili na maayo. Sina nga mahimong inspirasyon ka na mo'y maayo.
1: Correct.
0: Maibog ka, okay ra mangibog, pero buhatig pa maagi nga makakuha sab gana. Dili man daot. Dili mang libak nga, ganay lang gamit. Wala man na. Dili maayo pa minaon. Kita normal bihan na sa itong Bisaya nga, na makita ni mo speakers nakapagpundar atong libakon. Himo ang inspirasyon na kita po maglabing magkugi. Niya, himo ang inspirasyon ng ginikanan. Nganong din na to dapat i-blame mag-ginikanan kay masin maura po ang ilang namatan nga pagtudlo. Dili po sila, wapod sila kaalam o igong kaalam paano buhaton na may drive. Walay siguro ginikanan, labi na ginikanan nga tarong mamilaki. Walay ginikanan nga di magsakit ang dugan kung dili matagaan nilang anak sa gusto silang anak.
1: Correct.
0: Kung ako lang gani, kung mangayo na akong anak, magkabalo kong bisag bawal, usahay gani, dalikyatan pa na ako eh. Nga naman, maluoy, magusto kong anak. Inana ang ginikanan. Pero, basin lang na yung mga ginikanan nga, sa kung unsa rapun sila gipadakusaw ng panahon, dili, hinay ang diskarte ba? Kaya ako magumbalikan na akong panahon na milaki, makainom-dom ko sa bukid mi, nga naman, naabot mi sa punto sa una nga, halos maman mi malungag. Makaingon ko nga, kung sa akong panahon, imposible, jugong di ko kapalungag.
1: Kaya naman, kamot bang kan? Nediscard ka

0: nakakat-on man ko. So maybe ako na pong gisabot nga maybe ang ako mga uyuan iyaan sa unang panahon, maybe inaator po ng ilang kalam kaya man po igoy gatudlo sa unang panahon basin og maura po ng ilang pananaw nga mao na to'y diskarte nila. Kaya makainom doon mo sa unang panahon, inahan niya magigalisod, magkagod miglubi para mo tamis-tamis ang among, kina, ang among kinaon nga mais. Mais ka ng bugas ha? Iwa may sudan. Magkagod kag lubi para mo tamis-tamis lang ang kinagod nga lubi so that makakaon mo nga at least masundan ang diyan. O diba ka ha, kanang tinughong, sa tinughong, bahaw nga mais, imo nang butang ang tubig daghan, imo hang murag lugaw ra gud siya. Danganin mo daghang unas ginamos, mulasa na muna nimo tabang kaon in ana kalisod zone ng panahon. Nganong gi-share na ko sa inyo because gusto na ko iparamdam sa inyo okay ra mahimong pobre. Walay problema kung nagimat-an na to na pero buhatig pa maagi. Dili susama na itong story karon nga nagbaton siya sina niya, nagbuhat na siya dili maayo. Dili na to sundugon. Ang atong pwedeng buhaton, mangita tagpamaagi nga makabalos ta sa itong ginikanan. Maaring kulang sila sa kaalam-lam kay basig maura po ng ilang nadak-an nga mga tudlo. So dili buot pasabot nga sala na nila. Dili buot pasabot sala na nila. Usmo na ko ha, dili buot pasabot sala na nila. Buot pasabot lang basig maura po'y naabot sa ilang kaalam o ilang nasabtan. Kung ikaw nga nakasabot kas kinabuhi, mas maayong ano man, dili tanang gitaganan ang agahom sa Ginoo. Dili tanang gitaganan og vision sa Ginoo. Tinood na.
1: Vision ang panglantaw.
0: Panglantaw. Kung tagaan ganita na sa Ginoo, biyaya ng yugayo na. Nga kay panglantaw sa unahan, kupti na nga panglantaw. Unsa na kupti, hawakan mo ba? Guniti na nga panglantaw so that next time maningkamot ka mabantis kinabuhi mo na imong inspirasyon. Kapuyon gani ka sonan, gunitan to ni mo imong kapubriyon mingong ka adili. Kay pubri kay kusona di na ko gustong balik atong sitwasyon na. And once makatawid ka, imo na po nang itudlo dito sa imong mga parinte, imo na po nang itudlo sa laing tao so that mahimo na po na nilang pamaagi puhon nga makasurvive po sila sa kinabuhi.
1: Yes, mahimo na po kang inspirasyon nga
0: blessing, biyaya na po ka.
1: Blessing, inspirasyon dito sa mga musunod nga henerasyon na makakita sa imong maayong binuhatan.
0: Sa iyon ana nga paraan, kinsa ba ang napasidunggan? Ang Ginoo, ang napasidunggan. Ngano man, mahayag man ang Ginoo sa imong kinabuhi. Makaingon man itong mga tao nga, maayo ni batahan eh. Kibasbasan yun sa Ginoo. Naagi Ginoo ang kapandunganin niya. Kinsa'y napasidunggan? Ang Ginoo.
1: Tama ka, Kat.
0: Dili kinsa man, ang Ginoo ang napasidunggan. Ngano man, gihimo man kang kasangkapan. Kung pubri ka karon, tawid. Abanti sa unahan so that mahimo ka inspirasyon sa kadaghanan nga naminaw. Labi na karon sa tong story. Nay kung minaw ka, ayaw kayo i-blame mong kaugalingon. Kasabot kay Gwana. Doon naging mga panahon nginana lang, bata kulang lang sa kaalam. Ayaw lang og kakapoy, ayaw lang undang sa pagpahinumdom. Kanunay lang ang magpahinumdom. Minaayo rin yung ganunay ang pagpahinumdom. Kaya maabot rin yung takna, gunita ng Ginoo yung kasing-kasing. Maulian rin yung napagabos panahon. Ginoo rin may magtandog sa kasing-kasing. Usahay na may mga butang, immature pa kahit ha. But eventually, matingala ka, bigla lang ka na-matured. Nakasabot na ka, dagat kinabuhi. Ano man, may ginousahay mo gunits tong kasing-kasing. Makasabot ra ka ba? Dati, di ka mubatig kaluoy si mong ginikanan. Tingala ka nalang, usa kadlaw, pagmatani mo, nibati ka na kaluoy si mong mama, maluoy ka na si mong papa. Maningkamot ka, naghimo na nimo silang inspirasyon. Anyway, wala tayo oras. Tangan ka, salamat sa inyong pagmaminaw. Sunod na po, di gayon. Sa susamang takna. Sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: O ako si Mommy Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo na ang magtanim ng marami ay magbubunga ng marami. O pagka magtanim kayo, kabutihan na lang. Huwag na lang yung masama. Kay, kung masama po na itong itanong, masama man po ng ibunga. So mas maayog itong kabutihan. Itanim na din maraming kabutihan para mag-ani rin ng maraming kabutihan. Yun ang pinakamaganda. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Hermana, Antiga, Pransa, agay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit to na ako ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan po sa luyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito yung Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gigamit. Nakaayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nagmagnumsim ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako. Barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Yan, Rua, taga Porquat Pro, Barangay Concepcion, Kabaduaran. Kaya itong una, God, nagagamit yung mga regular na kapipitaw na kay nagamlagay bawal, matong ang itis niya, hindi man ang magnumsi kay di masingaw. Manaw na ginatuloy-tuloy, okay naman yung paminaw. Herbal man, dahil na pong tambal-tambal ba?
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao City, HB1 Pharmacy, Suiho Pharmacy, o Bria Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Sa mga pinangga o minahal namong mga listeners, aduna kita'y pahitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026, sa Poblacion na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026, o sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus, muhatag kami o libreng health and wellness consultation o check-up, libreng antibara o libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffos sama sa bugas o uban pang mga kitchenwares o mga activities para sa himsog nga panglawas. At ang ikamakabuhay, ang announcement sa final venue sa mga muabutay ng adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. O October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.
9: 3 o'clock.
10: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Impagalindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng organan ko kay namagot siya malunggay, tas makakuan siya ang sugar, makaregulate. Nalibadyo ko kay nahihirapalingan niya, di ba? Takakuan o gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since nag-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave ko pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
15: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
16: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
15: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
16: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
15: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
18: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
20: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I have it's El Maguay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa pagla okay, tanang natin ang mga palatiyang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum Say kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Say. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action message minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Per DTI Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sa mga pinangga o minahal namong mga listeners. Aduna kita'y paitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblacion na Bunturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. Ug sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus muhatag kami og libreng health and wellness consultation og check-up, libreng antibara og libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffos sama sa bugas og uban pang mga kitchenwares og mga activities para sa himsog nga panglawas. At ang ikamakabuhay ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. O October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.
6: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Ang atuang health tips karon bahin sa glaucoma. Nagka-glaucoma. Daghan ang nagka-glaucoma, mga pinanga. Makabuta ba yan yung mga pinanga? Og diri sa Pilipinas, ang glaucoma ikatulo ni siya nga hinungdan sa pagkabuta sa mga Pilipino. Og sumala sa data, naa sa mga 10% ang kadaghanon sa mga Pilipino ang nagka-glaucoma. Og magsugod ni sagad, 40 ang edad pataas nga magka-develop ang glaucoma. Ingani ka taas mga pinanga, nagpailan ni siya nga natay critical health issue diri sa nasod sa Pilipinas. Imagine 10% sa tong population. Og sa uban nga data, nagpakita nga ang glaucoma responsible ni siya sa almost 20% sa mga cases sa pagkabuta is ang kining glaucoma. So, nakapahimo ni siya critical public health issue sa nasod sa Pilipinas. And according sa data, mga pinanga, nga ang glaucoma, pwede siya makahimong makapabugat sa ato ang healthcare system o sa ato ang kaayuhan sa ato ang nasod. So, importante kaayo ang pag-address, ang pag-prevent, no? Kinahanglan ang more prevention unta. Ang ato ang i-work out, pag-educate, pag-ayo para nga layo ta sa mga glaucoma. At the same time, naputa hisgutan din hiyon sa buhato nato. Kung naa kay glaucoma, especially sa mga bag-o pa lang nag-develop ng glaucoma, pwede na siya, dali rakin na siya ma-reverse pinanga. Sa mga grabe-grabe na, medyo lisod na siya. Pero, ang nakanindot, pwede na siya mababagan nga dili mo grabe, nga dili ka mabuta. So, pwede na siya mahinay-hinay ka-reverse. Although, gamay ang iyang tsansa nga muhayag balik dayon, kaayo ang imong mata. Pwede siya muhayag hinay-hinay o dili na ka mabuta basta kabalukan ni ining mga sikreto ha. So, kining glaucoma mga pinanga, grupo ni sa mga kondisyon sa atong mga mata nga mid-damage sa dagkong ugat sa atong mata, which is kanang gitawag optic nerve. Mao ni siya ang nagpadala og mga visual information gikan sa imong makita sa imong mata paingon sa imong utok, og vital kini siya nga para makabaton ka og maayong pagtanaw. So ang optic nerve importante maatuan ni siyang maalagaan. Moingon po ta og glaucoma mga pinanga. Ang ato ang dakong ugat sa mata nagaka deteriorate, nagaka daot. Mao po natong bantayan nga dapat kabalo ta unsay buhaton para dili madaot ang ato ang optic nerve. According sa usa medical doctor and PhD Michael Boland og usa kini siya ka eye specialist dito sa Wilmer Eye Institute of the Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore. Sa mga matulog tagtulo lang ka oras kada gabi, taas ang risgo magka-glaucoma. So, money sa mga katigulangan, mga senior citizen nato, nga putol-putol ang tulog, minanok ang tulog, kunya kun ato na siyang isum up, naa sa tulog ka oras ang ilahan tulog, pwede magka-glaucoma. Kung sobra pud sa pulo ka oras ang imuhang pagkatulog or 10 hours, pwede pong ka magka-glaucoma. Kadto pong tao nga malimtanon o katugon sa ilang trabahuan, indikasyon po na siya na kung mapirmi na siya, pwede pong ka magka-glaucoma. Ayan ha. So, pag-abot og 40 anyos, sagad dihan na gyud mag-change, magsugod ang pag-ausab sa ato ang mga pananaw or vision. So, dapat magbisita na gyud ta og ophthalmologist nga mga doctor. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Duha or tulo ka kapsula before matulog or human panihapon. Aron nga kwalidad ang imong pagtulog, magkahinay-hinay o kababa ang pressure sa imong mata or manormal ang pressure sa imong mata. Basta lami og tulog o gaan ang paminaw, inigmata sa buntag. Pwede usab ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule human pamahaw, isa or duha kapsula. Kung naakay glaucoma, o na kay problema sa mata. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaan isay mga bitamina, mga minerales nga makatabang pagpakondisyon sa ato ang mga kalawasan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, before matulog or human panihapon, inom gyud mga pinanga para nga inig mata sa buntag, gaan ang paminaw og ilhanan na siya nga malayo ka sa glaucoma. Igong time mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ug kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend dinhi mga pinanga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: 522.
9: That time check was brought to you by
10: board member Colherb Zamora Absai.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby ay anak nga babay. Dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo. Dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po og barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na yun. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yun sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core
18: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
19: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay High Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers.
11: Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets,
12: back ribs,
11: green soup,
12: sweet and spicy deep fried tilapia,
11: halo halo,
12: cheesy
11: tteokbokki,
12: Korean rice bowls,
11: bulad rice,
12: at ang super sarap na Hugo's Pizza.
11: At marami pang iba.
12: Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo
11: sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan. Mahigala na sa kita sa atong langdang programa ang mga panid sa kagahapon. O kininasabi niyo higala sa Kuya Arn ngayong ikaw ban, sabay na usab sa paghatag o laing pagtagad sa laing tampos o sa kababae nga si Arlene. Nga lumulupyo kini sa Maramag, Bukidnon. Dagan salamat Arlene no, sa imong kaaging imong gishare sa ako ah. O sana kini nga nakahatag ya pug suporta sa atong programa nga diin sa matag adlaw kita ang nakakig-uban sa mga higala nato nga mahilig nga magpaminaw sa atong programa ug usa na ka ni Arlene ug sa tanan nahimo natong mga sindir atong miyagi nga mga higayon no. Salamat kay sa inyong tanan sa inyong suporta. Mahinaot ko walay puas ug walay hunong inyong pagpaminaw diri sa atong programa ang mga panids kagahapon uban ninyong higala si Kuya Arn no. Kumusta ang atong mga users sa atong mga produkto sa nagkalain-laing mga lugar nga naabot sa atong programa. Nabati ninyo ang atong nagkalain-laing mga produkto nga atong gina-share diya sa inyo sa matag adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kay mudaghan ang inyong pag-ii sa gayon nga mamintin gyud ninyo ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Din regular ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. No, o makaangkon ka naghinado ka taas-taas sa pagkatulog nga oras sa kantidad lang nga 4 pesos. Sa kantidad lang nga 4 pesos mahigala, grabe na no. Dako na kinagtabang sa inyo ha. But pasabot mahigala sa 4 pesos tagtunga lang sa kutsara ang matagtimpla ninyo sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Pwede sab ninyo masulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Mauni siya ang Coffee Corn Purple na itong bago mga higala. Ang Coffee Corn Purple doon na usap kinidaghang binipisyo. Kaya nga no, ang Purple Corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usap kinidaghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Okay? Ug dayon sa mahigala nga si Malunggay nga sagol gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pang sagol mahigala ani asab kini guyabano. Kining guyabano mahigala makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pang sagol mahigala na si ampalaya ug barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health. Napagit siya dugang sagol nga spirulina. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napagit siya sagol nga chia seeds. Chia seeds mahigala, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok ang pagkatulog sa matagabi no. Ang Coffee Corn Purple sulayin ninyo mahigala no, mag Coffee Corn Purple kada adlaw. Salain bahin mo sa mga higala, no? Kung gusto niyo nga kalit nga mo ipikto na yun. Sa atong Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple, ayaw lang nyo himuag kining magic nga kalit na lang siya mo ipikto na yun. Dili pwede ipareha sa sili. Kapag piga sa sili, muhalang na yun. Pero kini atong Turbo Max Coffee, mga higala, mga 3 minutos, 5 minutos, gikan sa imong pagpangapi. No, sa atong Turbo Max Coffee, pero ang ipikto ni ni enerhiya, mga higala, energy. Nga makatabang sa imong trabaho sa matag adlaw o mga gimbuhaton sa matag adlaw. Kay kini atong Turbo Max Coffee mahigala, duna usab kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable broth. Nailhan ang maca makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Napag isa'y dugang nga tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management.
Dugang sagol mahigala na pag itiyay re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-itsay dugang panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy din na, no? Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Kung gusto ninyo kipikto dahil mahigala, makatabang ang atong Turbo Max Coffee sa mga gimbuhaton og trabahoon sa matag adlaw. Pero kung first time ninyo pag-inom, ha, tagtunga lang sa sasya ang inyong imnong tungaon ninyo ang usa ka sasya para ma-istudyuhan ninyo kung unsay epekto sa tunga sa sasya ng Turbo Max Coffee sa igin magtimpla mo. Pero kung kulangan galing mo mahigala, murag minus kayo ang inyong kondisyon, pwede nyo hot doon. O muna, gusto na ito mahigala, anam-anam mo na ito, no? Para mahibalaan yun na ito kung unsay epekto sa Turbo Max Coffee. Abi niyo mahigala sa tanan natong gimuhaton sa matag adlaw, dili nito malikayan nga daghang singot nga manggawas, labi na kung robo atong trabaho, daghang tagtrabaho, bugat, maulanan, mainitan, mo na kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share dia sa inyo ha mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag adlaw nato ini gina-share, ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal gyud ang sagol niini. Walay chemicals ug wala siya'y halang. Mao ni giingon nato nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan og lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ta sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? O labi na usab sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mahigala pwede na taplakan o gapas na nai Orion. O dayon usab mahigala ka na pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo og bawal mo nang mitukar yung almoranas, taplakir na gapas kanay Orion sa matagabi una mo matulog. Mga buni og mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og labi na usab no sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion, no? Haplasin na ang imong buhok. Butangin ang buhok Orion, tanggalon ng mga kaspa og mga balakubak og mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. Haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad og lusa og kuto. Og abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito nga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot tamin sa kasagaran sa mga bata. No, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Pasensya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo, pasabot sa ila kung unsa ikatabang gid sa atong Orion. Makatabang ni kato madaot ang dalunggan sa bata mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagkop, pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos, mga duha kalusok. Unya butangan din mo Orion. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orion og kaning ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha ka gapas, ituslo sa Orion nga na ay ahos. No? Ipatulo dito sa dalunggan nga nadaot, nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong Orion anang mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakog ikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil, ang haplas gyapon nga para sa tanan, sa tibuok pamilya. Kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting, kay ngano doon na kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil.
Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhod suhot sa pagkahalang sa luya. Sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo herbal oil tungod sa samuyaw nga naa sagol ni ini. Sa atong orayon tungod sa citronella nga sagol sa atong orayon mo nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa iri o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Okay, standby lang una mahigala no. Sa uban pa natong mga produkto nga atong gina-share sa matag adlaw, ato sa sugdan sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Arlene nga taga Maramag Bukidnon. Arlene, manghinaot ko nga naa ka nagpaminaw. Mga higala, kung ana ay mahitabo nga dili maayo sa atong kinabuhi, kinahanglan atong hunahunaon og maayo ang mataglakang nga atong himuon, ayaw og padalos-dalos. Ikaw higala, unsa ang pinakadako nga sayop nga nahimo nimo sa imong kaugalingon? Maokini ang kinabuhi sa atong sindir karon nga si Arlene nga taga Maramag Bukidnon. Pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya ang mao nga awit nga haom niini.

0: Arlene, di aman lagi mo sabalay. Nay, oh, ngano naghilak ka?
1: Ate, naunsa ka? Unsa ka nang labag sa aping ni mo?
0: Nag-away kami ni Efren.
1: Sige na lang mag-away ni Efren, ate.
0: Tungod kay Trixie, lipod lagi malikayan, bata. Magpabadlong. Usahin, kamalo na mo tubag kay Efren. Maubitaw nang giingon ako sa imong anak, Arlene. Nga dapat unta, di na ka magminyo. Nay, human ka na buntisan sa usa ka lalaki. Mawa ka na si Trixie, imong anak. Wala na kita kay balo kung asa na iyang amahan. Kalit na lang ang nahanaw, murag bula. Karon nagpadala na pod ka sa usa ka lalaki nga si Efren nga kunuhay anda magpangga sa inyo ha. Bisan tuod nga dili kuno iyang dugo pero panggaon niya. Pero unsa man karon?
1: Nay. Ay na ka nagpasulan si ate. Daan pa na nas problema. Basulon pa nimo tapos na kadunay. Ang importante ang karon ug sa umaabot. Kung unsa maayo himuon ni ate. Sige na lang ka mabunog ate. Grabe ka lalaki niyang tao.
0: Gaan na kayang kamot nga mo dapat diri sa ko ah. Noel. Pila lang ka to kahit ngayon, binangga ko noo ay miniya. Binangga na rami niya, ilaglaag mi. Bisan asa diri sa maramag. Malingaw lang mi doon ni Trixie. Pakanon mi sa mga kananan nga nindot diri. Natingalan lang ko gamay nga bikil ni Trixie magpabadlong. Iya na kining bunalan. Dili mapunggan akong kaugalingon nga mubatig kaluhoy sa bata nga muhilang. Pagmulaban ko iya kong apilon.
1: Basi naka-drugs na.
0: Wala ko kay balo labi nang makainom siya. Pag makainom siya, pag mauli sa balay, mamikil diri sa ko. Maghiskot nga. Palamunin, hingon pa.
1: Patuga-tuga man siya makigbinyo sa imuha nga na kay anak. Karon mumuyboy siya.
0: Ambot wala ko kay balong anong ningana na siya, Noel.
1: Mag-ampo lang siya nga wala ko kung mahilabdan ka niya. Kay di po ko makapagong nga makita ta kang bunugon ka niya. Bisan wala ko'y labot kay pamilya mo.
0: Dili man naman tawag pamilya. Kay wala man siya anak. Bulagi ka na. Bulagi ka na, Arlene. Mahal na ako si Pritnay. Mahal, ikaw rin nagmahal-mahal. Pero siya, kulata imong maangkon. Sagpa, talaman ang dagway ni mo, oh. Niburot ang pikas mata ni mo tungod sa kalabag ng aping ni mo nga.
1: Sus ka lang may sulungo ng tawana. Di palang yun, eh. Kalami kuuto ng tawana na.
0: Ayaw na. Lisod ang makautang kita kinabuhi. Sige lang ako na bahala sa akong kinabuhi. Sa pagiguban ako kay Efren, mahal na magun ako siya, Noel. Tungod sa mga nangaging ng mga higayin nga, grabe ang pagpangga ka na mo ni Trixie.
1: Kung pasakitan pa kaniya ate, sunod. Pauli na diri, diri na lang kasama mo ah. Total kami.

0: Manuel bituduhan ni nanay. Ako ni bala sa inyo ha. Maulan ako sa imo, Manuel. Nga magpabuhi mi sa imo ha. E mis naging minyo ko kay friend. Parado na mo suporta sa ako aog sa akong adak na si Trixie. Sa sinugdanan maayo pa. Pero karon kulatang yang ihatag ka na po. Sa higayon nga mulaban ko kay Trixie, kabaluoy ko nga yung bunalan. Gabi siya makabunal. Halos nagbunal siya hayop. Muna nga ako siyang awayod. Ako na po yung kulataon.
1: Otro gani, pagpasakitan pa mo niya, ayaw nagkawili o gaya ng paggumaguma ng tawana. Di pa ka mo, hawa kong wana ka, ate. Mintras na pa kay kondisyon sa mong lawas nga pwede ka mo layas diha sa iya. Layas, uli diri sa moak. Kay kung mo, ano siya diri na, di na yung makapugong sa kong lingon. Mapasakitan ako sa basing may nayak, mapatay pa na ako na. Balo siya nga na kay obligasyon, ganon ikaw pa yung ituyuan. Tawahanan na. Oh, Trixie, apo.
2: Lola,
0: ayaw po sige pabadlong.
2: Dito ramang ko sama silingan, Lola. Masuko man to si Uncle.
0: Sus, kinoo ko. Kana malabag siya mong kamot. Apo, Trixie, mo nang binunala niya?
2: Iyakong bunalan og bakos. Iyakong guyuron sa kalsada. Bunal-bunalan. Mana maglagot yung ko, Nay Noel.
0: Biya na mo niya ng alalaki. Biya na mo samtang may kinabuhi pa ka ate.
2: Kinoo.

0: ma. Manghawa na lang tanti Rima. Balik na lang tanti Tula, Nanay Esther o ni Uncle Noel.
1: Sige anak, kana matulog siya. Manglakaw na ta.
0: Oo ma, patyunta niyo ma. Masama na na tuli og.
1: O gani, unya ba sa makahinanok na siya maayong makahagok na. Kana tulog na gina siya ni anak kung maghagok na.
0: Oo ma,
1: dili lang ta mga tulog anak. Alas 11 naman sa gabi eh. Mahinanok na siya maayong manglakaw na inta.

Dali na, Dang. Dali na, manggawas ang kita. Oo, Ma. Tana, maghinay lang yun. Maghinay lang, hindi ka makuha na. Mapandol. Dinabli ng purtahan. Bahala na siya, dali. Alaman ni Ubo, Ma. Dali na, dali na. Manggawas na kita. Tana, Dang, di na ito si Kawas. Tana. Tugnaw man, Ma. Tugnaw man gindi rin, anak. May lang tag na pwede pa sa iruhan ron. Layo-layo ba ito nga ito? Parahon lang na ito, anak. Basta na isakyanan. Bisa no sa kasakyanan, parahon na ito. Oo, Ma.

0: Ang zaman mo, ma'am.
1: Boss, pwede makasakay, boss?
0: Asa mong paingon?
1: Silang, boss. Basta makapalayo lang may diri, boss. Ang kabinet, bahala sa mimo hondong dapit, boss.
0: Anong layas mo? Nagdamag kagbag.
1: Boss, pwede dito na lang itong istorya. Magdagan na ni sakyanan. Basin makamata na itong among biyaan nga tao.
0: Ah, dali. Sakay mo. Dali, diri, day. Dali. Maudi ay, kula tao hindi mo permintis sa imong kalimin.
1: Oo, boss. Pati akong anak, grabe ka bunog. Maayo man siya niya itong una. Nga mag-upami.
0: Sa ato pa, kanyang bata, lahi day amahan nini.
1: Nabuntisan lang in taon ko.
0: Maro nakigminyo po karang salbahis.
1: Buutan man siya sa permero.
0: Mau ba?
1: Dira na mi, boss, salamat kayo.
0: Oh, sige.

0: salamat kay sa inyo, boss, ah.
1: Oh, sige. Magkana'y lalaki makigminyo sa imo, ha? Kana pong tarong-tarong, taas-taas nga panahon nga magpakita ng kabuutan na sa imo, ha? Ayaw, sige, pataka na ng mga lalaki nga tungod kay nagpakita ng maayo. Panid isa, una ka mag-iipon.
0: Salamat kay boss.
1: Oh, sige. Ato na, mi. Safety naman ka mo diya. Gabiin na naman kayo.
0: Ana nang dala na mo, diribos, paingon sa mo, ah. Salamat kayo.
1: Oh, sige, sige.
0: Matog na away, ma. Sige lang, anak. Hapit na ang mga buti tuwila ni Nanay Esther ni mo. Kay Uncle Noel ni mo. Kinuho ko.

kebanak ni Mairo. Oh, Oma. Kita mau gigi usik anak. Sila. Pasak dan ratu sila mangusik na sila satu di namang hilabot basta. Di lang ta magpakita og di maayo para sila. Pagdali ta para makabot at ilalila na na istir di mo. Manaking iroma tugno pagyod. Wala lang tao diri sa dalan ma. Gabi na manggod, alas 12 hapit na launa.

0: Na Esther? Insa na? Na si Arlene eh. O si Trixie. Ah, onsa, kadali lang. Kadlaw naman dron. Alauna na.
1: Pati?
0: Noel, pasensya kayo sa na-disturbo mo sa inyong pagkatulog.
1: Wala problema. Ngayon na ang kabog. Saan ang oras aron? Hapit na launa. Sa kadlawon.
0: Milayas mo dito.
1: Milayas mo?
0: Oh, hindi na gina mo makaya. Salbahis na kayo. Si Fred.
1: Oh, dali, dali mo din. Pangapay mo.
0: Kadali lang anak ay mag-init kong tubig.

0: Ging nanto bitaw ka diri na lang mo ate. Balik pa man gid mo dito. Lisod pero di mo imbalik wa may mga dala nga gamit. Sa bagay sab. Ay na pagbalik dito total wala man to katuod to si Efren. Layo na kay ni atoa diri. Wa na sab siya kasayad kung asa ta dapit diri sa Maramag. Basta ate ha. Ipasalig na gid diri sa ako nga dili na kambalik dito sa tong Efren. Kay mahimo mo makaluluoy kaniya.
1: Maulaw lang mi sa imo Noel.
0: Usay maulaw igsuon kita. Kamira dohon ni nanay diri. Mas maayo nga ni kauman si nanay, ikaw si Trixie. Trixie inom na nang kana gatas na siya.
1: Okol.
0: Di ka maglaglag diri ha.
1: Okol.
0: Ay nagid balik dito ate ha. Ha? Ate Arlene ay nagbalik ha.
1: Oh Noel. Diri na kita nga nung kodog, diri na kitang tanan. Mabuhi mang giapon kita. Kaya naa nagtinda-tinda ko. Ug dayon, imumanghod si Noel nagtrabaho. Mabuhi giapon kita. Oo, day.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Ganahan ko kay alam niya imanggod ang akong tulong matagadii. Sa akong paminaw yun, nindot gait kaning kapiha. Kay nakasoy ko sa uban, maragulay alibyo. Sa dihang nakainong ko aning kapiha, sa Capricorn, alam niya na akong tulog.
4: Pila nakauras ka ron yung pagtulog?
3: Dibalik siya sa 8 hours.
4: Ganindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
3: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
4: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn o nga, no?
3: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkapinan lang mo, mag-Capricorn shopping ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abin ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, ma'am. Nakikigunit ang haplas niya.
6: Yes, sir. Nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
5: Oo. Oh.
6: Kay, mugod niya akong ginagamit.
5: Saan naman?
6: Sa una naguntis ko sa pilmero na kong anak, naka-experience ko, grabe yung panood.
5: Mm-hmm.
6: Motong sa ipakadiwa na kong anak, nag-ios nagiguan yung Orion Herbal Oil kay...
5: Mawin mong gihaplas pag buntis ka?
6: O natagam ko nga, katong naguntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay gininggaw sa bata.
5: Mm.
6: Nga, dugo bito na nga ginako.
5: Mm.
6: Motong na-addiction ko, may gamit nagiguan yung Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommend ako na ko nga, maayo ko no ang... Orion Herbal Oil sa mga buntis.
5: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
6: Opo.
5: O, na, efektibo, ma'am?
6: Grabe, efektibo. Hindi, Rajib, may gawas ang bata. Niya, wako, kayo, feel nga, kanabitaong...
5: Sakit.
6: Sakit bitaong tiyan.
5: Mm, sa pagpanganak.
6: O, sa pagpanganak. Wala, oh. Kay...
5: So, gikan sa pagbuntis ni mo, hangtod, nanganak ka?
6: Oo.
5: Orion Herbal Oil may gagamit?
6: Opo, moji lang gagamit.
5: So, unsa may kasultes Orion Herbal Oil, ma'am, sa mga buntis?
6: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
5: Wala yung panuhot?
6: Wala gi panuhot. Kaya ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata, tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa kuha.
5: Orion Herbal Oil?
6: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka gamiton.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony may higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o paminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Nay, nanto ko'y sulti sa inyo, Anay, Noel.
1: Oh, unsa ka na, ate? Atrixie, kao na, Atrixie.
0: Okol.
1: Unsa ka na, anak?
0: Plano ko nga mag-abroad.
1: Abroad?
0: Oo. Naaya kong i-applyan. Agency niya. Sila natanan ang gasto. Para Canada.
1: Para Canada?
0: Oo. Niyang ako lang. Diri lang si Trixie. Magpadala ra ko para naay magamit sa bata o sa inyo, Anay. Noel, mag-ambag ko sa imo, ha?
1: Sure na ba na ating maka-abroad ka?
0: Oo. Magpa-medical sa ako. Pag okay ako medical, maghulat na lang na ikos tawag. Kay kumplito naman akong papel. Nganong karon pa ka nagsulti nga nag-apply dahi ka? Testing pa ako, Anay. Ang ako plano, mananghid ako kung medical na lang akong kulang.
1: Okay nung tatawa ate nga dirira ka. Dili na kinahanglan magpalayo ka. Basi nung batiog kami ngaw ning bata ni mo, si Trixie, bisang naatod si nanay. Ako na ako sa trabaho niya. Nandan ba sa bata nga naa ka?
0: Ako rin bahala kang Trixie, Noel. Maulaw ko sa imo, Noel, nga ikaw rang gabuhi sa mo, ah.
1: Ganong maulaw, magamanghod ko ni mo, magulang ta ka. Dili man ta laing tao. Nga dapat maulaw ka. Magulang taman ka, igsuunta ka, igsuuntang duha. Huwag ako ng pagumanggon si Trixie. Kaya rin mo na ako buhiyon. Wala mo ko'y pamilya, kamura. Plano na ko, dinigay ko magminyo. Total na may akong pagumanggon si Trixie. Kung matigulang ko, buutan lang ko sa iyaha. Di sab ko niya kalimtan o muatiman po na sa kuha. Di ba, Trixie?
0: Oo, Col. Matigulang ka, Col. Ako na mag-aatiman sa imo, Col. Ay, hilom na mo ni anak. Dugay pa kadto. Nala, sige anak. Kung may gusto ni mo ba sinakay plano sa imong kinabuhi nga makatigom ka, nganong pugnan man ka na mo?
1: Bitaw ate, sige kung ikaw gusto ni mo.
0: Salamat sa inyong pagsabot, Noel. Nay, anak, Trixie, kung makalarga na ako ha, magbinutan ka diri ha.
2: Diri na lang ang tata, ma.
0: Anak, dili pirminti nga magsalig lang ta kay Uncle Noel ni mo.
2: Mingaon man ko, ma. Mingaon man ko sa imo.
0: Anak, malingaw ra ka. Kinaman si nanay. Buutan man si nanay Esther. Ay, diri rata, apo. Trixie, ha? Ayaw kabalaka ni mama ni mo. Kay maningkamot na dito para sa imo, ha?
1: Oh, Trixie, diri rata day. Para na ikauban si nanay Esther ni mo kung trabaho ko. Sige lang, kay total, magpadala man na si mama ni mo og kwarta para natin mapalit para sa imo, ha?
2: Dugin pa ka muli, ma.
0: Dalira, anak. Dalira ko dito. Ikaw na ko mo trabaho kadali. Mga kwarta, makatipon. Pag-uli na ko din, magnegosyo na lang ko. Para di na ta mag... Dili na ta magbulag. Uban na ta ni nanay ni Uncle Noel ni mo.
2: Bantay, ha? Di na din ka mo balik paglarga kung naakan din rin, ma.
0: O, dili na mo balik si mama ni mo, Arlene. Kay magtigo man na siya kwarta, apo. Huwag dahil magnegosyo na lang na siya, diri.
2: Oh, Nanay Esther.

0: Nay, kamo na ibahala ni Kuya na.
1: Sige na, ate. Tulog pa si Trixie.
0: Kinahanglan mga dlaon ko. Kamo na ibahala sa bata, Nay. Magpadala ako kwarta diri kung masuildohan ako. Ay, nasagot pagunaw na ni Anang magpadala-padala. Wapay ka kaabot dito. Mapit pa kag Manila. Pila pa kadlaw. Mga ganit, Nay.
1: Sige na, ate. Ako na ibahala. Ni Trixie.
0: Salamat kay Noel sa imong kabuotan. O sa imo, Nay. Sige na, ito na ko na, Noel.
1: O sige, ate, amping. Amping, anak.

Oh, Arlene, kumusta ang trabaho ni Mudir eh? Okay na ba sa'yo mo, ha? Oh, Christy, nagpasalamat sab ko nga na aday ko'y kaoban nga taga Pinas Gyapon. Hindi maginatuhibalaan, God, nga ako, taga Cebu, ikaw, taga asa to inyo, ha? Naras sa bukid nun sa Maramag. Ay, ako taga Cebu ko. Tawag-tawag na ko din. Una-una lang sa imo ko sa katuig. Pero okay. Okay din trabaho sa Canada. O niya, kamusta yung amo? Okay naman. Buutan kayo kong amo. Amot gano'n na sila. Tagsaraling mo uli ang asawa. Ay, wow, kay balo na itong silingan din ha. Wa may kabalo. Unsa na ilang kinabuhi din ha. Ah, basta mag-amping ra ka din ha. Pag binuutan lang. Para maka-income, makatigom. Kung sa plano ni mo, pag uli ni mo gikan diri, pakaulis Pinas, di plano ni Mugdi na kambalik, magnegosyo ka na lang dito. Manay plano na ako, Christy. Nga magtigom ko diri, para pag uli na ako kay na ako'y anak, nili na siya gusto mabalik pa ko sa diring dapita, magpalayo sa iya, diri sa Canada. Mana nga, pagabot dito, magnegosyo-negosyo na lang ko. May na lang makaambang ko sa akong buutan kay nga igsoon, nga akong mangon si Noel. Amay gani na kay minahan nga buutan o igsoon. Mau gani, manapay mo sila na ako nga dire ka magkatigom ko. Ah, paningkamot makatigom ka. Nala sige mo balik na ko dito sulod sa balay. Kay napakoy trabahoon. Nala sige Arlene. Sige Christy, salamat.

0: okay to na ang trabaho na ako, diribuutan akong amo nga lalaki. Kanon nilang ko niya, biya Andre. Ilang duha kanak, tuwa sa iyong asawa. Okay pa loon sa kay problema nila. Nga ako radiri kanunay silang balay. Ang bundas pagkaon. Nanambog ganihin noon ko. Pero akong anak ha, dito no, kumusta na ka? Si Noel kini. Noel?
1: Ate, kumusta niya?
0: Okay lang trabaho na ako dire. Kumusta mo ni nanay niya o si Trixie?
1: Okay rami ni nanay. Si Trixie lang, grabe ka badlungon. Maglaglag, gikan sa eskwilahan, mulaag, ato sa mga kaila niya. Hadlo ko kayo mo ato sa agyanan sa masakyanan.
0: Bandahin daw Noel, basi ma nasmagan si Noel.
1: Maupito na usay, ma-stress ko kayo. Pag-abot ako gikan sa trabaho, wala dire, si nanay ra. Amo mapun pangitaw ni nanay kung asa rin ng bataan eh. Tuwa na dito dapit sa highway ng mga balay. Pero sige lang ate, ay kabalaka. Ako nang istoryahan, gisaywar na ako na. Ay na paggunaw na dire. Nangumusta lang bisay mo adiha. Kumusta ka ate?
0: Okay lang. Maningkamot yapon para makatigom. Para makatuman ko sa saad sa kong anak. Nga pag uli na ako diha, di na kong balik dire.
1: Maulagi ate, tira na kunta.
0: Maula sab ko Noel ko ang sikira kong salig sa imo ha, ako'y trabaho. Magtigom ko diri para pagabunta ko na magnegosyo ko.
1: Ah, sige ate, basta ilang pagunaw na diri kay Trixie, kaya may bahala ni nanay. Ay nagkabala ka. Ako siyang bantayan ka rin basta naalang ko. Nya, bantayan po ni nanay kung na ako sa trabaho.
0: Salamat kay Noel sa imong kabuotan. Malipayan kay ko na kabaton kong iksoon o banghod ng buotan.
1: Ay na pagunaw na niya ng butan-buotan. Siyempre kay magsuon man ta. Kisa may lang kasinabot ni mo ako ra. O ikaw na po daw ikasinabot pati si nanay. Kini mo lang anak kay bata pa sa medyo madlungon. Basta ay nakabalaka ni ini ha. Focus lang ka sa trabaho ni mo diha.
0: Salamat kay Noel. Sige Noel. Mabay na. Kinapokit trabaho on.
1: O sige ate. Amping di ate ha.
0: O Noel. Salamat. Ingnan si nanay. Amping po mo diha.
1: O ate.

0: humanagoy ko sa kong trabaho. Grabing singot.
1: Arlene?
0: Oh, sir?
1: Dali pagod.
0: Unsay sugo nimo, sir?
1: Wala. Wa ba kalaya diri sa balay ngay ko, Raisa?
0: Wala man noon, sir. Time pa, sir. Asa ni mong asawa ni mong anong kaduha ba ganito kabisi nag-ari siya, diri?
1: Tuwa siya sa iyang balay. Nag-abang po siya sa iyang balay dito.
0: Ato ka anak ni mo, sir?
1: Tuwa sa iya kay mga mamamahon man dito. Kumingaon sa kuha mo na muari sila, diri.
0: Kaya naon sa nemo ni ma'am, sir?
1: Medyo nakalabuan lang. Pero ay kablakap sa agdira na. Amo na ka ng problema.
0: Ikaw rin mag-rusahin diri, sir. O bantiris ako, ah.
1: Arlene. Nagpaniid ko sa imo buutan kay ka.
0: Okay na ba akong trabaho diri sa imo, sir?
1: Sobra na kayo mong kabuutan.
0: Sir, unsa ba ka diri sa una? Nag-abroad ka, sir?
1: Oo. Ya, hangtod diri na gyud ko. Dugay na kay ko diri. Siguro mga 30 years na ko diri sa Canada.
0: Dugayan na nimo, sir, oy.
1: Bata pa ko diri. Mao na nga diri na po ko kitag babae nga akong asawa nga taga Pilipinas gyapon. Pareha rami kita. Diri medyo milambo lang ko diri. Di aman akong kalambuan diri-diri na lang ko kay muli ko sa Pilipinas. May klarong panginabuhian dito. Na may trabaho pero dili para sa diri ang income.
0: Salamat sir nga nakaamusad ko para sa imo ha.
1: Pwede mag-uban taon niya. At uta sa party na mo. Para di po kalayon din eh.
0: Maulaw ko sir. Wala ko yung mga damit nga pang... Kuan sir, ako agikan pa yun sa Pinas nga mga sininan ako, sir. Pangbalera gin ni.
1: Ayaw na kabalakan yan, palitan ko ikaw. Ta, mag-uban ta.
0: Ha?
1: Mag-uban ta para lisod pulong magpalit kung wala ka. Saan na lang sukod. Ayaw ka ulaw din sa kuha. Isipa lang kung kuan, suod na ta kaayo. Sige na, pangandam. O manam sa imong trabaho ni mo, tama na ka na. Kaligo o niya tapos pag-ilis. Manglakaw kita para mapalitan ko ikaw mga pang-party na to niya gabi.
0: Okay na ka, sir. Nga na ako. Di ka sila matingala, sir. Nga, ako imong kauban, dili mong asawa.
1: Ibalo na ako mga kauban. Nga nagkalabuan kami sa akong asawa.
0: Sige, sir.

0: Wow, ha? Pagkagwapa ni mo, Arlene.
1: Ah,
0: misamot kang kagwapang misuot yan, ha? Matingalag niya akong mga kauban sa opisina. Ipasigar mo ko ikaw. O, sige na. Kaganina, ha, imong gisuot mo nagwapang yapong ka, pero misamot kang kagwapa nga misuot nining sinina nga bago na itong gipalit. O, sige na, pangandam na. Kay manglarga na kita kay alas 7 nas gabi.
1: O, sige sir.
0: O, sige ta na. Let's go na.

0: Oh. Dakon lang kating alas ha. Kumakauban kayo sa akong kauban.
1: Naulaw kayo kanina, sir.
0: Dapat sila'y maulaw sa imo, ha?
1: Kasagaran mga kauban, mga Amerikana. Mga foreigner.
0: Oh, maunang makauban ako, mga foreigner.
1: Di ko halos makasabot sila sa inyo, ha, sir.
0: Naanda na mga English ang among lingwahe, diri.
1: Na masabda na ako gamay lang, sir. Sir, yes. Oh, no. Mori.
0: Ikaw, Arlene, makahimuot ka ba? Iba ito ganyan, sige lang ka. Kumusta ako ka sa mga foreigner? Murang nakalike sila sa imo ba mga kauban ako ang mga ulitaw to?
1: Magwapor ba kayo, sir, no?
0: Oh, basta mga foreigner. Tagsara kita og mga pangiton. Tungod sa ilang purma, tagas huwag hait. Taloy ito yung mga ilong. Pero ganaan sila sa imo ha. Nabagoon sila sa dihang nakakita kanila. Ate, manulod na sa balay.

0: Arlene.
1: Sir.
0: Dali pa gawin.
1: Oh, ang saka na, sir.
0: Alingkod ya, alingkod. Oh, siyat gini ang wine gamay. Para mawala ang kakapoy nga gikan sa party.
1: Nag-wine naman gapunta dito, sir.
0: Lahi niya akong napalit. Oh, siyat gamay, isa ka siyat. At bang ihug inom?
1: Oh, sir.
0: Oh, siyat na.
1: Tindot kay lami, sir, no?
0: Arlene, na ako'y pangutahan na sa imo, ha? Nakabati ka na bag na'y magsulti sa imo nga guwapa ka?
1: Wala pa, sir. Ikaw pa.
0: Wow ba? Tinood na ako'y isulti sa imo, ha? Guwapa kay ka. Labi na nakita at nakagaganina pagsuot di mo sa napalit na ito nga sinina bagay misamot kag kagwapa.
1: Imo kong ulog-ulogan, sir.
0: Dili na ulog-ulog ako. Dili kong tao nga manti ko mag-ulog-ulog. Abi ni mo, dekan kay salamat sa pagsalig ni mo diri sa ako. Ug ako po nakasalig po ko sa imo, ha. Kumusta na to kanak ni ma? Si Trixie.
1: Ah, okay naman, sir. Say, badlongon lagi sa iyang uyuan. Ug sa akong nanay. Maglaglag itong day. Bata palagi, sir.
0: Normal na ka ng bata. Kinahanglan imo lang ilin-ilinan. Dila na mo dali-dali yung pugos pag-control sa iyang ugali niya. Gugupahan, gugumayo sa imo, ha.
1: Salamat kay sir.
0: Tinood ka na. Tanawang nga nakasyat ka sa atong wine ni Pink imong aping.
1: Sir.
0: Oo, tinood na. Pwede ba makahagi sa imong aping?
1: Oh, sir.
0: Ako musugot ka. Gigupahan, gigugmayo sa imo, ha. Pwede ba makahagi sa imong aping?
1: Sir.
0: Pakisa ko, may.
1: Oh, sir.
0: Arlene.
1: Oh.
0: Kita lang duha diri sa balay. Uhaw kay ko sa pakiguban sa usa ka babae. Tungod sa pagkalabuan ako uban sa akong asawa. Arlene.
1: Sir. Sir Kiko.
0: Arlene, masagdi lang ko, Arlene. Uhaw na ko sa akong asawa. Ugang, ay kabalaka. Mahalon ko ikaw. Higugmaon ko ikaw.

Ala, kalahin siya ko gibate. Pila na kinika, alaw, namun akong gibate. Mga punin akong gibate, baka itong nagsaba ko kay Trix eh. Kinuha ko ba sinbuntis ko? Masinbuntis ko? Kinuha ko?

Christy? Oh, Arlene, may kinigawas ka? Ay, nalang ko igikwan sa gawas. Usay tuyo ni mo. Usay problema ni mo, Arlene, ha? Christy, naku kayo kong problema. Ay, unsa ka nang problema? Kung problema akong anak dito sa Pilipinas, dito sa mong lugar sa Bukidnon, mas problema ning ako, ah. Kay nga no? Buntis ko. Unsa? Buntis ka? Nga naman, kinsa may... Kami ragdua kanunay ni Sir Keiko niya. But pasabot ni mo ang imong amo mo'y nakabuntis sa imo, ha? Oo. Kinoo ko ni mong bayhana. Kagalong wamang ka magbalibad. Ambot. Tungod sa iyang kamaayo, kabutan, diri ka na ako. Karo rin siya gangyo sa usa ka butang nga malipay siya. Kung dili ako makabalibad, sa gayon nga yan akong gangson, mahitabog yun kami. Ay, Ginoo ko. Nanay asawa, nanay pamilya, ano nagpa dalos-dalos man ka. Himbalo ko. Unya na himbalo na siya. Nga buntis ka. Wala ba? Kinahanglan, imo siyang sultihan. Sultihan nimo siya, ha? Oh, sultihan gini mo siya. Oo, oh, sige. Sultihan ako basta pag uli niya. Sultihigin sa pahibala para makaplano kung sa may iyang plano niya sa imo, ha?

Itong anak kanila, wala makauli si Kiko. Nagsalig siguro siya nga na ay magamit pa na ako diri. Unsa ka anong doon na kadlo siya makauli. Kinahanglan na natunan ko siya sa opisina. Punta ko sa ilang opisina.

0: Oh, Arlene, ngano na ka sa opisina?
1: Kiko, na ako'y problema nga ako'y sulti na ka nipo.
0: Ayaw pagsangpit ka na ako, Kiko, kung naat na din sa opisina.
1: Oh, sige, sir.
0: O ka na. Uso man. Isa. Unya na lang siguro, mupauli ko dito. Mupauli ko kay nanawag akong asawa nga makigbanding ang akong duha ka mga anak sa ko, ha? Apil na siya. Ambot ba? Nangayog sorry akong asawa. Mahitungod lang isa mong anak nga dili maayo na among relasyon. Ang mga bata nangita ng kanunay dira sa ko, ha? Dapat lang kuno nga tarungo na among panag-uban, tarungo na among relasyon. Nga isip mga ginikanan sa among duha ka mga anak. Muna nga, mula ka ako karon. Ha? Igugig ka na kaabot, mula ka naunta ako. Dito na lang ta magsulti sa balay, ha? Pag mapauli na ako.
1: O, sige.
0: O, sige na. Gawas na, kay una ko magawas. Sige na.
1: O, magpaabot na ko din mo dito, ha?
0: O, sige.

0: Arlene, palihugog pagluto og maayo nga mga pagkaon kay na akong duha ka ng akong asawa.
1: Na sila ni ma'am.
0: O, diri na sila mintin. Nihawa na sila dito kay amo nang ibalik among maayo nga relasyon para sa mga bata nama. Ha? Lutoy sila pagkaon. Kay manihapon sila diri. Tuwa nagpahulay pa sa kwarto. O, unsay problema nimo?
1: Oh, wala, sir. Wala. Mutpasabot ni mo, sir, binti, nagin mo na, dire.
0: Oo. Oh, sige na.

0: Kristin siya akong buhatod. Wa man ni mo masulti. Wala. Kina na yung pamilya din na sa balay. Plano na ako nga manawag ko sa akong ginikanan o sa akong iksuod. Napahibalo na ko sila sa akong problema. Para matabangan ko nila ako sila i-advise, dirika na ako. Nala, sige. Panawag na lang sa ugay sa to, disultihin na imong amo. Basi magkagubot na sila din ha. Mahibalan sa iyang asawa. Basi nun sa iyong mahitabo nun sa imo ha. Kaya huwag yung kay laban kay asawa ka na. Ay nga naman sa good ka. Misugot man lang sa kang nagihangyo kanya ng amo ni mo. Ikaw rin ipahungawan ana sa iyang kauhaw sa iyang... Ay! Manawag ko sa akong iksuon sa akong nanay, Christy.
1: Oh anak, gano'ng nakatawag ka?
0: Nay, asa si Noel?
1: Di adere. Oh ate, oh nakatawag makanti mo lang may problema ni mo, nag-loudspeak si nanay.
0: Na ako isulti sa inyo, pero paminaw lang sa mo, ha?
1: Unsa ka na, anak? Murag problema ka na.
0: Dako kayo nga problema na ako, Nay. Noel?
1: Unsa ka na, ate?
0: Hibalo ko nga masuko mo sa ako, ako sa inyong buhatod. Pero paminaw lang sa mo, ha? Magpasabot kong maayo.
1: Sige na, maminaw kami ni Noel.
2: Sige na, ate.
0: Nay? Noel? Buntis ko.
1: Unsa?
0: Ang akong amo may nakabuntis ako.
1: Kinoo ko. Yung saon naman nakaroon nga naarabas ko'y pamilya na imong amo.
0: Oo, Nay. Muna'y problema.
1: Naibalo na ba si ate? Nga buntis ka ng lalaki diha ng imong amo?
0: Wala. Wala, Noel.
1: Paipain mo ate mo, pauli na lang ka, diri na lang kayo padayon yung pagkabuntis ni mo. Mintas di pa ka nadako yung mungkihan. So talpura kahapit naman siguro ka mahuman din ha.
0: Musugot na mo nga diyan na lang ko.
1: Nga nun dili, God. Sige na, mupauli na lang ka diri ha. Paningkamot ka makauli ka.
0: Olay.
1: Sige na ate, dili na lang kita. Mag-uban na lang kita, uban si mong anak. Para dili na ka mahilayo kay Trixie.
0: Oh, sige.

May nalanggani ko yan sa kong pagpauli. Dili pa kay halata akong tiyan. Na-timingan usab nga natapos akong kontrata. Siguro sugo sa kahigayunan nga matimingan nga pwede na kong pauli. Ug nakatipon ko gamay ang kwarta. Gawas akong trabaho swildo ug tinagaan usab ako sa akong amo. Pero wag na ako siya sulti nga nagbunga ang among gihimo nga samtang kami pang duha sulod sa iyang Pinoyaden nga wala pa iyang pamilya. Ako kinigihilom ko yan nga nagbuntis ko basin unsay may tabo na ako. Kaloy si Ginoo nakauli gihapon ako nga nagbalon og problema. Hantod karon ko yan duha na akong anak nga nang negosyo-negosyo ko. Naguban mi sa kong inahan si Nanay Esther ug ako manghon nga buutan kaya si Noel. Nga siya na intawon kanunay nag-suporta ka namo ug inabangan sa nako tungod sa akong ginagmay nga negosyo para makasuporta ko sa akong mga anak sa pag-eskwela. Ang panahon na lang kuya na akong agdon kung unsay akong ikahatag ang kaugmaon sa duha nako ka mga anak. Kuya Arn, dira lang ko taman ug daghan kayong salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang iyong magtatampo, Arlene. Salamat Arlene sa imong kaagi. Mahinot ko kung tito ka Arlene sa paghatag ng kinabuhi. Salamat ni Arlene. O mahigala no, inyong kalimti ang atong mga produkto. Mga higala, mao ni pinaka-importante nga akong ipaabot sa inyo ha. Mahinot ko sa wala pa makasulay, tistingin ninyo, labi na atong coffee corn gold with malunggay and santuan. O banusab sa atong coffee corn purple. O sa atong Turbo Max Coffee, makadugang og energy. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil og sa kaming natong haplas usab nga Supremo Herbal Oil. Og salamat no sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina, mga higala, mga inahan ay inyo kalimti para sa inyo mga anak nga vitamins, kompletong bitamina no, ang Nerviplex Syrup. Og sa atong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos sa pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. Og sa atong B40 ang high dose nga B vitamins. Mga higala ka itong nakafeel niya tusok-tusok sa tiil, magbinhon ang kamot ug ang tiil, e B40 na. At Tunas Pharmacia pangita ang B40 capsule. Og sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itiker. May gala o sa langa kapsula, makatamang nakinikan ninyo atong Mega Car Soft Gel Capsule. O sa Fervite Capsule para sa mga higala na ito nga gamay nga trabaho, daling kapuyon. Maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon. O labinusab no sa mga bagong nanganak, pwede sa inyo ang Fervite Capsule. Ayaw ninyo hikawi ang inyong mga kaugalingon, may gala, samtang dili paulahi ang tanan. Tistingin ninyo ato mga product akong gina-share sa matang adlaw di kaninyo. Og daghang kaayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw dire sa atong programa Ang Mga Panid sa Kagahapon. Og kininyo higalas Kuya Arn ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless. Karatong tanan.

0: na kabay mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan nato sa kahanginan. Nilabi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa Karong Adlaw. Karon nga episode nato no. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa mo sa mayong panglawas. Ug kini si Buttercup, always magauban kaninyo and of course, dili jud nato pwedeng kalimtan si Dr. Choi kay siya gyud ang pinakaimportante ni atong programa no. And of course, kamupod. Dr. Choi, hello. Maayong adlaw.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw, ma'am, no? So, thank you kaayo sa atong mga listeners, no? Na nagduyog na to karon sa atong program. Hinautunta nga na amoy makatunan, no? O kanang ma-share sa uban ninyong mga kapamilya ba or ninyong mga silingan ba regarding sa pag-alaga sa ato ang lawas, no? O sa ato ang health, no? Kung sila pa, power magyud ni kung naa kay kanang knowledge no sila knowledge is power no so and then kanang makatabang gid pud na no in cases of kanang harun dili masamot ang atong mga sakit no so prevention is maayo gyud nga kanang isa na sa gitutukan even sa laing nga country na sila gitawag og primary care nga mga physicians, no? So, muna sila is primary care nato is actually is prevention, no? So, muna nga monitoring sa blood pressure, sila mga sugar, which is, gi-adapt na sa mga, kanang mga trabaho, no? No? Sa mga companies, no? So, naanay uban nga dagkong companies, required na sila na yung mga nurse, company nurse, no? Annual PE nila or physical examination na naging mga laboratories other than required po sila nga mag-physical exam, no? Heart rate, BP monitoring, o kato mga basic nga chemistry. Inana. So, muna nga, inigtungtong ni mog 35 to 40, additional na po nga laboratories na cholesterol, sugar, ECG, no? Kay prevention lagi, as much as possible, early ma-detect ang ato ang mga sakit, no? So, inana, no? So, hopefully, maka-help ta sa ato mga patients, unsay pwede na ito matake ng mga supplement, nga dito magsayang-sayang sa ato ang money, no kana yung makatabang jud sa ato ang lawas no para sa atong mga vitamins nga niga na promote diyan no which is kanang naa jud siya basis nga no sila ang ato ang mga gina recommend.
1: Salamat Doktora Choi. Nindot jud kaayo no nga naa si doktora nga makahisgot nato no madugangan ang ato ang kahibalo. Kay sa igiingon ni Doktora, knowledge is power, di ba?
2: Yes.
1: Dayon, powerful po kaayo, labi na kita, mag-inom ta mga supplements, sama sa atong Nerviplex AE, no? Para sa mga medyo nag-edad na, para po sa mga kabataan, na po tayo Nerviplex syrup. So, importante kaayo na to, nga mag-vitamins juta, para healthy gita always, no?
2: Yes.
1: Kung healthy ta, Dok, lamit agad malipayon na gita, Dok, di ba, Dok? Bahalag usahay sa lapato, bahalag way kwarta, ang importante nga may lawas. O di ba? Ang uban gadok may ngon ang importante buhi. Ana ra jo, di ba?
2: Nya oh. Kanya may kon sa Facebook mama.
1: Unsa dok?
2: Walay kwarta, makaluya.
1: Okay ra.
2: Makaluya.
1: Okay ra makaluya dok.
2: No? Nang lajir padang nang itay
1: lagi
2: kam no sa so, magampo jud ta nga ra gid putay trabaho no.
1: Kana, mo ra gid atong sige ampo. Baka bantay bitaw ta dok, basta gani nang medyo atong mga nanay tatay bitaw na sa kilid naglukluk. Klaro kayo no, dan na ni kwarta si nanay ba. Kay mo ra naman hinuog nag nagdaot no, pero kung kanunay lang tang naginom og mga supplement. No, ilabi na gyud sa mga coffee corn dok. Ah, ka na maglukluk sa kilid, iinom na lang kape ah. Lamit kang tulog na eh, di ba tay? Ah, inana no.
2: Dinan so, siya pagmuta.
1: Ha?
2: Ginan siya og muta.
1: Oo, tinuod siya na imong giingon, Dok. No? Mura siya nahimo siyang comedy, pero mo, ganay tinuod. No? Mo na reality.
2: Mental health.
1: Yeah, mental health.
2: Nahanglan, sakto po kagtulog. Kami, mga doktor, kulag tulog.
1: Kulag tulog, pero insakto mag vitamins. Nakabawi, Rajon.
2: Kinanglan.
1: Na, si doktora, nag-mega care. Mag-inom pag B40. Nainom ba ka B40, Dok?
2: Oo.
1: Oh, dayon, nag-inom pag gina siyang kape magabi eh. Oh, insakto kaayo, bahalag kulag tulog. Pero pag inom sa kape, mayong tulog.
2: Makatulog na nandayon.
1: Oh, diba? Okay, Rajon Gapon, Dok. Anyway, mga higala, thank you so much sa inyong pag-join, no? Pagpaminaw na mo. Thank you so much sa inyong pag-support kanunay sa programa na mo ni kanang ni Doktora Choi, no? Of course, programa ni Kuya Franz, pero di naman na ito makuyog din si Kuya Franz, kaya busy naman dyan kayo, no? So, kami na lang permi ni Doktora Choi ang mag-uban kaninyo. Kung gimingaw na mo ni Kuya Franz, message

0: sana all doktora.
1: Sana.
0: Ingon nga ni siya, Dok, na ajud ko'y amiga, pareha ni mo og nawong, Dok.
1: Mm.
0: Mm, ma'am, kinsa man ni Ma'am Aida?
1: Pwede pareha ka, pareha pwede ka
0: guwapa? Oh, pareha ka guwapa. So, palihog, i-message mo
1: mga. Guwapa lain.
0: Ma'am Aida, salamat kaayo, no? Hindi, anak mo na siya, Dok. Mm, si Ma'am Aida gani, oh, guwapa po si Ma'am Aida. Ma'am, thank you kaayo sa imong pagdayig, no? Nga nakakita ka na mo. Dahil yun, nakakita po minimo din he sa Facebook ni Dr. Choi. Itsuraan po si Ma'am Aida. No, kani, posible nga. Nagamit ka o Mega Care, ma'am? Kaya mo po na imong gamit ni Dr. Choi.
1: Mm-hmm. Yes, Mega Care, B Complex, Capricorn,
0: yes,
1: Orion, Nerviflex.
0: Aha, yeah. Nakahaplas tag Orion, Doc, no?
1: Sige, magyayay akong likod. Mahaplas, jiggo.
0: Mm-hmm. So, sa mga nagyayay din ha, no? Si Dr. Choi, sige, yayay na iyang likod. O, kay pangita, sige, kwarta lagi. Kay nana man, jud na. Kay kung wa daw kwarta, makaluya. Okay, so dapat para na ikwarta, magluya gihapon. Sakit mang likod. Pero ay, kabala ka mga higala na atay Orion. Mahaplas na to, no? Makapili ka, medyo halang-halang, naapoy dili. So, Ma'am Aida, thank you kaayo sa imo ang pagpudalag message diri, no? Bubasa ta sa atong hotline gikan darita sa ato ang texter sender nga taga Dipolog City. Ingon siya, "Hi Doc, og Ma'am Buttercup, sakit kay akong luta-lutahan. Unsa may maayong i-vitamins na ako kay dili pug ko makatulog agi sa kangutngut." Mm. Kani Doc, unsa may maayong
1: i-vitamins? Siya katulog kay ngutngut ang sa
0: iyang luta-lutahan. Sa mga joints niya, Doc, ba?
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. Sa joint mga joints.
1: So, most probably, kanang joint pains niya is basin arthritis na, no?
0: Mm-hmm.
1: Very common kanang arthritis, no? Nga kanang gitawag na to og uric acid ang cause, no? Gouty arthritis or gout, no? So, kanang gouty arthritis, usually, kanang mga uric acid crystals, magtipok na sila daan na sa mong joints, no? Sa knee joints, ankle joints, no? Or even kani, ako, common ako is, kanang mga joints, ako mga kamot, dali sa, kanang,
0: kuya moy,
1: proximal, proximal nga, kanang, kuan sa akong digits, ako ang kamot, no? So, daana, ma-feel na ako nga mayroong mangulngul na kung nagsige na akong kaon ng pasayan, kaong panit sa litso, no? Kana, sige kong inumong juice, no? Kaon ng mangga, sige, or grapes ba? Kana mga high in uric acid ng mga pagkaon. Makabantay na ako, anang, ma-action na siya ngulngul, labi na ka ng bugna ang panahon, ma'am,
0: mm-hmm.
1: No? So, ana, manguna siya, medyo mugahi ang uric acid crystals in a cold environment, no? So, muna nga, ang isa sa tambal ana is murakag maghampol og init-init gamay, no? Ayaw po nang mapasok ka, no? Kanang init-init gamay, hampol ni mo na diha. Or kanang i-off ni mong aircon or dili ka pa patunong sa electric fan. Pero syempre, prevention is better than cure, no? So, prevent nga masubraan kag kaon na itong mga pagkaon nga high in uric acid, no? O kanang pwede niya ni haplasan,
0: mm-hmm.
1: No, ang iyang mga joints, no, na Orion, no. And then magpa-testing siya og uric acid test, no, basin taas siya uric acid. O pwede po siya magpa-testing og sugar, no, kay basin neuropathic pain po ni sagol, no. Basin naka-apekto sa iya ang joints po, ang mga nerves niya, no. So, B-complex, pwede siya mag-take, no, B-complex. And then, napatesting sa uric acid, maghaplas si ma'am, labi na katong mga halang-halang na mga haplas sama sa Orion, nga katong orange ang iyaang taklob, ma'am, no? So, very important yung kayo nga ma-work up ni mo, pero not all nga uric acid cause ang arthritis is musaka yun dahil niyang uric acid. Sometimes, inigpa-testing ni mo, dili pa kayo siya taas or borderline pa lang siya, no? Kaya it takes time man po nga mutaas ang imong blood level anang uric acid. So, kana siya, mo siguro na ang ato ang kuan.
0: Bantayanan?
1: Oo, kanang atong himuon. No? Akong ma-advise ni ma'am na magpa-testing siya, mag-kuan siya, mag sugar, uric acid test, and then haplas, B complex, pwede pa siya makain ng mga little pain relievers like mga celecoxib, mga mifenamic, pero dili na

0: siya advisable nga sige inom. Nanglan, i-address jud ang say reason.
1: Salamat kay na doktora, no? Kani si ma'am or si sir ba ni atong texter sender, no? Taga-Dipolo graman ni Doc, so pwede siya mabisita kayo ni mo sa Dipagmed na clinic.
0: Pwede gid ka, ma'am. To sa clinic, ma'am, every Wednesday o Saturday sa buntag, no? Usually, mga 9 o'clock, open na may. And then, mga 10, by that time, ready na si Neil, nalista na mga pasyente, nakuha ng mga BP na. So, by 10 o'clock, usually, maabot na ko, ana.
1: Okay, so, nindot kayo na, Doc, no? Or magkita-kita po muna yung ato ang nag-message karon, no? Pero, mahinumdum ko, Doc, ba, kung yun, ana, bugnaw nga panahon, luwi kayo ning mga na-arthritis niya, magpuyuan ng mga bugnaw lugar.
0: No. Imagine na. So, maghampol ka, mag-jogging ka, magbukot ka, no? Minanagin na. Or, maglikay kagkaon ng mga high in uric acid nga pangapagkaon.
1: Naluoy kini Doc. Kung example, maabot siya sa Amerika, Doc, no? Huwag siya choice, ano yun? Uli igin siya.
0: Mana, dito sa Amerika, kay namang yun mga over-the-counter, or di naman siya yung over-the-counter, kanang naras sa mga kuan, kanang mga stunty, bitaw nga, nasa mga pain reliever nga, by bottles, nabantay ka.
1: Mana
0: so,
1: na,
0: banana,
1: no?
0: Man ka na. Sirag inong magmainan na, no? So,
1: luoy.
0: Ideally, ganoon ta, maglikay gid ka o mga maka-trigger.
1: Sige, Doc. Salamat ka yan. Di na tamang giskot anang naa sa Amerika. Kaya mo lang ibati na kong tugnaw.
0: Kasi na-address sa Murag Amerika. Dari sa Usminia.
1: Usminia. Kana ako na hula-ulan, Doc. Magsige ganoon siya panghampul or magsige siya hot compress.
0: Oh.
1: Luoya po dahi.
0: Hmm.
1: Pero muna, magbantay lagi sa pagkaon para dili na po tamang sige batian ng atong mga sakit-sakit, no? Pinabagid na ito, malikayan mga higala, no? Mga kahigalaan na ito nga naatay mga batiyon, labi na yun ng mga arthritis, kaya normal, jud kaing na siya nga batiyon sa mga medyo para na ito, Doc. Naanakaan na, Doc, nga sakita?
0: Una ko yung uric acid sa una nga, naabot og 8, no? So, muna naka na makafeel na rin ko, magsige kong kaon, kuan, marag mo, dumdum na yun siya kay. Most probably, basi na yung mga uric acid crystals sa ako mga joints nga na nakakuan na ba? Naka-plaster na dito ang area ha. No? Okay. Sa time nga katong nisaka ang akong uric acid. No? So, musugmat na siya kung sa kuan pa, musugmat.
1: Aha, pwede ba naman magka-uric acid? Example, dali sa akong likod rin, Doc, o mag-ngot-ngot nila sa imabaw. May pako-pako. Pwede ba na siya magka-uric acid yung napita? Nilo?
0: Ambot ko ka ha, no? Kay ini sa joints man ko. So, namang gihagdiha po yung mga joints ka ng mga in-between sa atong mga bukog.
1: Aha, no? So, okay.
0: Pwede, pero muna, sulay nag-haplas or basin position lang po na sa pagkatulog ni mo, kay naman napit sa liog ni mo, sinasubra na na o
1: unlan. Bitaw, no? Kanaman?
0: Or sobra cellphone, sige, Doc ko, very common.
1: Okay, sige. Sakto gina, Doc. So, ma-remind po na ito mga kahigalaan nga na mati iron nga naasalay mga gipang bati nga sakit. It could be nga inana di ay.
0: Yes.
1: Sobra agi na sa paghigda, no? Tapos, agi po sa gamit sa cellphone. Maudi ay, Doc. Munang mag-ngut-ngut-ngut mo na itong likod hantod padulong na sa bukton. Pero, inumraman taong kuan, before te, pwede ra. Pwede na padayon ng cellphone mga higala. Basta nagitay mga supplements, no? Dili nato nakalimtan. Okay, dili na po ta, Doc, sa ato ang lain nga nag-message. Oh, ang ato ang text sender sa yung last 4-digit nga 2135-0946. Ingon siya nga, Doc, nagka-sore eyes ko kay agi kay natuslukan ako akong mata sa akong tudlo. Unsay maayong itambal kay sige na daw luha-luha ang atong text sender gihapon dari sa Dipolog City. Oh, shout out sa tanong taga Dipolog di ay ha. Yeah. Love our own place dyan sa Dipolog City. Shout out kaninyong tanan.
0: Siguro pwede na ba siya may inamag pain reliever, no? Just to relieve the pain. Pero dili ko kayo mag-advise yung mga eye drops. Kay wala takabalo kung nasamad ang iyang mga corneal layer, no? So, naamang ko yung mga bawal nga ipatulo diha. Labi na ka lang na yung mga steroids. Bawal na siya ipatulo di ana, no? Kay basin mo sa mo tuga hubab, no? So muna nga better siguro magpa-check up siya og doktor gid sa mata, no? Pwede ra siya mo ino mag pain reliever nga kanang oral lang, mifenamic bar celecoxib, pero maybe dapat ipakita gyud na niya og doktor sa mata, tan-aw na sa microscope, wala ra bay samad, no? Basin na irritate lang, okay ra na siya. Pwede rin siguro siya patuluan. Pero kung naisamad, medyo dapat na-specific ra nga mga patulo nga pwede ana sa iyang mata, no? So, muna, careful jud kaayo, no? And then, peligro manggugay na matroma ang mata ni mo. So, usahay, matroma ka, na-i tendency nga paspas siya mo katarak. Judo trauma, no? Kana bitang kusog kay manglugod sa ilang mata.
1: Agoy.
0: O, isa na siya, no?
1: Okay.
0: Or kanang nasama diyan na kaipatulo nga uban na magpatulo mga duga sa mga dahon, mga inana ba, no? So kanang kuan biya kay na kanang isog biya kay na mga inana, nabugoy inana, no, nga nahibawol ano. So peligro kay na nga makakos niya hinuon siya og blindness, no? So para nako siguro the best person nga tuon niya is ophthalmologist, kanang doktor gid sa mata. Dili sa antipara kay dili man grado sa mata ang problema, no? It's more on na adjay problem sa eye trauma.
1: Na dok, hinumdum ko bahay patulo, pero safe ra pud nang mga gata sa inahan, di ba dok? Nga ipatulo siya.
0: How sure are you nga sterile kay na siya, nga limpyo kay na siya, no? So no, I do not recommend, and I don't think ang pediatrician mo recommend og may nana nga gata sa inahan, no? Kay na pa lang yan ay sa mud, aw dili na sterile or limpyo gyud kayo kay kuan biya pod na siya, naagi na siya open, no? So gikuan na nag dropper sa kakuan ng dropper, no? So no, I don't think so.
1: Kamo mga good dok, hinumdum ko sa una dok ato mga gipang piskat bitaw sir ice man na dok, no? Pag naan na rin diri na may inahan nga nagpatutoy, pislita na sa tutoy ana ang mata.
0: Nagdili na siya healthy nga practice o dili na siya kanang limpyo.
1: Okay.
0: No?
1: Ana.
0: So, I don't think so. So, wala na sukat sa among libro nga giingnan mi ginana, no? Kay kung viral infection na siya, wala ra gyud na siyang iya.
1: Okay.
0: Kina siya kinahanglan patuluan, pero kung bacterial infection na siya, kinahanglan na siya kanang antibiotic nga eye drops.
1: Okay. Thank you kay sa kalamdagan, Dok, no? Kay na pa mong gigihapuntaan ng mga murag nabilong siya og mga tinuhuan ba na or unsa kay sa unang kapanahonan mao man gyapang himo, no? Dayon pagkahuman, Dok, medyo nagkaana man pud tog ka wala po tong mga muta-muta sa mga inana
0: ba viral ra siya, di mo wala gyud na siya. So labi na inigluguro nimo nya viral rate nya nagara sa sama nya patuluan nimo og gatas.
1: Aw. Problema na unya, no? Okay,
0: doubt,
1: Dok.
0: Yun, no, na siya.
1: Thank you kayo, Dok, no? Lami kayo itong istoryahanan noon takaroon noon. Nag-abot pa po ng atong oras. Mga kahigalaan, thank you kayo sa inyong pag-uban na mo ni Dr. Choi, no? Sa makanunayon, thankful kayo ni Dr. Choi sa always inyong pagsuporta sa atong programa. O manamilit na po may kinaabot naman po ng atong oras o hantod na po ta sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinomdom, nga prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
0: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

Mayong gabi mga ka-FMR! Kumusta ang iyong mga kasing-kasing karong gabi una? Okay ra ba mo? Malipayon ba? O ba sinamoy gihilakan nyo wala ninyo gipakita ang sauban mga kabay? O ba sinakay gihigog mga dili ni mo maangkon? Para anong pilit ba? Una kay gihulat nga wala ka kahibalo kung mubalik pa ba? Ayaw ka bala ka? Mga ka-FMR, diri pwede ka musulti sa tuwang programa. Diri nga... Pwede niyo ipagawas ang imuhang mga gibati karong gabi una mga kabay. Ako na si Kuya Tolets. Imuhang kauban karong gabi una, imong kasaligan. Sa imong amigo nga andam nga maminaw sa matag confession nga inyong ipadala. Kay usahay ang tao dili man kanunay nga nangita og tambag. Gusto lang niya nga adunay maminaw kaniya. Mo nga karong gabi una mga ka-vibes, sablihi ang imong kasing-kasing kay sugda na nato ang mga istorya nga puno sa gugma, kasakit ug mga pangandoy, pagmahay ug paglaom. Mga ka-FMR, welcome sa tong programa nga walay sekreto nga dili paminawon, FMR Confession with Kuya Tolets. Dinilang sa 96.7 FM Davao di Oro, kapamilya kabay. Uban niya ako ninyo mga kabay, santod kita alas 10 ng kagabihon. Inautuntang anata sa mayong panglawas karon ron, umayang gabi, ediya kaninyong tanan. Sa kinatibuk ang probinsya sa Davao di Oro, umayang gabi, kanatong hurot. Binadili sa may lungsod sa Nabunturan sa Montevista, Compostela, New Bataan. Nga nausap sa may mungkayo. At sa Maragusan, Mabini, Pantukan. Sa Laak, Ugmako, Ugmawag. Iwa na pilya kay ating apil. Welcome sa tawa programa mga ka-vibes. Inout nga inyo akong ubanan hangtod kita alas 10. Atong oras mga ka-vibes, aduna na ay 13 minutos human milabay ang ika alas 8 sa kagabihion.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

Mayang gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR, 37 minutos na human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dinin sa tumapag panaguman. Ato ang programa ang FMR Confession with Kuya Tulitz. Mayang gabi din sa itong mga suking tigbaminaong na nagmatapakarong mga oras. Labi na sa mga nagtanaw sa itong live. Ha? Salamat kayo. Mayang gabi din kang Baby Rosales din sa may Mandawi City, Cebu. Good evening na punturan. Shout out watching from Mandawi City, Cebu. God bless ninyong tanan diha mga kapamilya. See you soon. Mayang gabi din kang Baby Rosales. Ako ang sister. Diya sa may Mandawi City, Cebu. Gabi diya kaninyo mga Rosales family diya sa Cebu City. Gabi na diya sa may Daan Bantayan, Cebu. May gabi usap diya kaninyong tanan sa mga Rosales family, sa mga Kurug family, mga Maluluyon family. May gabi diya sa may Kumbado Bagay, Daan Bantayan, Cebu City. Huwag may gabi usap kang nanay TC Hentapa diya sa may Purok Uno, Andap, New Bataan. May gabi ini mo diya nanay. May gabiingan ha kanimo sir. Tulets, kumusta naman mo? Okay ra gid gapon kay minay. Aniya, nag-anto sa tumang kagwapo. Salamat kay sa pagtanaw nanay TC Hintapa. Diya sa may Mire Mediatrix, may gabi usab diha. Ang nanay Kunching Lawlaw og sa mga Dilaturi family, may gabi diha kang tatay kang tatay, ito yung pangalan ni tatay itong Dilaturi nay. Bana ni Nanay Marcela Carling day kang Tatay Carling ug Nanay Marcela Dilaturi diya sa may Mary Mediatrix Barangay Andap New Bataan. May gabi diya kaninyong tanan. Og ingon man usab kang sa muang guwapita maalagaron ug butan kayong kapitana diya sa Barangay Ugaw. May gabi mo diya Mads Kapitan Milagros Andanistal. Mayong gabi pre, may gabi po diha Mads Kap. Og sa mga Nistal family, may gabi usab diha sa imuha gentlemen. Kapare Babi, may gabi ini mo diha pare Babi. Og kang kagawad Marjun Nistal, may gabi usab diha kaninyong tanan sa mga barangay officialis sa ato mga kagawad. May gabi diha kang ati si Daminda Puntamitra. Kagawad si Daminda Puntamitra, may gabi diha kanimo. Kang Bus Felix Puntibidra. Huwag yun masab kagawad Dinis Muso kagawad Alex Manti. Huwag yun masab kagawad Raymond Arangcon kagawad Danilo Digal. Huwag yun masab kang kagawad Sherwin Turintira. Sa itong mga barangay pangsyonaris diya sa mga BHW, mga CBOs, huwag uban pang mga lumilihok diya sa itong barangay. May gabi diya kanyong tanan sa Kinatibuk ang probinsya sa Davao de Oro. Itong mga pangsyonaris, may gabi diya kaninyong tanan. Labi na sa mga kauban na ito, nga mga purok chairman, no? May gabi diya. Na. September na. Marag, happy tapod. May gabi diya kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw dari sa itong programa. Shout out diya sa tanan, taga Barangay Manat. Labi na kang Oliver Paraguso sa mga Paraguso family diya. O kang Marilo, may gabi diya kaninyong tanan. Kang Juni Paraguso, labi na kanong boy. Musta naman kanong boy? Balik niya tagharana drinong ha? Ani na pud ka drinong ha? May gabi din sa mga Paraguso family. Sa to mga amigos amigas diha sa may barangay mainit. Labi na din sa may Purok Otso, may gabi diha ganin yung tanan. Di sa may barangay Bukal, may gabi ganin yung hurot. Og sa diha sa Barangay Kamantangan, New Bataan, may gabi kaninyong tanan diha sa atoang mga partners. Diha sa atoang mga amigos nga mga kafgu, may gabi diha kaninyong tanan diha sa may Barangay Kamantangan. Mga kasundaluhan diha, nagbantay sa Kahapsay Kalinaw, may gabi diha kaninyo sir. Salamat sa inyo ang pagpakiguban ka na to, no? Hangto dalas jis. Okingan man usab, may gabi diha sa may Barangay Banglasan. Sa Barangay Kanidgid o Barangay Kamansi. Ito sumay prosperidad o mayaon. Diyan sa San Jose, may gabi diha kaninyong tanan. Diyan sa may Bangkiruhan Sor, sa mga Handayan family. Labi na diha kang Honey Lynn Handayan o kang Bus Ariel. Labi diha kaninyong tanan o kang kagawad Mr. Handayan o ati iba. Sa tanan mga suki na itong tigpaminaw diha sa may Bangkiruhan Norte. Sa Bangkiruhan Sor, Monte Vista, may gabi ka ninyong hurot.
shout out diha kaninyong tanan des may barangay Gabi Compostela usab. Atong labi na kay Kapitan Nunoy Lihano may gabi ni mo diha kap. Kang Burot, may gabi ni mo diha Bus Burot o ingon man usab kang Ricky Gidurio. Atong way paglubad nga kumpare may gabi ni mo diha pre. Wala na po pre, larga na po pre. Di Kongkong na po karong pre, kaya larga man. Tuwa naman po sa akin. Abroad na po si Mats. Ay. Sa itong mga OFW, may gabi niya ka niyong tran. Diyak ang Mats Marilu. Asa to si Mats gani pre? Asa to nga nasod pre? May gabi sa tanang mga OFW. Itong mga kaigsuunan nga naningkamot. Naningkamot aron katagan, ugmayong kaugmaon ang ilahang mga anak. Nag-agwantay ang tawag panarbaho dito sa layo. Aron lang yun, ikahatag ang mga panginhanglan sa ilahang pamilya. Betig yung paita kitaon ang kamingaw. Sige lang. Hey. Ingan na, magiging ang kinabuhi. Huh? Ato ang kinabuhi, mura giyod og life. Ingan na, anak gina, basta mangandoy tag kaharuhay sa tuwang panginabuhi. Una, buhaton ang tanan tungod og alang sa tuwang pamilya. Now, tunta nga Ginoo sa kanunay makiguban kaninyo, no? Manalangin diha ka inyo, sa inyo ang mga pagpaningkamo sa laing nasod, no? Og sa tuwang mga bana og asawa nga nahibilin po sa Pilipinas, pag binutan in taon mo, ayon taon mo pag binugoy. Kabalo mo kung mga buutan. Buutan ni si Pari Ricky na Kugidurio. Shout out usap dia kang Pari Dudong Urbuda dia sa barangay, dia sa barangay Pangutusan na Bunturan. Walay puas nga pagpaminaw diri sa FMR. Salamat kay Pari Dudong. Pari Dudong ugang Mads Minda. Tanang mga Urbuda family, may gabi dia kanyang tanan dia sa barangay Ugao. Ano usap sa may barangay Dawis. Shout out dia sa tuang mga amigos. Diha dapita di labi na kang Bro Litoy Aranaido. Ngayon manusab kang Junjun Gilina sa kinatibuk ang pamilya sa mga Gilina family diha sa Barangay Dawis may gabi diha ganyan tanan. Salamat sa inyo makanunay yung pagpaminaw. Okay, kung sab shout out sab diha sa kuang bugtong asawa si Juliet Rosales. Sa mo ang pinaka-pinalanggang anak mo. Ay, isa naman kabuok. May gabi niya kang Erika. Sa mga Roncalis family diya sa Purok 3, Barangay Ugao, Purok 2, may gabi niya kaninyong urot. Sa mga Badilla family usap. Sa mga Mudlong family, may gabi niya kang Daboy Mudlong. Oras na ito mga kabibes. 45 minutos na human milabay ang ika-alas 8. Ayaw mo palipat mga kabibes ha, kay nining ato ang programa mga kabibes. Doon na kita ipagabasaho na usab nga lang kaagi sa kinabuhi sa gugma. Magipadala din sa tuwarong atong pagasalo-saluhan mga kabibes. Salo-saluhan. May gabi niya ganun tanan niya. Hinaw to tanga inyo kung ubanan hang tuloon niya sa atong pagahuman niya. Pagbalik na tuloon niya, tataod mga kabibes. Sunod na itong balik pa niya. Doon ato ano yung pagabasahon ang sugilan nun sa gugma nga gipadala diri sa tuong programa mga kabibes, no? Kaagi sa gugma mga kabibes. Musa kung kamo aduna mo yung mga kaagi din, ha? Nga gusto ninyo i-share o sab, ha? Yarong ipabati diri sa kahanginan na andam kay si Kuya Tulits mubasa niya na mga kabibes, ha? I-PM na sa kuha mga kabibes, ha? Ako na bahala na diri, ha? May gabi ay diha kaninyong tanan. Og salamat sa inyong pagbaminaw mga kabibes. Samtang atong oras, 46 minutos na. Human milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dinis sa tuwang programang FMR Confession with Kuya Tulits. Dinilang sa 96.7 FMR Davao di Oro Kapamilya Kabibes.

0: Busog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Huwag ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested nga. Quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: family.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Ako'y gibata kamay, nawala yun. Kalo si Ginoon, nawala yun. Munang dinting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa karnaw, kapag kaminom, kalima, aning. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiya yun.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras FMR, 1 minuto na, human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Ayong gabi sa tuwang mga suki ng mga tigpaminaw. Labi na sa mga nagtanaw karon sa tuwang live. May gabi na kaninyong tanan, labi na di kang Bro Litoy Aranaido. May gabi na sa bay Barangay New Dawis, Nabunduran, Davao di Oro. Bro Tulits, maayong gabi. Shoutout midiri sa New Dawis. May gabi sa tanan taga Barangay New Dawis. Shoutout di kaninyong tanan, gikan ni Bro Litoy Aranaido. Okay, ano nasab? May gabi na kang Sir Antonio Colliantes diya sa San Remigio, Cebu City. Good evening, Sir Tul, Sir Tulits. May gabi ini mo diha, Sir Antonio. Salamat sa mga pagtanaw. Shoutout diya sa tanan taga San Remigio, Cebu City. Diya sa may Bugo City, Cebu. May gabi diya kaninyo. Ina na ni kuan mga kababes. Ang Bugo City mo nang pinuyanan nila ni Bina Morales. Kadiha na siya. Kagikan po sa mga katigulangan, diya po sa daan bantayan pasunod rin. Silingan dahil may sa unang Bina Morales dahil. Shout out din sa tanan taga Cebu City. Salamat kay Sir Antonio sa imuhang pagtanaw sa toang live. May gabi yung sab, diya kang Ate Ruth Rimulta Niyug diya sa Barangay Tamiya, Compostela, Davao de Oro. Diya sa Barangay New Alegria, may gabi yung sab, Compostela, Davao de Oro. Barangay San Miguel. May gabi diya. Diya sa may pabahay. O gana sa may Barangay San Roque, New Bataan. Bios of the kaninyong tanan sa Barangay Magsaysay, New Bataan. Ana sa may Kugunon, may gabi di kaninyong tanan. Pari Dudong Urbuda, nagtanaw karon sa tuang live. Happy kang Yaya Nining. Ay, happy birthday ni pre. Wa man kulang mag birthday pre, marag birthday gini. Happy birthday kang Yaya Nining Sab. Happy birthday kang Ma'am Nining Day Sab diha sa Barangay Ugaw. Diha sa Barangay Ugaw Pro 4. Ang gabi diha og happy birthday kang Ma'am Nining. Happy birthday gani pre no, kay happy man imong no type ra. Kang Ma'am Nining Sab. Ang gabi diha kanimo ma'am. Sa tanan nga mga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan, happy birthday diha kaninyong tanan. Happy birthday. Uy, advance happy fiesta. Ugma na yung puhuno. Fiesta na dahil sa kwan. Fiesta na dahil sa may panlinugan. Manat. Sa katong mga hilig o pista. Fiesta ugma sa Manat. Barangay Adili. Sitio panlinugan. Barangay Manat. Sa mga hilig diha mukhaon o baboy ugma. Duta. Fiesta ugma. Dawa na siya, birhen sa kasilat. Huwag ko na si mali. Oh pre, happy birthday na pre. Happy birthday kang Ma'am Nining Sab. Natunta nga nakasama yung panglawas ba? O gatagan pa ka, o daghan pa kayong katuigan sa Ginoo. Daghan pang birthday nga maabot sa imuhang kinabuhi. May gabi usab kang Nung Biloy. Kang Nung Biloy diha sa Barangay Ugaw Sab. Sab pamili kang Nung Siano. O ginusab kang Geraldo. Ang Gerald Anderson sa Barangay Ugaw. Mayong gabi di kanina. Sa mga sab pamili, may gabi di kanyang tanan. O ginusab kang Nung Siano, Biloy, o kang Nung Geraldo. Oras na to mga ka-vibes, 5 minutos na human milabay ang ika-alas 9 sa gabi. Sa ato ang pagbalik mga ka-vibes, ayon mo pagpalipat tungod kay ato ang pagbasahon ang usa ka sugilanon sa gugma. Gipadangat din sa ato ang programa ng FMR Confession with Kuya Tulets. Dinhilang sa 96.7 FM. FMR Davao de Oro, kapamilya, ka-vibes.

Ngayong gabi magbalik mga kabibes. Oras na to, 9 minutos na human milabay ang ikaalas 9. May gabi eh day, kang Joseph Maluloyon de sa Barangay Ugaw. Matod pa ni pre, naluta sa asawa. Lutas kayo ni bakasyon ng asawa. Wapa muli, may gabi eh day, kang Joseph Maluloyon. Diya sa Barangay Ugaw. Sa may puro 4, may gabi eh day, kaninyong tanan. Sa ito ang mga suki ng mga tigpaminaw karong orasa nga nagpabilin may gabi di kanyang tanan.

sa ato ang mga amigos, amigas diha. Des may barangay kao di ay, ha, des may barangay kao na bunturan may gabi di kaninyong hurot, ha, labi na sa mga Agbon family, may gabi di kaninyong tanan sa mga Tan family kang Dudong ug kang Dibilin Tan, may gabi di kaninyong hurot. Sa ato ang mga amigo si Nelson Calabiti di ay, sa mga Calabiti family may gabi usab di kaninyo. May gabi ninyo diha kang oy. Ani gani comment agira kong kumpare oh, karon ba gyud oh. Ano ito naman alam yun nun? May gabi eh diha kang Ricky Gidorio. Oh, shout out, pre. Ay, si Juan man din eh. Ay. Si Mads Mary Lou. Shout out, pre. Shout out from here, New York. May gabi eh diha kang Mads Mary Lou Gidorio sa New York. Ay, New York City. Gabiin mo diha, Mads. Pagkapalibak, Mads. Disigutan ako si Pare Ricky. Gaya. Nga nagtikungkong na nga naginusara kaya wala ka. May gabi diha sa mga Gidorio family. Diha sa Barangay Gabi. Compostela. Salamat Sir Tul. Tulits lagi ko Sir Antonio. Lahi na si Tul. Si Tul ka uber na naman sa una dire. Tulits ko dili ko si Tul. Salamat. Butang glitz ba. Good evening Ma'am Ruth Trimultanio. Gani Sir Antonio. Colliantes dia sa may Sandro Mejio Cebu City. Oras na to mga ka-vibes, 12 minutos na human milabay ang ika alas 9. Sa ako nung kikaingon atong pagkabasahon kining usa ka sugilanon sa gugma nga gipadangat dinhi sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tulits. Pahiluna na mo diha mga ka-vibes kaya ito na kining pagasugdan.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: 4 o'clock.
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon

Favorite Music Radio na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtunga ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

bangun. Oi, pembangun dong, boy. Kita ada intro banget. Pina aku hanya intro banget. Pina busagak mga ka-vibe. Ayan, magandang umaga sa lahat po. Good vibes morning. Ay, katog na oh. Saan naman niyo eh? Ang bilitog na. Sa tintog na, wadi kita kagakos. I feel the Christmas. Never I see but in love. May basta kadlan, mga pugnong, baby Jesus. Alright, mga ka-vibes, mga pamilya. Good vibes, morning po sa lahat. Ayan, magandang umaga po. Kumusta man mo mga ka-vibes? Okay na mo? Huwag mo nga huwag takakuan gahapon pakaduwal. So, okay, hindi na taron. Good morning po sa lahat. Ay, good vibes morning. Another day, another adlaw na po. Matag-untag sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason. Para mo padayon mga ka-vibes. Padayon lang kay mga mayong butang. Siyempre nagpaabot sa mga kugihan. Huwag po si Timo. Mayong butang, mayong pagpanganam. So sa kaninyo, tingnan lang mga ka-vibes. Ano yung banding kanyang sa programa Good Vibes Morning 4 to 5:30 po. Ayan sa mga nag-tune karon sa 101.9 Good Morning FMR Davao. Good morning din sa mga tuning karon sa 18.5 FMR Davnor. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, mayong morning po sa kuwang mga kaupanan na mga ka-vibes. Good morning. Especially kang Tulets Rosales. Kamigo diha, oy. Ayan, mayong morning diha mga uncle ha, mga auntie, mga lolo and lola. Ayan, good morning po. Balita niya po mga ka-vibes. Ayan, maghawa ha. Tune in lang mo din sa itong paboritong radio, ang FMR Favorite Music Radio. Kapamilya ka-vibes. Anong oras po? 4:18 na in the morning po mga ka-vibes.

0: Ini ang 101.9 FMR
1: Favorite Music Radio Davao.

0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
1: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon kag all in, kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!

MR. Favorite music radio. Good vibes morning! Good vibes morning po mga vibes. Ng oras 4:41 in the morning mga vibes. Siyempre ikaw nga panaminaw dali sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan na po mga vibes. So bangon bangon na din mga vibes. Kahapit na alas 5 sa mga isdyante dira mga vibes, ha? So sa mga trabahante diyan, layo pa o ka ng kwan mo, biyahe pa, landam pa. Wala ba itong mga single di ha, nga kwan, may partners. O kailangan may mo manikamot, ikaw ra isa no. O kahit puro ka nang isa, may pakwala mo, ikaw na imo hasilingan di ha. Sorry ay. Ayan po, bangon na, it's September 8 po mga vibes, mga pamilya. 2026 oh, dali ara no? Magkura mo ito ng September 1 karon 8 naman. So, bilis ng panahon. Good mga ka-vibes no? Napakabilis talaga ng panahon. Pagtawad ane oh, December na. Wala. Ayan po. Bangon na ha. Hawakan mo na ang beat. Ayan. O, ta. Guniti na ang dapat gunitan. Pag mumataman na mga ka-vibes, so, sa mauna gunitan, mangyod. O. Ayan sa mga na-tuning ka lang sa 101.9 FMR Davao. Ayan, mga buntag po. Sa mga taga-Davao City. Ay, good morning sa mga taga-Davao City! Kami mga taga Davao City. Oh. Relax lang mi dere. Oh. Kami mga taga Davao region, relax lang jud kay mi dere. No? Huwag imo problema mga kabayan. Very smart. Inom-nom ka nang oh, kita may makatubag ani mga kabayan. So, nai nakabutang very smooth. No? Asa man ni naka indicate ni nga kaning kaninga sayings. Very smooth. Oh. Ang makatubag na Gcas. Oh. Nga na, wedding mga kwarta niyo. Ang makatubag na ni, katurang mga kuan. Itong mga palahubog. Very smooth. Oh, wala yung mga makatubag na. Mga palaigit ana wala na makatubag mga kabayan. Ayan sa mga tuning nun karon sa 89.5 FMR Davao City, ay Davnor. Ayan, my morning po sa mga taga Davao del Norte. My morning si Tanae. Good morning sa mga taga Panabo City, Carmen, Dibayo, Johale, Asuncion, Kapalong, Santo Tomas. Ayan, morning po sa tanan. Morning din sa mga taga New Corilla, Laak, Sawata, Samal, Davao del Norte, mayroon Samal. Ayan, good morning po. Good morning din sa mga taga Tagum City, Davao del Norte. Ayan, may morning po sa tangan. And also sa mga nag-tune in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Morning sa kong mga angkol ya, ang kiyang mga kaubanan diha, JJ Norbuda, Budoy Pats, and Tulis Rosales. Good morning po. Morning sa yung tanan mga vibes do, kung mga kaubanan diha. Mayong muntag, mayong pagpangapi diha, no? Agurot akong kape diha mga vibes do. Huwag mo ko ilain yung kape mga vibes do. Huwag katong, huwag ako mga kabayos, huwag papiliyon ko. Say kape nga kalami dyan doon. Ang kalami dyan yung kape nga kape. Kaning Magnum C. Dong-dong kong tayo. Padalaan na itagyan ng kape na diya. Baka naman. Medyo pislango lang tayo mga kabayo. Sino kayo sa minig ka ng tungkol na niya itong kuan ba? Tungkol niya itong haze guro niya, no?
Roga. Sinang ulan taga may mataw, may ulan. Init po kayo. Oh my gosh, gawas. Tungod ni sa haze. Ayan po. Good morning sa mga taga Mawab karon. Morning din sa mga taga Nabunturan. Good morning din sa mga taga Mungkayo, Compostela, Maragusan, Laak, Mako. Ayan. Pindasan, mayong morning po. Morning din sa mga taga Pantukan. Malisang tanan ha. Salamat sa pagpaminaw din ang mga ka-vibes, mga pamilya. Kunya po mga ka-vibes, sa tingin ninyo itong ang binisiyang horoscope para kaninyo, itong main program po. Ito ang bilis siya ang imong kapalaran for today lang po. Ayan, today lang na mga ka-vibes, mga pamilya. Ay, mughawa mga ka-vibes. Tune in lang yapon mo. Dirigyan po sa itong paboritong radyo, ang FMR, Favorite Music Radio. Kapamilya, ka-vibes. Ang aras po, alas 4:47 na po mga ka-vibes.

0: Kini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Dama.
1: Good Vibes Morning, potong oras 5.03, mga ka-vibes. Siyempre, ikaw ka pinamina, Audrey, ito ang paboritong radyo ng FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Yeah, good morning po, mga ka-vibes. Alas 5 na gino. Mga gayag-hayag, nakita na ako ang kanagkahayag sa gawas. Medyo kampante na po tagamay. Kaya wala lang. Ganahan ako ka ng muhayag ng mga vibes na kayo. Siyempre, another day na po. Another challenge sa po's kinabuhi. Oo, di ba? Ano na mga vibes na? Siyempre, nakamatakag sa'yo. Nakamatakag karong adlawa. Salamatang ginato na sa ito ang buhi. Pag-agaho mga vibes, no? Nakamata pata. Kung talan ay bayad ni paginawa, mga kamay, sus, taghanan itong utang, ay. Alright, mga kamay, sama-sama kong ingon, no? Sa kanina nga itong minsan yung horoscope, di ara namin gawas na gano'n itong ang ato ang source, mga kamay, no? Kita na. Ato sa patingog ko na itong, tora-tora, nitingog lang yun. Yo! Sugdan na nato ang itong pinakauna mga kababs. So our first set to ang binisaya sa inyong horoscope. Yung kapalaran. Saan naman taan yun? Itong ilong mang good game. Murag kaning na imo barawa. Ma-feel ninyo mga kababs. Ako feel yung kinako. Saan naman yun? Ay, lang po. Ayan, good morning sa mga kanay. So before ito mag-start mga vibes, disclaimer lang po muna. Ito kong minisi ang horoscope. Sadyang katuwaan lang, huwag mo seryosohin. Diba? So magpa-ingon-ingon na dariba. Katong, oh, di ingon ni Batsoy nga eh. Mwede ni buhaton karong adlawa. Pag-iaho o panok. Kay prablesingan. Iaho mo siya panok. Pero wak man. Sa itong katawaan lang po, promo yun ni Muhang Kapalaran for today lang po ha. September 8 po, 2026. Yan. Morning sa mga Aris. Ayan, sugdan na natin mga kababs. Yon! Sari tara manigga, pwede mo nakagusog mo, makagusgan. Nabi mo sa kani ba? Ikaw pagpuyin sa diya ha. Hi, good morning sa mga Aris po. Mayong morning, 8 March 21 to April 19. Ingon pa rin mga vibes po. Likay ang pagpinaspasay nga desisyon. Ay, nako. Ikaw, nako na kay ka. Ikaw na nakasaktong rahona. Na nakasaktong pang desisyon ni mo. Nako na ka. Kabalo na ko sa tamag mali. Pero likay ang pagpaspas nga desisyon mga ka-vibes, mga pamilya. Nga no man. It can make trouble. It can make disaster. Now, ito mga ka-vibes, okay din yung pagpinaspasa yung desisyon. Pag-uli siya ka ng most of this kanang imuhang desisyon kay palpak. Pantay mo na kanang kay paspas ka desisyon palpak. Ano man alangan ngayon wala man yung mugi plano o mayo ang imo desisyon i-pordo radar ka diha. Unang likay ha, 421 ay lucky color is blue sa mga Aries. Morning man dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20, mubalibad ka sa buot mangutang ni mo. Ako mga ka-vibes ka, mas tinuod lang ha. Praktikalay lang ni mga ka-vibes ha. Napatay kwarta. So, dagang mangutang. Panahon mo kung karoon mga ka-vibes. Listen to kayo, gua kay kwarta. Paralyze. Oh, yeah. Nalahit po na yung kanyang mangutang na to nga, kanyang laburo na yung mga amigo. Oh, yeah. Kabalo lagi ko nga mag-away ta. Magsalig mo ganyang uban mga amigo, mga ka-vibes. Tungod kay amigo kay sila, dali na kagutang ang kwarta. Ano gaya na, limot-limutan na. Ay, imong chatan, di na mo reply. Muna yun makadawa sa friendship ang money. Muna nga, sa hindi ko magpahiram, kaya kamarulo ko sus. Otro na po kung wala. Kita ninyo ka na naman tayo mga kwarta. Naganda kwarta mga ka-vibes. So, kawata ka bulo ka nun sa makabot. Tuon po nagwalibad mga ka-vibes. Wala dito kay Coron Bay. Sorry dito kay Bay. Nagwik Bay Ronon Bay. Laban na ninyo ng graduating ta. Sino ko? Ay, ako. O, saan naman ni Oy? Graduating mo ka-vibes niya. Kaming, I'm just finishing my college journey. Kaundang matatong pandemic. Siyempre lagi pandemic. Wala ko balon sa pagbayad ato, wala ko kabalon na. Pero karon natong ni padayo, hindi man mo dagan ang eskwelahan. Dagan na ng eskwelahan naman, lumbaan na ibre na. Basta kinapan na nagtukod ang eskwelahan, mo eskwela ta. Karon graduating na. Karawa na, nagagawa ng Byron nun, ginoog ko na, usan naman taani eh. Usan na mga utang niya, wadyo ko'y kwarta ron kay graduating ko, na grabe yung Byron nun. Ay nako, research pa lang na, papel pa lang daan, maabot ang 500. Usan naman niya eh. Shouting naman sa mga Taurus 257, na lucky color is yellow. Morning naman dyan sa mga Gemini, May 21 to June 21, makadawat ka o regalo! Ano eh? O sa kwan pa, madawat na yung imong bahin. Nagdula na ba itong si kwan? Nagdula na ba itong si kwan? Sige ito si Mayor Tata Sala. Nagdula na siya Bicol Ball. O karon ingnan yung si Mayor Tata Sala. Nga ang Bicol Ball pang bayot aron madawat na yung bahin. Ingna ninyo. Ingna. Ano, uso dito yung pickleball ng mga pipes. Asa ka mo, Anto. Asa ka mo, kuhan. Sus, grabe court run. Grabe, Jodo. Hype na hype. Pati ako. Arnes akong at akong kwan ha akong kwan pero na so hindi ako kamalo mo gonit o bunal. Oh, 436 sa mga Gemini po, lucky color is red. Good morning naman dyan sa mga Cancer. Sino ba yung mga Cancer nyo? June 22 to July 22, kalmado o dili madala sa mga negatibong butang. Kamado nga, kalmado lang, kalmado lang tayo. Stay calm mga kabahins. Madala ka sa mga kuan, kanang mga negative mga kuan. Nabuna na ganang makauban ka kanang negatibo kay mga kabahin. Maliwat biya ko. Ito ba yun, no? Ayaw lang yan. Ba'y kay ka ng kwan? Kay ba'y ka ng ano ka? Ayaw. Ayaw pa na lang. Relax, ha? Ah. 394 sa mga Cancer. Ang lucky color is pink. Morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22, dili mo patol sa mga labad nga tao. Lasa lang dyan ka, ha? Ugdi dyan ka makon, patal dyan ka. Suga ba? Isuga ba? Oh, dili ka mo patol, pero patalon lang. 6 to 8, lucky color is orange. Ayan, good morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23. Ganado ka sa imong ginabuhat. Ganado daw. Una mo ni times mga vibes mo ka nang natay ginabuhat ka nang ganado kita. Labo nag-inspired ta. Ito na ba taning mga yani? Mga inspired. Labo na nag-inig batani mo na mo good morning. Diba? Kalami na lang yun sa kinabuhi. 8 to 3 na lucky color is sky blue mga Libra. Ay mga Virgo rin. Ayan mo ka na itong first set po mga vibes. Ang mga vibes na napatay second set and final. Ay napatay final set on niya po. Anong oras po? 5:13 in the morning.

0: ang FMR. Favorite music radio.
1: Good Vibes Morning!
2: Good Vibes Morning, mga ka-vibes. Ang oras po, 5:01. Ayan po, mga ka-vibes, no? And here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kanina. Good morning sa mga Libra po! September 24 to October 23. Magtagad na mo sa imong kaarang kaaway, adiko. Adiko. Daghan na kay kagibuyan ng istorya na ko niya. Imo akong tagdan. Magsoy! Diko, managad ni mo, diko. 823 po. And the color is violet. Morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Doon na kay maayong maduskubrihan. Kani laging curious kay ta. Curious kita. Hilig kita mga discover. Pag-ibig Pinoy no. Kay kwan pag-ibig Pinoy ka nang gusto ay. Pag-ibig kanyang Pinoy ba? Kwan ka nang so ano yung nanging yanabay ka nang ang patuloy hindi ko nabay o ka nang kunang yanabay ba? Curious kay Permino. 715, malaki color is red. Morning naman dyan sa mga Sagittarius. Sog! May buntag, sog! November 23, December 21, daigo ng imong maayong batasan. Ohay! Buot, akin yung mataan ni Bay. Buotan yung mataan ni Bay ba? Wala pa nang matulog. Buotan yung matulog. Ito mga kabayos. So, okay, ikaw, ito ka ng buotan. Ito mga kabayos ka ng mga kaibuhan. Kaya masinom tanon kay ka. Hinihin kay ka. Kaya pwede sila feedback sa mga. Kasi, Digi Patsy, guwapo kay humot pa dyan ka. Ay, P52 po, ang lucky color is green sa mga Sagittarius. Good morning naman dyan sa mga Capricorn. Yeah, December 22 to January 19, mapurma ang solusyon sa problema. Marami na ang ganyan mga vibes. Sa tanan problema, may solusyon. It's up to you. Unsaon ni mo pag sulbad sa iyong mga problema. Just, you know, po. Dali ra na. 4 to 7 na mga Capricorn. Ang lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Ayaw pataka gasto. Ano na akong gingon. Gastador magkaayo. E di coins na lang nabilin. Ako rin yung mga vibes. Grabe. Sige, saan yung magtipid rin mga vibes. Natuwa tanan sa eskwilahan. Sige lang mo. Graduate lang ko. Bantay lang mo. Ano na yun. Ito mga vibes. Grabe yung kagkwan. Okay, huwag wala, Jodo. Nakasabot na ko karang sa mga parents diya ang mga paskwila o college. Sige, dalim. Sige, dalim. Ako, self-ro ko. Self-quan naman ko. Diba? Ako naman ang paskwila sa mga sarili. Wa. May muhatag baon ako. Ako naman. Di maning kahamot na. Ay, nako. 276, yung lucky color is green po sa mga Aquarius. Tipid-tipid lang sa tuwing karon ha. Antos lang yun. Morning naman dyan sa mga Pisces. Ang last month na at the least mga vibes. So February 19 to March 20. Dunay masuya kanimo. Suya on yarn. Suya on kayo. Sagdi lang mga nasuya mga vibes. Okay, yeah. So sino. Hindi lagi hapon na makuan. Makapuyon lagi hapon na. Makapuyon. Masuya lagi. Suya rap na kadiyan. Pasuyaon pati kang samot. Sa mga suyaon di ha. 139 po. Ang lucky color is white. Mukha na makabangang sa nga to ang minsayang horoscope para kaninyo. 25 naman di ay. Ayaw na kayong oras mga vibes. Ay, salamat kasi yung tanan ha. Sa mga na-tune in karon sa 101.9 FMR Davao. May more tag po. Mag-tune in din karon sa 89.5 FMR Davao del Norte. May buntag po. Sa mga na-tune in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. May buntag. Ako manamilit na mga vibes. Samura kayo ikong oras. Ang alat sa mong station manager po, Sir Billy Danre Dolatre. Sir, may morning po. Mga putbohon mga vibes. Dirigya po sa itong paboritong radyo. FMR Favorite Music Radio Kapamilya ka vibes. Kauban nga po si Batso yung mga vibes na alas 4 at alas 5.30 sa buntag. And here's my last song po mga vibes. Ako may limita po. Bye bye and I love you all.

0: Maing adlaw dok nganu man ang caffeinated drinks, especially coffee in the afternoon, not good for people with anxiety or depression. Nganu man dok ang pag-inom aning kape nga taas kay caffeine, dili maayo inumon sa hapon, labi na sa mga taong naay anxiety or depression. Ang tubag ana pinangga tungod kay ang caffeinated drinks, ang caffeine niya, no, dili sa asukal number one, ang caffeine yun niya nga naas kape. O sa uban nga mga energy drink, stimulant na siya. When we say stimulant, temporary ang epekto ani sa atong utok, mas ipa mata niya kaayo ang ato ang mga utok. Pero ang iyang effect niya, pwede ma-overstimulate ang ato ang nervous system nga makadisturbo sa ato ang pagtulog. But pasabot, kung tag-ala una na ka makatulog tungod sa imuhang kape nga giinom anang hapon, tag-alas dos na ka makatulog, maluya ngadto-ngadto ang imuhang nervous system. Pag maluya ang imong nervous system, mao na nay hinungdan nganong dali ka mabalaka. Pag dali ba ka mabalaka, dali pug ka maglagot, dali ka masuko. O ngadto-ngadto mahulog siya depressive or depression. Ang caffeine manggod pinangga. Kung ang imong kape, nga imong giinom anang hapon, unya, makatulog ra ka alas 9 sa gabi, alas 10 sa gabi, pinakadugay na ng alas 11 sa gabi, unya, straight-straight imong tulog, unya, makamata ka, pagmata ni mo, gaan imong pamina, okay na nga kape. Okay yan nga kape. Pero kung ang imong kape, moabot kag alas 12, ala una, alas 2 sa kadlawon, ay ha ka makatulog kay siga kay ang imuhang utok pinaga, bantayanan na siya. Kay ang caffeine nga naa sa imong kape nga giinom, iyang giblock, iyang gisapungan ang giingon nga adenosine, ang receptor sa adenosine. No, naay adenosine nga dapat mosulod sa iyang receptor dito sa cell. Kaning receptor gawas man ni siya sa cell, iyang sapungan na para si adenosine dili makasulod kang cell. Now, si adenosine, natural na siya nga chemical nga mao na siya makapahimo nato nga katugon ta. Sa insaktong panahon, tanaw niya nga, oy, taas na kay imong adenosine, patulogo na kasi imuhang lawas. So, mao na ang trabaho ni adenosine. Pero si caffeine, yaha na siyang sapungan ang receiving stations para nga si brain dili mo bati og katugon. Kasi every time nga si adenosine makasulod kang cell, mubati hinahinay og kapoy si brain na to. So mao na nga kung moinom ta og kape nga highly caffeinated panahon sa hapon, pwede ka di katulog dayon anang gabi. So ang imuhang nainom, epektibo kaayo nga giblock niya, gisapungan niya ang adenosine receptor. Now panahon nga giblock pud niya, iyang gipa-increase si adrenaline o noradrenaline. Mga chemical ni siya nga nag-involve diha sa pag-response anang fight or flight. But pasabot, naanak ka sa emergency mode. Panahon, pag-inom ni mo caffeine, unya iyang gipa-increase ang activity ni adrenaline o noradrenaline. Mas-switch ang imuhang fight or flight mode. Naanak ka sa emergency mode. Mauna na siya ang mo pabuto-buto sa imong dughan, mo papalpitate sa imong dughan. Kung masubrahan pagyod, mo cause na siya og shaking or sweating, no? Magsingot na dayon ang imuhang mga lawas, magsingot ang imuhang mga kamot, ang uban pagyod mag-shaking. Unya, maabot ang time nga lain ang paminaw sa imong dughan nga murag diskomportable. Unya, mubati gani ka og murag kag mahadlok, dali ka mahadlok or nagpanik ka, but pasabot nga nag-emergency mode ang imong lawas tungod sa caffeine nga imuhang giinom. Og tungod baka ha, kay wala na ka kaayo katulog before alas 12, before alas 11 sa gabi, before alas 12 sa kadlawon. Pag dili gani ka makatulog, pila ka mga gabi ana, ang imong lawas naa sa emergency mode. Mao na ibantay pinaga. Mao na nga matingala ka, dali ka mahadlok, dali ka mapanik, iyang i-trigger ang anxiety nga symptoms. Pag perminti ta kulag tulog mga pinangga, dili quality ang atong tulog, iyang ipa-worse, iyang ipaguba ang imuhang emotion, no? ang atong utok maglisod siya og regulate, pagbalanse or pagregulate sa kahadlok, kabalaka o kanang pagkairita, irritation o negatibo ng mga pangunahuna. The following day, mubati kag kapoy kaayo, mailhanin mo ni pinanga nga wala kaayo ma-regulate ang imong tulog. Kulang kaayong imong tulog, poor kaayong imong tulog, pag unmotivated ka, inigmata ni mo sunod adlaw. Feel ni mo unmotivated ka, kapoy, wala may trabaho. Dapat matangtang ni nga cycle. Kulang og tulog, dili kwalidad ang tulog, onya kapoy ang imuhang paminaw sa imong lawas panahon sa adlawan. Daytime tiredness, onya manginahanglan ka og more nga kape, labi na kape nga tag-as kay caffeine. Onya ang iyang tuyok na pod, paingon na pod ka sa lahi na pod nga gabi nga kulang na pugag tulog, maglisod na pugag tulog. So mo na nga cycle mga pinanga nga makapa-anxiety, makapa-depress, kulag tulog, kapoy ang lawas sa adlaw, more kape, mawala kay exercise. Dapat exercise sa buntag, kanang oras alas 5 kadlawon or alas 6 ba, hantod paingon alas 8. Exercise ka diya, labi na kung nanakay anxiety, depression, magdali ka ika, mugool, mabalaka, kapoy ang lawas, irritable ka, nakay mga kahadlok, kabalaka. Exercise ka alas 6 sa buntag, hantod alas 8, labi na magpainit po ka. Usa sa mga nindot nga exercise, baklay. Kung dili baklay, I think guwapo kaayo ang manglimpyo ka sa balay, mangrapo ka sa bintana, sa imong palibot, hala, panglimpyo. Putang ni mo, isa ka oras, doha ka oras ka manglimpyo. More water lang, no? Kada oras inom na ka tubig, labi na kung grabing singot. And then, mamahaw jud ka. Pag alas 8 or alas 7 ba, mamahaw ka. Ayaw na paabot alas 9, alas 10 pamahaw, ayaw. Para nga, mabalik na to ang imuhang nindot kaayo, ma-ano ta sa metabolism, ma-align ta sa metabolism yun. Nindot imong digestion, para na tendency paggagabi isayo ka makatulog, nindot imong tulog. So, pagpamahaw po ni mo pinangga, importante po kayo ni mga insakto nga mga sustansya sa imuhang pagpamahaw, labi na kining kaon kag itlog. Okay? Insaktong protein, labi na sa mga anxiety, mga depression. Every morning, kaon ka og itlog pinangga. Sunny side up ba? Boiled egg ba? Pwede ka prito nga itlog, basta pwede ni mo butangan ang gamito ni mo nga mantika, virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Tangidag mga lamas, nindot po na kayong mga pinangga ang itlog. Tofu, kailan mag-tofu siguro or tokwa, tofu, the best yan. Isabay ni mo, itlog og tofu. Mga beans, mga munggos, mga nuts ginagmay every morning. Then, pwede po ka mag-oatmeal sa buntag. Isabay ni mo si mong rice. Pag humani mo kaog rice, sabay ni mo si mong itlog, tofu, kaon po kag-oatmeal. No? Bisag tulog, upat kutsara, gibutang ni mo sa isa ka baso o isa ka mag nga initubig. Timpla ni mo oatmeal dito. Tangan ba ni mo a little honey, sugar, or gatas bagamay? The best yan. Or kung dili ka mag-oatmeal, pwede brown rice. Isabay ni mo si mong white rice. Or whole grain nga bread. Isa ka slice nga whole grain nga bread. Ayaw tong white bread. Dapat pangitawan ni mo whole grain bread. No? Available na sa mga supermarket. Gwapo tong whole grain or whole wheat bread. Yan. Then pwede po ka mag-sweet potato. Every morning, magkamote ka. Labi na ka ng purple na kamote. Medyo ang purple lang ka ng tapol na kamote. Gwapo ta na sa gabi, kaunon or hapon para lami ang tulog. Kay ang tapol makapalami sa tulog. So, kumakaon ka o kamote sa buntag, gwapo yung yellow or yellow-orange or katumay pagkaputi ang iyahang color, ingon ni ana mga pinanga. Kung nakay anxiety, nakay depression, dali ka mabalaka, mahadlok, matag buntag, isabay po ni si mong pamahaw, no? Basta timan iha, mamahaw ganitong na yung mga anxiety, depression, 6 to 8 a.m. Ayaw sa alas 9, alas 10 pamahaw. Dugay mawala imong anxiety or di mawala imong anxiety anang orasa. Gwapo alas 6 to alas 8 jud ka mamahaw pinanga. Isabay ni sa imuhang pagkaon ha. Prutas na jud kay prutas labi na pili ka, puli-puli lang ni pinanga. Saging baron, kapayas baron or apple baron. Kanan tulo. Gwapo na sa kay sa mga na anxiety na ay mga depression every morning. Kung dili ka aning mga saging or apple, pwede papaya. Kung mukaon kag papaya, pwede sabayan pag yun mo na sa morning, isa ka klase nga dahon-dahon. Nabakay gilapuaan di nga kamunggay, nabakay gilapuaan diha nga mga tinangkong, nabakay gilapuaan diha nga alugbate sa luyot. Kwapo kaayo nga anang buntag na apog kay makaon nga mga dahon-dahon. And then ayo kalimot jud basa na kay anxiety or og depression. Insaktong tubig inumon matag adlaw. Dili mo ubos 7 ka basong tubig kada adlaw. Ang 3 ka basong tubig pwede nimo na siya butangan or lagaon sa dahon, especially kamunggay. Tadtaron lang limon kamunggay, apil ang iyang paluwa pinangga, isa o duha ka paluwa. Tadtaron nimo na siya, pabukalig 3 ka basong tubig ko. Counted na to siya sa 7 nimo ka baso or 8 ka basong tubig mainom kada adlaw. Ang the rest nga tubig pwede plain nga tubig lang. Okay?
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human panihapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapo na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha o tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa kabasong tubig yun ang imuhang inumon or duha kabasong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base kinahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, na sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, onya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dali ta maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinangga, kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na mga pinangga. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag adlaw. Kung makadungog tag word nga kahimsog sa panglawas or health, we usually think about nutritious food, exercise, medicine, supplements, and laboratory results. Pero ang health mga pinangga is not limited sa physical body. Ang relationship nga nagpalibot sa atoa, it's either sa atong family, sa atong mga katrabaho, mga silingan, kauban sa church, mga relasyon nga nagpalibot sa atoa, naa ni siya'y dakong epekto, magkapaapekto sa atoang tibuok pagkatao. For example, ang usa ka malinawong relasyon, makahatag di ay nato na siya nga maayong pagkatulog. Peaceful relationship. Kana bitaw ang dili mo hingaway ba? Dili mo nag-aaway kay nga ba nag-asawa sa family ninyo? Peaceful gyud. Malinawon gyud. Mas makatulog day tagtarong. Unya, mas makamanage ta sa stress. Unya, mahimong healthier ang ato ang mga desisyon. O apiktado gihapon na ito mga desisyon na ginahimo. Basta natay peaceful relationship. Ang sigig-away, labi na madungog na ito gyud kada adlaw sa tuang surroundings, bitaw ka ng mga harsh words, gahian ni mong ulo oy, gamay lang sayop sa imuhang mga bata, mamalikas dayon ka kung ikaw ginikanan, masayop ang imuhang asawa ba karon, sining ka ang imuhang pagstorya, pero ang intensyon nimo maayo ha, pero wala nimo gi practice ang gentle words, ang happy nga tono, di ba? Nasanayan na nimo nga pintok kamustorya. Oh, nanay epekto, pinangga. Maapektahan di ay, pagdili peaceful ang relasyon, imong tulog, maapektuhan, ang pagmanage imong stress, maapektuhan, og ang imong decision, maapektuhan. Ang healthy relationship, mga pinangga, wala na nagpasabot nga, di gud mo magkalalis, no? Namabot ang time gud nga, magka-disagree gud mo sa imong kauban. Ang healthy relationship, nagpasabot lang ni siya, nga kung naay disagreement, naay pagkadili, pagkasinabtanay, dapat naagihapon ang pagrespetuhay. O niya sulbaron ang problema, nga kalma ra gud pinangga ba, no? Kalma ra gyung sulbaron. O niya, himuon nimo, ang imuhang kapares, kauban, sa balay, mubati sila nga safe o give value sila. O, ayan ha. At least klaro na pinangga. mao na siya ang healthy relationship. Hinumduman nato nga ang atong mga pulong, ang atong mga words, mga pinangga. Duha na siya ang paingnan. It's either muayo, mutambal, ikaduha, mupasakit, mupagrabi, mupasamot sa gibang bati. So pananglitan ang pagsyagit, paginsulto, no? Kanang mamalikas ta, unya, sige lang yung tagpanaway, makapa-activate na siya sa body stress response. So kung ikaw maglisog ang tulog, sige kag panaway. Say mo bang silingan, kauban sa trabaho, igsoon ba nimo? Basta sigag panaway, maapektuhan ang imuhang stress response. Pwede ka ma-stress, pero kung musturya kag kalma, unsa man, kalma ra kang manaway. Dili ha, mukalma ka istorya, kalma ang imong pagstorya, makatabang na siya sa imuhang kauban sa panimalay nga mubati sila nga safe. Kana bitang family nato nga atong gi-accept nga pwede ta mamali. Maka-open ang tanan nga dili ta hukman. Pwede makadungog tag sakit-sakit nga storya pero constructive siya, makapalig-on siya, makapakorek siya. Usapod sa mga example kung kastoryahon na ka pero naakas kasuko, hilom sa ginhawa sa glalom. Iyan po sa hulatasa nga mukalma ta ay atamo storya. Hinumduman na to, atakihon atong problema, dili ang tao ang atong atakihon. Focus sa solution og bantay nga unsaon po nato pagstorya nga feel safe ang atong kauban, imong bana, imong asawa, imong anak, kinsa ba na imong ka-surrounding nga relasyon, kauban sa trabaho, business partners nimo, ayog atakiha. Sulbara ang problema, dili atakihon ang imong kauban. Nagets pinangga. Kay hinumduman nato nga ang matag gitanom nato, kita ra bay ang muani. Pwede ta magsalig tungod kay naangalas to akaron, pero hinumdumi ang kinabuhi nagdagana pinangga. Pwede ta asa karon, ugma pwede na pud ikaw nasa ubos. Og labaw sa tanan, pareho tang tanan nga gikan ni gawas aning kalibutan nga hubo tanan. Og mga matay tang tanan nga wa tay madala. Healthy relationship, gina-express gyud ang appreciation. Kada adlaw, huna-hunaon gyud nato, ako bang nasultihan akong anak, akong asawa, akong bana, uy salamat kaayo sa imong tabang. Uy salamat, bisag gamay ra na ilang nahimo, i-appreciate gyud na, i-express gyud. Uy salamat gyud kaayo, uy kumusta man ka, pikpika siya, gaksa siya. Uy salamat kaayo ha, sa imuhang paglabas ang sinina. Uy salamat kaayo ha nga, sa imuhang giluto karong pamahaw, lami kaayo. Nabusog kay ko. Oh, salamat kaayo ha sa imong pagpanilihigan. The best. You're the best. Nya sa mga nagtapulan ni imong mga anak, part gihapon nga tabangan na to sila nga makita nilang purpose. Dapat dili makita nila, dili nila masentro, makafocus sila sa ato ang disappointment, sa itong kasuko. Pero tabangan na to sila nga makita nila ang purpose aning trabaho. Oh, na isa ka babae nagingon, isa ka asawa nga, mas nindot pag yun adok nga, pasalamatan patas tong bana onya pakapinan pa yung 5,000. Ah, grabe, di ba? Kompleto, taas yun ang kinabuhi, ingon ni madam. Hello madam, minaw ka karon madam. Healthy relationship, mupasaylo ka, pero i-maintain ang healthy boundaries. Ang pagpasaylo, imuhang gilikayan nga dili ka gusto manimalos, nga maoy mo control sa imong kasing-kasing ang pagpanimalos. However, ang pagpasaylo, wala nagpasabot nga imong gidawat ang iyahang makadaot nga behavior. Tagae og healthy boundary. Healthy relationships require boundaries. Ayaw pagmanipulate, likayi ang violente, ayaw o likayi ang mga pag-irok sa mga o pag-down sa imong isig katao.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
4: Muna siya, kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw!
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og doon naman pipila ra, og doon naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukhaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kana ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, mao nang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Muna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag. Sa udto, unya, before you sleep, inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot nimo, add to na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit.

0: Wellness is not only about what we eat or how often we exercise. It is also about how we speak, listen, forgive, encourage, and care for one another. Ang kahimsog sa kinatibuk-an nato nga pagkinabuhi. Himsog sa lawas, himsog sa pangutok, himsog sa atoang social connection, social relationships. Dili lang ni siya kung unsa itong gikaon, unsa ito ang mga pag-exercise, kundili appeal diri di ay ang atong pag-istorya, ang atong pagpaminaw, pagpasaylo, pagpadasig, o pag-atiman sa uban. Ang word for today nagsulti sa Proverbs 17 verse 22. A merry heart doeth good like a medicine. Ang malipayong kasing-kasing, nagabuhat na siya, or ang epekto ana niya, muraog tambal, muraog medisina. Kung naa kay gibati, basig kulang lanta og pasaylo. Basig kulang lanta og kalipay, pag-encourage, pagpaminaw, pagtuon sa healthy relationship. Magpasalamat ta, oy salamat kay sa inyong pagpanilhig, oy salamat kay sa inyong pagserbisyo. The best yan. Waka kabalo katong nanilhig dito. Grabe to yung kaguolo sa iyahang kinabuhi, pero panahon nga gi-smile ni mo siya, gipasalamatan ni mo siya. Oy salamat kaayo ha sa inyong serbisyo. Di ba? Makabaton pud siya og kalipay sa iyahang gibati. When our relationships become healthier, our homes, minds, bodies and communities can also become healthier. Kung ang atong mga relasyon na himong mas himsog, ang atong panimalay mahimong himsog. Ang atong hunahuna, lawas o ang atong palibot mahimong himsog. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan, o magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios. Anyway, before ko mo-end ha, ayaw kalimot sa pag-inom sa itong mga supplement nga gina-recommend din hi, o ayaw po kalimot sa pag-share ani sa uban. Sa imong pag-share ani sa uban, o sa imong mga kaila, o imo ning giaksyonan, sa imong pagkadungog karon, nakatabang po ka nga magpadayon ang atong programa din hi, pagtudlo sa atong katawhan nga makabaton kita o kahimsog sa panglawas, malipayon o natay sense of purpose sa atong kinabuhi. God bless us all.
1: Basta healthy, happy!
2: Kini ang FMR. Kini ang F

0: Taas may buntag na usap ganin yung tanan pagkabinatig pagkasuking di paminaon sa pagkanagbalanuglanong. Din sa Tibuog, Mindanao, labi na yun. Ito ang pagkabinatig pagkasuking di paminaon din sa Davao Region. Kundi nahimutang ito ang mga radio stations may galang FMR. Again, live kita kabadunggan karon pagkagala din ha sa 89.5 FMR Dabnor. Na din na magigala sa syudad sa tagaw ang FMR 89.5 FMR Dabnor. Hello ka rin yung tangan mga taga-Tagum City, mga taga-Dabnor, taga-Gabalong, Dugurilia, Asuncion, Talaingon, Santo Tomas, Carmen, Duhali, Island Garden City of Samal. Good morning ka rin yung tangan. Yeah, usap mabanti kita mayagala sa lungsod sa Nabunduran. Nadi na ang 96.7 FMR Davao de Oro. Ang buntag sa tubag gabanan din na sila si Tulets. Gisa may duty ka rin Tulets. Ang nga pinagadi at Tulets. Si Jason o si Pats, no? Nuglanog tadi kay ano na yung magigala itong mga technical at mga production staff din na sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning mga taga-Davao de Oro. Nasa may bungkayo sa Monte Vista, New Bataan, Maragusan, Laag. Nasa lungsod sa Mago, Mabini, Mawab, Pantuga. O labi na diha sa Nabunduran, number 1 lang, 96.7. Hello ka ninyong danan. Siyempre, mga galag zone, kabayams, kapamilya, garangkada, ang ito mga binating, mga suking, hindi paminaw. Dine sa doang syudad sa Davao. Kung di na din inhimutang ang 101.9 FMR Davao City. Lanog-lanog usap kita karon din sa Tibuog, Davao del Sur. Man ako mamemorize ng lungsod sa Davao del Sur. Ha? Ta? Padada, Panangubanda, Bansalan. Kaya na ko memorize. Basta taga Davao del Sur, no? Davao Occidental, diyan sa Maiguan. Jose Abad Santos. Di ba? Malida. Okay, hello ganyan tanan. Sa tanan na lang na minaw garon. Mayong paglanog-lanog o mayong buntag. Good morning! Magandang birthday karong adlaw. Happy birthday ganyan yung tanan. More years to celebrate. Adlaw kita garon ng Martes na magigala September 8, 2026. Pasaka nga doang pizza garon. Nindot rin tukod o gininggan. Negosyo kay pasaka ang imong negosyo nga mga superstitious belief bitaw nga tuho-tuho. No? Ay, mawala kung mutuuta. Diba? Pero uban niya, gana ubang mga Chinese, di man utso. Naman uban na, pizza 5, na uban na, pizza 14, no? Man, bro, man sila magbatira ng pizza 8. Mga gitara mo siguro mga Pinoy nga basta pizza 8. Nindot ni kikini, pasaka ni. Ayaw! Ah, magtukod og balay, pizza 8. Asa po nato na nakuha, no? But anyway, ako ang ginamagkauban garon, ang ginaong gabayos ka aragkada ka pamilya magigal sa pariya kagapwa ha, kapatid diba kaututon ka ihion anyway di pagkatawa alam mo na siya sa kabuntago no ano mo gaan ang inyong mga paminsan karoon magigal okay? Grabe pagsangka sa gasolina ang diesel isa kag 5 pesos kapin. Gibabaan lang tag 3 pesos kasi ka tag 5 pesos. Nalugi pa ta. Ha? Nadeficit pa tag 2 pesos kapin. Paita eh. Nangilahang pasangil. Padayon ang tensyon sa kininiang Middle East. Partikula sa Iran o sa Iran. O Israel. Ang away batok sa Iran o US Israel. Mangyayala, di ba? Ahay. Na nidiha karon naliton tinagmahala pero ako lang gihapon manginaot kaninyo mga manang manong inday gundong ako ninyo tawagi kaya nagprograma ko hindi ko katubag ha Di ko katubag while nag-program ko. So, mga nanay, tatay, naot ko na agay puntay kitag ang garon. Duang mga taganganan sa so, mga nagkalain-laing mga abuhan din na garon. At ay importante bugas good, di ba? Importante, importante, pinaka-importante good may gala bugas. Gina-importante kayo. Ang sudan, makutlo lang na bisag-asa din na. Ay sagingan si mong silingan na yan ay namuso ngayo ka palit lagag asin suka daog na bitsin pasudaan na pero bugas isud kay bugas pati mahalas bugas sa sinta kapin no? Okay, ubanabanay ko ninyo hangtod tala sito sa buntag programang Arangkada sa Buntag Bengala. O katangyan nga ito ang mga naguna o nagbaga-baga ng mga balita sa ito ang Arangkada Balita sa Buntag Unyang Taon-Taon. At itong ihanto din na ganyan niyo, mga binati, mga sugin, ting paminaw, muna kailap sa lood sa 24 oras, balita sa sulod o gawa sa naso. Dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang, si Dudes romantiko, tandog kini mga egala sa makausay ng makauban, garon ha? Ayaw! Apan sa dili pa sa to baga nagunaga baga balita magigala to na sayro ng atuang luto results kada kang kada kapaabot ani sa to ang grand luto kagabi 655 number 16 number 54 number 3 number 2 number 50 og number 49. Dunay jackpot price ng 182,018,149. Makawaw na malantaan ni no. Ug naay nagkadaog. Sa atong Mega Lotto 645 draw. In any order lang gyapon ania ang winning combination. Number 17, number 42, number 20. Number 16, number 33, og number 9. 17, 42, 20, 16, 33, og 9. Winning ito ang jackpot prize, 44,766,052 centavos. Sa mga nagpaabot sa ito ang 4-digit lotto draw, in exact order, 9 p.m. niya, kagabi ini. 7, 2, 5, 4. 7, 2, 5, 4 atong 4-digit luto. Suertres luto, 9 p.m. 6, 3, 6. 636 ang ito ang suertres. 9 p.m. Sa tuwang 2-digit lotto draw, 9 p.m., number 7, and number 22. Ay, nagkadaog, pamlato po mo. Ay, manong blatuhan, mga na mo, dudes nga, mga mo hatag o guan, mga mo hatag o ginini ang numbers. Okay, muhatag kong numbers. Palihog ko ani. Ayaw ginin nyo ni Kalimti. Kung ihatag nyo karong adlawa. Ano? Ayaw ninyo ni Kalimti. Magigala. Importante kayo ini ha. 09-05-047-9954. Pinawa! Mauna nga to ang guwan. Muna nga ito ang cellphone number. Muna nga ito ang text line nga gamit karong Bengala, no? Kumbalikon para sa inyong mga request, greetings and dedications, mga reaction, o mga kuminto, sabay inyong mga mulo, no? So, nabaga mo'y gustong ipabot din sa itong programa Arangkada sa Buntag, muna ito ang text line number na itong ginagamit kada adlaw. Kumbalikon ha, 0905-047-9954. O, pilang na. Dili na luto, ha? Dili na siya luto. Ayaw! 09-05-047-9954. Kuwang nalag, isa ka combination. Huwag lang isang combination para pwede tayaan sa kinini ang luto.
1: Pinawa!
0: Okay, hello Dodge, may buntag. Pwede di ay gamiton ang mga sakyanan nga red plate adlaw Sabado o Domingo. Dili na pwede. Ha? Gobyerno? Gobyerno red plate, basta red plate gani manggagala gobyerno gina, no? Dili gina sa pwede. Asa man ni? Sa Tagum City. Okay. Kinsa man? Ikon, hide my number. Okay, di gina pwede. Bago pa nagwan, bago pa nagtawag gani. Liga ng mga barangay Tagum City chapter. Di ba? Siguro gisgutan na dito nga bawal. No? Namagin na para sa una when I was barangay councilor. Dati matang barangay gagawad po mga gala. Basta nailigan ng mga barangay, di ko musipi at maatin giguan na kay gusto ko maminaw ng itukion bito ng mga balaod, mga local code. Mabalik-balik gina. Nga bawal gamiton ang sakyanan sa gobyerno pag dili official day. No? Even holiday din mo na pwede gamiton. No? Sabado Domingo dili na official day. Monday to Friday lang gina siya pwede gamiton. Hmm? So, kung taga Tagum City, barangay daw, doon gagamit. Sige. Pag-upa nagkuhan, liga na baga barangay, ginatugi maguna. No? Okay? So, bawal gina siya. Ang tadi na mausob. Ay mo patakod ni Guan. MMDA. No? Si General Torre. Okay? Ang head sa MMDA magigala. Nga lawmaker, lawbreaker. No? Si General Torre. Nga isang ginini ang Guan. Doon nga isa ginini ang pasaylo. Pero dapat taga LTO, sabi action sa taga LTO ana. Dapat i-revoke ng iyang kuan, i-revoke ng iyang lisensya. No? Kay ang kuan ba nag iyang violation bitaw. Nga dili sa mayong kining modelo ngadto sa mga katawhan. Kay siya may tigdakop, siya na noon ang gininiang dakpon. No? Pinatawan na ng LTO ng revocation ang lisensya ng driver ni lisensya ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang driver di ay dili di ay si General Torre, no? Illegal nga ni agi sa EDSA busway, di ba? Okay? At iba pang paglabag agianan sa bus. O bus, no? Agianan sa bus. Di ba? Ni agi ang sakyanan ni General Torre katong SUV mangegala. Di ba? Iba pang paglabag hapang mananatili namang na i-impounded ang SUV nito. Si General Torre yun ta, koagwan, i-revoke ng iyahang kining lisensya. Kita mga ordinaryo, looy kayo ta. Okay? Kasi ni tinood ka ito kuya nga gidakop na si Martin Romualdez. Basin drama na punto para matabunan ilang kaulaw sa ilang pag-serve o warrant ni Vice President Inday Sara. Tinood. O tinood to na ay warrant. Gi-serve na ang arrest warrant ng dugang former speaker Martin Romualdez. Di po ta makaingon o drama. Di po na to pangunahan. Let the ano na lang. kini ni ang court nga mo decide. Okay? Yan ang pangunahan kay sakit po na sa side sa mga kapulisan nga moingon tang gidrama na. Loy ba yapon mga kapulisan trabaho lang taon at sila. May buntag greet lang kuya, greet lang nako akong kauban diri sa trabaho Isidro Urbita nga upaw. Oh, Isidro Urbita pakapinan pag yung upaw. Okay. From 4292, no? Butangi kog lugar bi asa madapitan na Minaw garon. Morning kuya, greet nako ang taga Lower Camanza. Asunsyon, no? Camanza, Asunsyon, Davao del Norte. Hello ganin yung danan. Good morning.
1: Good morning.
0: From 8353, okay? Sir Dodes, good morning. Si Bro Efraim Filosofo ni pa-shout out sa North Eagle 2 og 404 kahayag ni Bataan, Davao de Oro. Naglanog-lanog kadri, daghang salamat, salgamat sa Bro Filosofo. Good morning.
1: Good morning.
0: Yes, oras doon na nagkita 19 minutes. Suma nagkalabay ang takna sa alas 6 sa buntag. Gikan sa FMR Network News Center, ang niagaroon ang nag-unag nagpungasing, nagbaga-baga na itong mga balita. O nasoluhan sa itong mga balita, sa balitang lokal, 75 anyos nga lula giluba patay sa Kapuyo. Mga residente sa Sawata nagabinipisyo sa handog yakap karaman. O, 15 million housing assistance sa mga nabahaan sa Davao de Oro, gitunol. Siyudad sa Davao, pinagadakong ekonomiya sa Visayas, Mindanao, top 10 sa tibuok nasud. Iyaw ganing Davao, no? O kapin 160 inter-agency personnel gidugang o gideploy sa Ateneo de Davao University. Balitang regional tungod sa bullying, grade 8 giluba sa grade 11. Balitang nasyonal, mga patay nakadawat matud pa sa confidential fund. Agoy ka. NBI wala na mo wala na monitor nga hulga batok kang Vice President Duterte. DepEd walay budget sa pag-hire og dugang teacher sa 2027. Og 187 million pesos sa yuda sa mga mag-uumang nabahaan. Balitang international, cargo plane sa Amazon, Miss Simang sa runway, 5 kataw patay. Balitang paugnat sa kusog, Gilas, Pilipinas, gibok-bok sa South Korea. Og sa itong balitang showbiz, Lia Salunga nagkadawat og pagtimbaya kang Yasmin Corde.

0: sa pasadili pa nga ito ang detalye sa itong mga balita at usang sayron ang gagahimtang sa itong panahon garon September 8 bagigala. Sa tibuog Mindanao, gasagarang madag-umon o gadunay posibilidad sa localized rain showers o thunderstorms ilabi na sa hapon sa bang dapit mahimong init o humid ang panahon. Dine sa tuang Davao Region, kasagaran partly cloudy lamang to cloudy. Posible ang localized thunderstorms o pag-uwan sa hapon, busa mag-amping sa kalit nga kusog, gaulan, kidlat o pagpanalugdog. Sa Metro Davao, ang pag-asa forecast nagpakita og 26 ngadto sa 33 degrees Celsius ug ubos pa ang general chance of rain karong adlaw. Apan posible gihapon ang localized thunderstorm. Sa kinatibukan ng Mindanao, kasagaran marag-umon ang kalangitan karong adlaw. Gadunay posibilidad sa paragsang pag-uwan, pagpanalugdog ilabi na sa hapon sa Davao Region mag-amping gihapon mga kaigsoona. Ang adlaw ni Subang gaganyang alas 5.29 sa buntag, ginimusabon niya ang alas 5.58 sa kahaponon. Arangada! Arangada! Oras mag-arangada, 23 minutos, sumaan nagkalagubon, tekna sa lasay sa buntag. Ano ang detalye sa atong arangada balita sa buntag?
1: Arangada! Balita! Local!
0: Una sa detalye sa balitang lokal, patay ang usa ka 75 anyos nga lula humandong gaba sa iyang gapuyo dito sa ilang panimalay sa Mawab, Davao de Oro ni atong Sabado sa gabi. Gila sa Mawab PNP ang biktima nga si alias Luida, samtang ang suspect mao si alias Virgilio, 75 anyos gihapon. Nahitabo ang krimen sulod sa pinayanan sa Durha dito sa Purok 8, barangay poblasyon Mawab, Davao de Oro. Matod sa kapulisan, nagkalalis ang biktima o ang suspek gumikan sa wala pa matino nginungdan. Nga misangko sa pagpanunggab, nagangkon o dagang samat ang biktima o patay na dihang nadala sa ospital. Kasong homicide ang giatubang karon sa suspek, kinsa gibalhog na sa silda sa Mawab PNP.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagmalampuson og napuno sa kalibay ang gipahigayon nga handog na nga yakap kuyog garaban sa pisina ni Davao del Norte 1st District Congressman ni Carlo Uyuoy niadtong adlawng Biyernes. Sumala sa iyang buhatan, katambayayong sa maong kalihukan alang sa mga mulupyo sa barangay poblasyon sa WADA ang Philippine Health Insurance Corporation ConfelHealth. Lagip sa mga serbisyo gitunol sa maong kalihukan ang konsultasyon, libreng gatas o guban pang mga benepisyo. Gawa sa free medical check-up, nagapod-apod usab o init nga aros kaldo ang opisina sa kongresista o buhatan ni sa WADA Mayor Silvano Banot Gahi. O gachampurado usab gikan sa bisina ni Vice Mayor Dagdag Cafe Binasmas. Tungod sa kalampusan sa mong karabahan o services, may pabot sa iyang pagpasalamat si Congressman Uy sa mga partner offices sa masasawata LGU.
1: Arangada! Arangada!
0: ₱15 milyones ng housing assistance ang gihatag sa kagamhanang probinsyal sa Davao de Oro alang sa mga pamilyang nabahaan sa Mago, Davao de Oro kagahapon. Matod ni Governor Raul R. M. Mabanglo, gipili niya ang Mago sanglit dako ang paginahanglan sa mga residente nini nga nagub-an sa og balay gumikan sa daot nga panahon ni adtong miaging tuig. Mismong si Governor Mabanglo o si Mago Mayor Arthur Boltirimando ang mipirma sa Memorandum of Agreement kun MOA alang sa maong nga proyekto. Sumala sa provincial government ang maong pundog ikuha gikan sa local government support fund sa financial assistance sa mga lokal nga kagamhanan. Magabinipisyo alang sa 28 mga housing units ang mga mulupyo sa barangay Kalabgab sa maong lungsod.
1: Arangada!
0: Samtang kang sa lain nga bahin. Nagpabiling usa sa top o usa sa napulo ka pinakadakong ekonomiya sa nasun ang Davao City niadtong 2025. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kung PSA, ang siyudad adunay gross domestic product nga 601.68 billion pesos. Tumala sa 2025 provincial product accounts, ikanapulo ang Davao City sa tanang probinsya og highly urbanized cities sa nasud og mika tampo og 2.6% sa national domestic o national gross domestic product. Mitubo usab og 4.8% ang ekonomiya sa Davao City niadtong 2025 kumpara sa maging tuig nga naghimo niini nga pinakadakong highly urbanized city economy sa Visayas ug Mindanao. Mas dako gini kumpara sa ubang highly urbanized cities gawas sa Luzon sa 2024. Mitubo usab ang ekonomiya sa siyudad og 7.9% og miabot na sa 574.72 billion ka pesos.
1: Arangada! Arangada!
0: Katapusang detalye sa balitang lokal, mukabat sa 161 ang gidugang nga mga security personnel nga gipakatangga sa security cluster sa Davao isip paghugot sa seguridad nga gipatuman alang sa 2026 bar exam. Ilabi na ang usag katineo di Davao Senior High School, Bangkal, Davao City isip usag ka testing center. Sa pamahayag sa Davao City Police Office nitong September 6, ipangunahan ni Police Colonel Peter Bauzon na Madria ang paglunsad sa on-the-spot inspections area security coverage sa bar exam 2026.
1: Arangada! Arangada! Barangita! Regional.
0: Detalye sa atong balitang regional, giimbestigahan na sa mga otoridad sa General Santos City ang nahitabong pagpangluba sa usa ka estudyante sulod mismo sa tunghaan kagahapon. Sumala sa kapulisan, nahitabo ang krimen dito sa Buayan National High School sa Maoga Ciudad. Matod si kapulisan, naglinya sulod sa eskwelahan ang mga estudyante alang sa intramurals. Di ang kalit lang gidunggab sa 18 anyos nga grade 11 student ang biktima ang 15 anyos nga grade 8 pasado alas 8 sa buntag. Nagkaangkon og mga samad sa liog ug uban pang bahin sa lawas ang biktima, gikan sa matud pa Batangas knife nga gigamit sa suspect. Lagip sa gitan-aw nga motibo sa mga otoridad ang alegasyong bullying. Batok sa suspect, ginungdan nga napungot kini o gansakan sa kutsilyo ang biktima. Nasab gunoy record sa barangay ang biktima. Kinsa kasamtangang nagpaalim sa yahang bagasamad sa usa ka ospital. Samtang suspect, igustudya na garon sa kapulisan alang sa pagpasaka sa tukmang kaso.
1: Arangada! Arangada!
0: Kung bullying, no, at least maka-learn ang gantong biktima. Pero kung dili bullying, kalit lang dunggab, kay trip lang sa suspetsado, manalisod, no, 18 anos na biyaga, no, nahanglan gigang ngay muhang servisyuhan, ngay muhang hinungog nga gining binuhata. Oras 31 minutos na magagarangkada ka vibes ka pamilya humana nagkalabay ang takna sa lasang sa buntag sa doon yung pagbalik ang balitang national, international, sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
2: Kini ang FMR Favorite Music Radio.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea!
4: Ako si Dominador B.O.K. Senior. Sa San Jose Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng magnum si Capsule o Kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa ginoon, mawala yun. Munang binting, yan ako nainom. Kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum si Capsule o Kape. Wapo akayo ang magnum si. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero lamiyag yun.
3: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Arrancada. Arrancada.
1: Yes, balik tayo sa tuwang Arrangkada Balita sa Bundang. O garon sa mga detalye sa balitang nasyonal.
0: Arrangkada Balita Nasyonal.
1: Itawag ni Senador Rapi Tulpo ang gihimong kingkoy sa mga tao sa Office of the Vice President o sa Department of Education ang publiko panahon ni Vice President Sara Duterte. Inihuman mitumawang daghan sa giingong nagadawad sa confidential funds sa duha ka ahinsya sa ahinsya pangalan nga iya sa mga dugay ng mga nangamatay. Sa pagpadayon sa impeachment trial kagahapon, gi-presentar sa prosecution si Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician Mariza Grande. Insa nagsulting duna sila na-discoveryhan sa dihang subli nga gisusi ang mga pangalan sa mga giingong nagadawat sa confidential funds. Matod ni Grande, 32 sa mga ngalan sa listahan sa Office of the Vice President, iya sa mga taong namatay na. Samtang sa listahan sa Department of Education, nasuda sa pagsusi nila Grande ng 5 sa mga pangalan ang mitaliwa na usap. Kabala sa opisyal nga ilang nasuda ang maong kahimtang gumikan sa database sa mga official death certificate sa mga pangalan. Gumikan ini, yang ko ni Senador Tulpo nga nagsagbuyo gyud siya sa matod niya binuang sa confidential funds nga naggamit pa sa mga ngalan sa mga taong patay na.
0: Arrangkada! Arrangkada!
1: Aktual nga pagsilbi sa warrant of arrest kang kanhing House Speaker Martin Romualdez sa pribadong ospital dinasa kini nagka-confine kagahapon adlong Lunes, September 7. Kahinumduman na hisgutan ni Interior Secretary John Vic Remulla nga daling ibalhin sa Quezon City Jail ang mambabalaod kung maulian na kini sa iyahang balatian. Si Romualdez kasamtangang adunay cardiovascular event o unstable usab ang blood pressure nini matod ni John Vic Remulla.
0: Arrangkada! Arrangkada!
1: Walay na monitor nga hulga ang National Bureau of Investigation batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni NBI Director Melvin Matibang padayon ang ilahang pagsusi sa alegasyong bahad batok sa kinabuhi sa Vice Presidente apan wala sila nakitang impormasyon nga magpamatuod ni ini. Giluwatan kagahapon ni Matibang ang pamahayag isip reaksyon sa gisulti ni Duterte nga namiligro ang iyang kinabuhi o sa iyang pamilya. Atol sa pag silbi sa arrest warrant batok kaniya dito sa usa ka korte sa Quezon City. Gawag sa NBI chief ang kampo sa Vice Presidente nga kung unsa man nga intel report ang ilang gihuptan ilagining ipahibalo sa NBI aron masusi og maaksyonan.
0: Arrangkada! Arrangkada!
1: Dayon sa balitang nasyonal, walay madawat nga budget ang Department of Education alang sa pag-hire og bag-ong magtutudlo sunod tuig. Sumala ni Education Secretary Angara, inanglan og 4.29 billion pesos aron makapasulod og bag-ong mga magtutudlo nga mukabad sa 14,274 ka buok. Inon gipasabot ni Angara tubangan sa House Appropriations Committee nga paspasan sa DepEd ang pagpangdawat og mga magtutudlo garong tuiga na mas daghan kung itandi sa naandang ihap. Matod sa DepEd Secretary, moabot sa 32,000 kabagabagong teacher ang dawaton garong tuiga. Sobra kung itandi sa kasagarang tinuig na ihap na moabot lamang og 20,000.
0: Arrangkada! Arrangkada!
1: Oras 38 minutos na humana galagubo ang dagna sa lasay sa buntag katapos ang detalye sa balitang nasyonal. Migahin karon og 187 million pesos ang Philippine Crop Insurance Corporation aron ibayad sa mga mag-uumakan sang mga tanom nga daot gumikan sa pagbaha ng hatod sa habagat og mga bagyo sa Luzon niadtong miaging bulan. Sumala sa PCIC Con Philippine Crop Insurance Corporation, moabot sa 24,987 ka mga mag-uuma gikan sa 8 ka mga rehiyon kansang mga uma na apektuhan sa baha sa bulan sa Agosto ang makabenepisyo sa maong nga pundo. Matod sa State Crop Insurer, labing dako sa gigahin nga bayad ang nadawad sa mga tagiyag humayan kami abot og 132.9 million ka pesos. Samtang 42.1 million pesos ang nadawad sa mga nagtanom sa gitawag og high value crops og labing gamay ang nadawad sa mga corn farmers nga mikabat lamang sa 9.3 million pesos. Base sa datos sa Disaster Risk Reduction and Management Operations Center niyatong September 6, miabot sa 4.13 billion pesos ang nahimong damyo sa agrikultura gumikan sa daot nga panahon.
0: Arangkada Balita International.
1: Italia sa balitang international, lima ang patay dihang aksidenteng may simang sa runway ang usa ka eroplano sa usa ka international cargo courier dito sa Miami International Airport kagahapon. Sumala sa report, lima pod nga mga naangol sa disgrasya nga nahitabo dihang may lahos ang usa ka avion sa Amazon gagikan sa Puerto Rico. Ang eroplano, usa ka Boeing 767-300. Aksidente nga midaro sa naglinya nga mga sakinan kilid sa runway. Nungdan lima pa ka mga tao ang nangangol. Sagad sa mga nasamdan, natanggong sila ang mga sakinan o wala na magkagawas dihang gidasmagan sa naisgutang eroplano.
0: Arangkada! Balita Sports.
1: Detalye sa paugnat sa kusog. Na miligro karon ang Asian Games campaign sa Gilas Pilipinas human gipanitan sa South Korea adto sa duha ka mga tune up games didto. Sa unang sangka, gidugmok og mayo sa mga Koreano ang mga Pinoy pinagi sa score nga 55-81. Imbes maka-adjust, mas misamot naman hinoon ang kaparutan sa mga Pinoy sa Ribansin. Yang gikulat ang Gilas sa South Korea sa score nga 42-69. Matod sa mga sports analyst, kinahanglan nga makakita og paagi ang Gilas unsaon makabalo sa mga Koreano, labi na sa mismong dula na sa Asian Games.
0: Arangkada! Arangkada!
1: Sa balitang showbiz, apil ang singer o actress nga si Yasmin Cordy sa mga celebrities gamit timbaya kang Lia Zalunga o man kini nagka-star sa Hollywood Walk of Fame. Sa usa ka social media post, gihinumdum ni Yasmin ang iyang fangirl moment diyang unang nakatrabaho si Miss Lia Zalunga o the personal nga nasaksihan ang talagsaon nga talent nini sa pagkanta. Gilabtikan pa ni Yasmin ang panahon nga 14 anyos siya o bagong sampaisip aktres. Diyang nakauban niya sa usag ka noontime show ang sikat nga bida sa Miss Saigon musical. Matod pa ni Yasmin Cordy nga dili niya malimtan ang maong higayon nga gigukod pa niya sa sakinan si Lia aron lang magpapirma og autograph nini. Wow, very memorable. Nailan sa iyang performance sa Broadway musical si Lia Zalunga ang unang Pinay nga dunay bituon sa inila nga Hollywood Walk of Fame.

Alas 6.43 na ang itong oras, mga karanggada, ka-vibes, ka-pamilya, dito naglangkob ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa bundang, sa adlaw kita garon. Nga Martes! Pichotso na mga karanggada sa bulan sa September 2, 2026. So nice! Gikan na lamang sa FMR Network News Center. Kauban na mong news writer Princeton Lee, magkumagabaran sa technical side si Harrison Cirelio, si Pat Silito o si Jason sa technical production staff. Kauban na mong station manager Billy Danrel Dulatria ko si Elmer Dude si Romantico Tandok magingon pag mabinantayon o magpagkabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita. Maying buntag, Mindanao, mabuhay, Pilipinas!

0: Yes, balikta mga gabibes. Kapamilya, karangkada. Magosa, may bundag ganin yung danan. Kulang hiyapon eh, si Dudso Romantico, Tandok, ginawa ang gauban ganoon. Antod na lang ta, antod pa ta, alas 7, no? Doon na nalaman kita yung nahibilin nga 14 minutes. Una mo dangat ang takna sa Las City sa buntag. Paniyang Las City, ayaw kalimti magkala, ino magkauban na si Kid Libunaw sa programang Labo-Labo. Okay. Atong cellphone number, again, 0905-047-9954. Baligo na ko ha, 0905-047-9954. O na itong cellphone number. May buntag sa tabagasuking mga drivers. Kanunay nagpaminaw din sa ito ang programa. Hello ka rin yung danan. Diha sa mga bandang bangkiruhan. No? Public market. At taga-merkado publiko. May paglanog-lanog. No? May patimbaya, pa-shout out. Send lang sa tuang number. Bless AM sir, salamat sa Lotto result. Dapat lang na di magtiwala si BP sa lahat na men in uniform, especially sa mga NBI. Okay, from 3937. Okay, salamat po sa mong pag-text dia sir. Muhang paglanog-lanog kanunay. 3937. Asa ibutang niyo yung kanbe, pwede ko mahangi ko kung mag-text mo, butangan ninyo asa mo nga lugar, ilan ang barangay, bisag ka ng lugar lang para kabalo kog asa dapit ang naminaw sa ako ba, diri sa Davao Region o gawas ba sa Davao Region, no? Kanala ko hangyo, no, butangin ninyo. Hello, Mr. Dudes, Romantico, Minaw, Ganunay, sa kabayan Tibungko, mga Galaw family, ngani ba, Tibungko, no? Mga Galaw family, si Buyet, si Iko, Sinsyo. Tanang mga Galaw family, naglanog-lanog din na sumitibong ko. Salamat sa inyong pagpaminaw. And hello dudes, lanog-lanog buga sa Lower Sirib, Kalinan, mga Tiyon, Ugdatas family. Tata, may buntag niyo, Tata Tiyon? No? Musta naman ka doy? Musta na ba itong kinabuhi ka ron? Balita na ko. Kanang pastor naman kuno ka.
1: Ayaw!
0: Tawa man ka. Pastor, good. Dili itong pastor nga like meaning. Pastor ba kanang nagalagad si Diyos? Oh. Oh, pastor. Okay, mga pastor, may niyo ka ron. No, dahan na minaw ron, pastor. Pastor Tauho. No? May sympathy and condolences sa pagpanaw sa imuhang mahal ninyong inahan, no? Sa mga Tauho family diya sa siyudad sa Tagum. Okay, nga ito kang Pastor Orlando Orly Tauho. Pastor, no? Muhang mainitong pasubo kanimo o sa mong kinitibok ang pamilya para yun sa malinawang pagpanaw sa imuhang inahan. Pastor Opinaldo, buntag. Pastor Israel Opinaldo, diya sa may Mangilam, no? Pastor Israel Mangilam, bagayapon siya, no? Pastor Israel buntag, diya Pastor, Pastor Israel. Pastor Gaga B. Vicente, diya sa New Balamban. Dili Pandapan. Pandapan, no? Pastor Gaga Adili, Kaabag. Kaabag na yung rumbog, Pastor God. Okay.

0: Derrida. No. Sa tugbaga isyu. Aron magigala nga ngay na itong sigutan. Si Congressman Pulong Duterte dili pabor sa pagpostpone sa barangay o iske eleksyon karong November 2. Nagpagawa si pamahayag, no? Katungod na sa matag Pilipino nga mubuto o pilig bagong mga official magigala sa barangay. Matod ni Congressman Pulong, dili angay nga ang unang unang sakripisyo, no, sa gobyerno sa pag-save og kwarta mao ang katungod sa katawhan. Dili angay nga ang unang isakripisyo sa gobyerno aron lang makasave og kwarta mao ang katungod sa mga katawhan, mga higala sa pagpili og pag-ili sa ilahang mga leader sa barangay. Ay punto si Pulong eh. Kung balik-balik nga palawigon ang termino sa mga opisyal o ipagliban ang eleksyon, kinsa man mga gabibes ang mawad-an og tingog, di ba ang katawhan? O kinsa man ang magkabinipisyo, di ba ang mga opisyal nga dili gustong manubag sa katawhan o dili gustong mapulihan? Bisan pa og naata sa utang, dili pasabot nga pwede nang ipang charge o isakripisyo ang demokrasya. Ang kakulang sa budget dili mahimong rason aron kuhaon ang labing importante nga katumbas sa ordinaryong mga Pilipino batok sa gamhanang mga politiko, mga igsoon. Sa panahon lamang sa eleksyon, adunay tinuod nga hingayon ang katawhan nga pahawaon sa pwesto ang mga leader nga napakyas, nag-abuso o nalambigit sa korupsyon. Diba? Doon natin mga isyo. Diba? Doon tayo mga isyo na ito mga barangay officials nga mga korup, mga naway na himo. Mga na yung time. Karong November 2 na ang time nga ito silang alisdan. Pero unsaon lagi na ito pag-ilis kung pugna ng itong tawhanong katungod sa pagpili nga ito sa mga bagong lideres. Arkada
1: komentaryo. Arkada komentaryo.
0: Matud pa ni Congressman Pulong, kung tinuod nga kinahanglan mag-save og kwarta, ayaw sugdi sa eleksyon. Pakunhura ang mga gastuhon. No? Ako, pabor ko. Diring bahin pabor ko ni Pulong. Tama man si Pulong. Nung pugnan man na ito ang katungod mga tao nga mupilig mga bagong mga lideres sa mga barangay. Adaghang mga isyo karo mga barangay, mga higala, ng mga kapitan o magkagawan ng mga nangurap. Di ba? Tama si Kong Pulong. Kung adunay pundo nga gipadala sa mga distrito nga posible lamang madto sa pulsa sa mga kalyado sa mga questionabling mga proyekto, no, dito na pangitaon ang katong savings. Dili usikan ang demokrasya aron maprotektahan ang mga politiko. Kay kung kuhaon lagi nimo sa katawan ng ilang katungod sa pagbuto, dili ha? O wala ka nakatipid o kwarta. Gikuhaan nimo sila sa ilahang tingog. Gikuhaan nimo sila sa ilahang katungod. Diba? Antong 2023, mao to ang katapusang barangay iske election. Ginanglaunta, adunay laing election karong tuiga. Una, ato na po nga gininiang ipagliban. Ipagpaliban. O kanabang i-postpone. Na po. Diba? Ingon ni Congressman Pulong, Saman mo. Bungol mo sa mulo sa katawhan. Oh, di ba? Dapat, no? Dili ilipog nga ng katungod mga hinggala sa katawan kanang nag-propose-propose dihag panukala. Ha? Sila si Senador Cudiro, si kinsa ba na sila, Congressman Benitez, si Iloilo, o Bakulod. Ha? Congressman Benitez sa kining Bakulod nga may utor sa lower house mga hinggala. Oh. Ayaw niyo tanaw. Mayingon mo nga para makatipid. Niya sunod eleksyon, may ngunod na punta nga krisis lang gihapon. I-postpone na po. Awa na mamao. Awa na gin mamao. Naa naman ang pundo, ipadayo na lang na. Kaya ngayon lagi ni George Garcia sa Kumilig, mga gala, chairperson sa Kumilig, nga wala may problema kung i-postpone ang BSKE karong November 2. Pero kung i-postpone, another 2 billion na po ang idugang sa kinini ang budget mga gala sa kinini ang Kumilig. Okay? Imong voice now, murag kadtong nagbalak ka nga matud mo 40s kapad to. Wow. Ka nice na jud sa mic sa FMR. Nindot na magagamit din sa nindot tay kayo paminaw. Nindot ni mga nindot na ning kuan, mic diri sa kuan. Nindot ni mga gamit mga diri. Mga US mga ni mga gamit diri sa FMR. Okay. Nindot ni mga gamit diri sa FMR. High tech. US ni mga US ni kid no. Napay announcer po nga made in US kid libunaw. Billy the Kid guna sa dito sa US. Billy the Kid. Ha? Onya libunaw. Oh, samtang na libo now, thousand now, libo ba now, libo karon. Ana di gini mo wat ag libo ang kwarta ni tawanan ni. Bagong mata? Ano nang hubag pa mang mata ni tawanan ni? Hangover. Okay, kalimot pag

inyong tulmanon atong tulmanon nga itong gisawaan sa lunsyo sa kaoras arangkada sa buntag. Ang tudugma pohon sa mangtag na sa mga istasyon. Agad ako si Elmer Dudes, romantiko tandog magingon. Walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye, God bless us all, and have a nice Tuesday ahead. Kaninyong danay.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa inyong pinakapaboritong segment. Alam ko po, marami pa ang nag-aabang po para po dito. Ito tinatawag po nating texter segment sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At simulan na po natin ang inyong mga katanungan para sa inyong kalusugan. Alright, we have our texter, Doc Lena. Diagnosed po ako with hyperthyroidism. Goiter daw po ito. Lagi po akong kinakabahan, pawisin, mabilis po ang tibok ng puso, pumapayat kahit maraming marami akong kinakain sa araw-araw. May tulong po ba ang EXL Makabuhay para po dito? Nena from Puerto Princesa City. Tama po yung naranasan niyo po yung mga sintomas na po na yan, lalong-lalo na sobrang lakas mo lang kumain. Pero dahil napapansin niyo po na pumapayat pa rin po kayo dahil sa sobrang mabilis ang metabolismo mo. Overactive thyroid ang meron ka. Minsan nakakaranas ka ng sobrang init, no? Para kang tulad na nagkakape araw-araw, no? At pumapayat kahit hindi naman po nagdi-dieta. Kailangan niyo po ma-regulate po talaga ninyo ang hormone production po ninyo, ha? Of course, please avoid caffeine, no? Refined sugar, stress. Kumain po ng mga anti-inflammatory food like gulay, root crops, and napakayaman sa omega-3. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule dahil ito po ay nagko-contains po ng acetaba at oregano. May mga natural anti-thyroid properties na tumutulong sa pag-regulate po ng hormones. And even, ha, meron pong isa sa mga key ingredients po nito yung serpentina at lagundi na nagpapakalma po mismo ng nervous system at anti-inflammatory properties. Makabuhay by naman at Neem Plant, known for hormonal balancing at immune support. Isabay niyo po lagi ang EXL Makabuhay Black Coffee sa EXL Makabuhay Capsule dahil may mga kombinasyon po ito na tumutulong sa pag-regulate po ng blood sugar at pati na rin sa pag-correct na metabolismo para hindi ka mabilis na mag-crash ang iyong timbang. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 times a day, umaga at gabi. Before meal, EXL Makabuhay Black Coffee naman at least 1 sachet 2 to 3 times or 4 times a week. No? Yan po yung gagawin po natin. Alright? We have another texter, Doc Glenn. May congestive heart failure po ako. Lagi po ako iniingal. Namamanas po ang aking paa at pati na rin ang aking kamay. May matutulong po ba ang EXL Makabuhay products para sa karamdaman ko? Christian from Digo City. You know what? No? CHF or congestive heart failure. Ito yung mga sinyales na hirap ang puso mo na magbomba po talaga ng dugo. Kaya naiipon po yung fluid sa baga at pati na rin sa katawan. Kaya dito kailangan po natin na palakasin po ang heart muscle. Kinakailangan po na i-reduce po natin ang inflammation. Importanteng iwasan po ang fluid retention at suportahan po ang blood circulation. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients tulad po ng turmeric, garlic, cinnamon, neem plant, serpentina na may mga vasodilating at anti-inflammatory effects na tumutulong para bawasan po ang pressure po ng puso mo. Bawang at asitaba naman na pampalabnaw po ng dugo at pampababa po ng cholesterol. Meron din po itong malunggay, spirulina, ginseng at mangustina, palakas ng ating katawan at antioxidant na kung saan ay napapanatili po ang heart function. Idagdag mo pa ang sambong at psyllium hasas na isa sa mga powerful ingredients mo ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee na may mga natural diuretic para maiwasan po ang pagmamanas. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal at dagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet per day. Sa umaga, napaka-importante po ito. Importante po ang low salt diet, bawasan po ang taba sa pagkain, and of course, i-monitor po lagi ang blood pressure regularly at maglakad-lakad kung kaya naman po. So light lang, start with light exercise. Alright, so we have another texter, Doc Glenn, mataas na po ang creatinine ko. Masyadong mababa na rin po yung eGFR ko at mahina na rin po ang function ng aking kidney. Baka daw po idadialysis ako sa susunod na araw. Ano po dapat kong gagawin? Ruben from Uzami City. You know what, no? Ang mataas sa creatinine ay sinyalis po na nahihirapan po ang kidney na mag-filter po ng waste ng ating katawan. Habang hindi pa kayo nakapag-dialysis, pwede pong tulungan ninyo ang kidney ninyo sa pamamagitan po ng mga natural approaches. Just like you can choose some herbs na pwedeng maglinis po ng inyong kidney. I-improve po yung urine output, protektahan po yung remaining kidney function at i-reduce po ang inflammation. Ang EXL Makabuhay products ay may mga tamang kombinasyon para po dito. From sambong, lagundi, serpentina, mga natural diuretics na tumutulong sa pag-ihi at pag-flush po ng toxins. Turmeric, neem plant, makabuhay, asitaba na may mga anti-inflammatory at nephroprotective properties. Guyabano, cinnamon, spirulina, guava, malunggay na may mataas po na antioxidant na tumutulong para sa pag-repair po ng kidney cells. Psyllium has at insulin plant na good for digestion at blood sugar control na kung saan ay napaka-importante para sa kidney health. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day before meal, morning, and evening. EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at even sa hapon. Alright, huwag rin po kalimutan na iwasan ang mga maalat at mga process na pagkain na uminom po ng at least kung kaya po, no, depende sa recommended po ng dosage po ng inyong mga doktor at importante magpakonsulta. Kumain po ng mga prutas at gulay and of course, please focus to your potassium ba kasi biglang tumaas po yung potassium ninyo. Regular check-up for creatinine and even the function of your EGFR. Alright, we are running out of time. Hanggang sa susunod po muli na ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Always remember that stay healthy, stay blessed dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
3: EXL Makabuhay Health Hour.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Life.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa mga pinangda o minahal namong mga listeners, adun na kita'y pahitabon nga health and wellness caravan sa EXL Makabuhay Plus sa Poblacion Maragusan, Davao de Oro karong October 1, 2026. Sa Poblacion na Punturan, Davao de Oro karong October 2, 2026. O sa Poblacion Monte Vista, Davao de Oro karong October 3, 2026. Ang EXL Makabuhay Plus muhatag kami o libreng health and wellness consultation o check-up, libreng antipara o libreng check-up sa mata, mga klase-klaseng paraffos sama sa bugas o uban pang mga kitchenwares o mga activities para sa himsog nga panglawas. Atang ika makabuhay ang announcement sa final venue sa mga muabutay nga adlaw. Usbon ko ang Health and Wellness Caravan karong October 1, 2026 sa Maragusan, Davao de Oro. October 2, 2026 sa Nabunturan, Davao de Oro. O October 3, 2026 sa Monte Vista, Davao de Oro. Gipahigayon kini in collaboration with Mayor Maymay Balili of Nabunturan, Mayor Cesar Colina of Maragusan, and Honorable Marites Zamora of Monte Vista, Davao de Oro. Kita kits kamakabuhay. God bless us all.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Ang ato ang health tips karon mga pinangga is all about mental health. Kahimsog sa huna-huna. Kumagis ko tag mental health mga pinangga, nag-include ni siya sa tuang emotion, no? Emotional. Nag-isgut usab kini siya sa tuang psychological, kung sa tuang panguna-huna. Nag-isgut usab kini siya sa tuang social well-being. Iyahang mapiktohan ini kung unsaon nato ang ato ang paghuna-huna, ato ang bation, o unsaon nato paglihok. Kalabot na sila, under na sila tanan sa mental health. Nag-determine usab ang mental health kung saan na ito pag-handle sa stress. No, panalitan na grabing sa pandemic karon, sa grabing problema ginatubang nga masirado ang imuhang negosyo, mawadan ka or nawadan ka og trabaho, kung saan mo na pag-handle. Mao ni importante kaayo ang mental health. Kung saan mo pag-relate usab nga dito sa uban, nga dili mo mag-away nga magkaroon ng pagsinabdanay. O kung saan usab ang pagpili, no? Paghibog mga choices sa ato ang kinabuhi. Ang mental health importante kaayo sa matag stage sa ato ang kinabuhi, gikan sa atong pagkabata, hantod yun sa ato ang paghahamtong. Usa sa mga ilhanan nga naaka ni ining mental health na I hope labi na pagmaabot og 70% sa mga ilhanan, naaka ni ini. So bantayanan nimo, labi na kining sige lang kagkaon, sige na lang kagtulog. Ha? Bantayanan ni muna ha? Kanang di po kakatulog, o bantayan po na kaayo. O di wana po kay gana ikaon, bantayanan po na. So mo na nga magunahon na jud ka imong i-check. Basig na ba kay mas nag-dwell ba ka sa problema instead sa sense of purpose in life? Sa focus, sa solusyon, positibo ba ka? O basi diri na ka na-focus sa kagool, kabalaka, kasuko, mga frustration, disappointment. So ingon niini, kapoy ba perminti ang imuhang paminaw? Dili ba ka ganahan makighalubilo sa imong mga isig katao? Sa mga usual activities, dili na kaganahan. So bantayanan po na siya. Kanang binhod ba ang imuhang paminaw? Nabakay ngulngul or mga gibating ngulngul or sakit or aches or pains sa imong mga kalawasan, especially sa likod, abaga. Nibati ba ka nga murag wanay paglaom? Murag walay makatabang nimo? Ganahan ba ka manigarilyo, mag-inom o mga alak or alcoholic drinks? Mabitan ni bantayanan sa mga naghan kay nag-post sa social media nga ganahan na gyud kay sila manginom o mga makahubog, no? Mga ilimnong alcoholic, no? Unta din ninyo malimtan nga ang siyensya nagsutig yun nga ang pag-inom sa mga alcoholic drinks, especially more than 3 times a week. But pasabot nga okay lang kausa, kaduha, katulo. Pero kung masubrahan na dito na kasi kaupat, muhatod na siya sa mga cardiovascular issue, problema sa mga sakit sa lawas. O bisan pa gani, no? Isa lang kasyat mga pinangga according sa pagtuon. Mupa, baba siya sa imong theta wave. So, unsa lang theta wave? Mo na siya ang wave sa tong brain nga ang imuhang reasoning power, imong emotion,

0: tulog human kaon 1 capsule or 2 capsules human kaon sa mga hamtong lami ang tulog. Sa mga bataon 1 capsule human panihapon lami ang tulog. Sa mga bata, half capsule lang i-mix lang sa warm water or sa honey ba lami ang ilang tulog mga pinangga. Sa mga 2 years old gusto magmakabuhay, sige hilak-hilak di katulog. I-divide into 3 ang isa ka capsule sa makabuhay plus. I-mix nimo sa honey or sa warm water, ikot-sara lang pagpainom human panihapon lami ang tulog sa bata.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 8 o'clock.

0: ஒழுக்கி இப்பிக்தி புக்கினி சுலையிக்கானி பாமர்மான் மகப்பவாலா சக்கக்காப்புய் மகப்பலக்சிக் சாய்முங் Lawas, huwag mo pabalik sa imong. Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dung, maligo sa kwa.
1: Dito tas di pulday, ako'y bumba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maloya. Bomberman, ang imong kasaligan. Ah! Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka pag Bomberman. Aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dung, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
3: Sige, sige, hawere, hawere.
4: Niyan na bitaw, dalian na diha.
3: Hapit talaga di, hindi ana, hindi ana.
4: Sima, sima, oay, tingog in town, sima.
3: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahambong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
5: Ngul-ngul nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini, ang